0: Ito ang tinig ng pag-asa sa natutunan ng dumating. Kaya kaibigan,
1: kaya paan nanindigan, layo ang tinig,
0: kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa, inyong kasama sa paghahanap ng pag-asa, kapayapaan at katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung saan man po kayo naroroon sa oras na ito, sa inyong mga tahanan, sa biyahe o sa inyong pinagtatrabahuhan, inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa ilang sandali ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa po lahat ng mensaheng ating maririnig ngayon ay maging pagpapala, lakas at pag-asa para sa inyong mga puso. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At mga kaibigan, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch namang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa submission. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni San Lucas. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ang nakatala sa San Lucas Kapitulo 19:28-40. Kaibigan, malapit na ang kanyang triumphant entry sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, ang sabi nga ng ating Biblia, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Kanyang gaganapin ang kanyang sacrifice, kaibigan. Nanupat 5 araw bago ngayon magkaroon ng Paskwa, yung piyesta ng mga Hudyo, kaibigan. Ang ating Panginoon ay nagdaan sa Betania. At ang wika ng ating Biblia sa kanyang pagdadaan sa Betania, alam natin ang Betania, ito ay lugar ng kanyang mga kaibigan na magkakapatid, si Marta, si Maria at gayon din si Lazaro. Palagi siya sa lugar na ito at ngayon bago siya aakyat patungo sa Jerusalem, ang kanyang ginawa, nagdaan sa lugar na ito. At ang wika ng ating Biblia, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Kaibigan, merong 3 bahagi ang ating pag-aaral na ito na merong titulo na submission o pagkapasakop. Una, ang bahaging ito ay The Submission of Jesus to the Will of the Father. Ang pagpasakop o pagpasuko ng kanyang sarili sa kanyang ama na kanyang gaganapin ang pagtubos sa isang tao o mga taong nagkasala. Kaibigan, ang Panginoong Jesus sa kanyang pagparito, ang wika ng kanyang palaging binabanggit, siya ay naparito hindi upang ganapin ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang ama. Kaya yung kanyang palaging binabanggit, ang wika pa ang kanyang salita ay galing sa ama at ang kanyang gagawin kung ano ang kalooban ng ama, yun ang kanyang ginagawa. Kaya ang wika sa atin, nang masabi niya ang mga bagay na ito, nagpatuloy siya na umakyat tungo sa Jerusalem. Alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya, huliin siya. At pagkatapos ngayon, pahirapan siya at ipapako sa krus. Lalo na noong si Lazaro ay kanyang binuhay, lalo ngayon nagkaroon ng pagnanais na patayin si Jesus ng kanyang mga kalaban. Bagamat ganito ang nangyari, pero ang Panginoon handa na ngayong ganapin niya ang kanyang misyon kung bakit siya ay naparito sa lupang ito. Kaibigan, ang pamagat ng ating pag-aaral ay submission, pagkapasakop. Kung ang Panginoon ay kanyang pinasakop na lubusan ang kanyang sarili sa kanyang Ama, tayo kaya ay lubos tayong magpapasakop sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam mo kaibigan, ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoon ay katuparan ng mga propesiya sa Old Testament. Ang sabi nga sa aklat ng Zacarias 9:9, magalak ka ng husto o anak na babae ng Siyon. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Kaya nga, ito yung propesiya. Ito yung kanyang gaganapin sa kanyang ngayong buhay upang maganap ang mga propesiya sa banal na kasulatan. At ang sabi pa sa Isaiah 53, versikulo 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Kaya nga, alam ng Panginoon ang mangyayari sa kanya. Kaya nga, ang kanyang nasa isip at ang kanyang nasa puso ay kanyang lubos na ipasakop ang kanyang sarili sa ating Amang nasa langit. Kaibigan, kumusta ka naman? Tinanggap mo ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Kung tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ang tanong ngayong kaibigan, ikaw ba ay lubos na nagpapasakop sa Kanya? Ang sabi nga ng isang awit sa English ay ganito, na merong pamagat na "Have thine own way, Lord." Ang sabi sa first stanza, gusto kong basahin ang awit na ito, "Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still." Nanupat kapag ka ang isang tao ay pinasakop na lubusan ang kanyang sarili sa Diyos. Kung ano ang sinasabi ng awit na ito, kalooban mo isyang sundin. Kung papaano sinunod ng ating Panginoong Hesus ang kalooban ng Ama sa kanyang pagtubos sa taong nagkasala, pinasakop ang kanyang sarili sa Ama. Ang pagkapasakop sa Diyos, kaibigan, ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, yung malapit na relasyon ng asawang lalaki sa asawang babae. Ganito, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ating simulan sa 21, ang wika ng Biblia ay ganito, "Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon." Kaya ngayon, yung relasyon ng mag-asawa, ito ay binigyan ni Apostol Pablo ng isang ilustrasyon na kung papaano dapat ipasakop ng isang tao ang kanyang relasyon sa Diyos. At ang sabi pa sa 23, kung ating pagpapatuloy, "Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan." Subalit, kung paanong ang Iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. At ang gagawin naman ngayon ng asawang lalaki, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang mahiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ginamit ni Apostol Pablo ang ilustrasyon na ito upang makita rin ng mga tao na kapag si Kristo ay tinanggap na iyong tagapagligtas, kung papaano ang isang asawang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa, gayon din ang isang lalaki o isang babae na kapag ngayon si Kristo ay kanyang tinanggap, ipapasakop ngayon ang kanyang sarili sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga itong ilustrasyon na ito, asawang babae, ipasakop ang kanyang sarili sa asawang lalaki, at ang asawang lalaki naman ngayon ay kanyang pakamamahalin, at kung kinakailangan kanyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang minamahal, ito ay kanyang gagawin. Si Kristo kanyang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At sapagkat si Kristo ngayon ay namatay, ibinigay ngayon ang kanyang buhay alang-alang sa atin, ang dapat naman ngayong gawin ng isang taong tumanggap kay Kristo, kanyang ipapasakop ang kanyang sarili sa Diyos. At kapag ka ngayon ka ating ipinasakop ang ating sarili sa Diyos, kaibigan, kung ano ang kalooban ng Diyos, ito ay ating susundin. Kaya nga sa version na Tagalog ng awit na ito na Have Thine Own Way, Lord, ang sabi, kalooban mo'y siyang sundin, ako ay putik mong hugisin. Kaya nga, kung papaano ang isang gumagawa ng mga palayok, yung potter, ay kung anong gusto niya ngayong hugis ang kanyang ginagawa, ganun din tayo na kapag ka ating pinasakop ang ating sarili sa Diyos, ang ating ngayong sasabihin sa ating sarili na samantalang ating pinaglilingkuran ng Diyos, have thine own way, Lord. Kaya nga, kung papaano si Kristo kanyang ipinasakop ang kanyang sarili sa kanyang Ama, upang ganapin ngayon ang kanyang misyon sa lupang ito, iligtas ang taong nagkasala, ganon din tayo, kaibigan, ating ngayong lubos na ipasakop ang ating mga sarili sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, the submission of Jesus to the will of the Father. Kung anong kalooban ng Ama, yun ang kanyang sinunod. Kaya siya'y napako sa krus, binata ang hirap, samantalang siya'y nakapako sa krus, kaibigan, sapagkat ito yung kalooban ng Ama na kanyang iligtas ang taong nawaglit, ang taong nagkasala. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the submission of the disciples to the will of the Savior, yung pagpasakop ng mga alagad sa kalooban ng tagapagligtas. Anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Kung ating babasahin, pagpapatuloy natin ang pagbasa sa aklat ng San Lucas 19:29 hanggang 35, ganito ang ating mababasa. Nang siya'y malapit na sa Bethpage at Betania, sa bundok na tinatawag na Ulibo, ay sinugo niya ang dalawa sa mga alagad na sinasabi, pumunta kayo sa katapat na Nayon, at sa pagpasok ninyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pinasasakyan ng tao. Kalagan ninyo ito at dalhin ninyo rito. At kung may magtanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagan niyan? Ganito ang inyong sasabihin, kailangan siya ng Panginoon. Ang mga sinugo ay pumunta at natagpuan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Nang kinakalagan nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari nito, bakit ninyo kinakalagan ang batang asno? At sinabi nila, kailangan ito ng Panginoon. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. Mapansin nating mga kaibigan na ang pangalawang bahagi nito ay the submission of the disciples to the will of the Savior. Nanupat kung ano ang iniutos ng Panginoon, ito ay kanilang sinunod. Na parang matupad ang sinasabi sa aklat ng Zacarias 9:9, gusto kong basahin na muli ang talatang ito. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Kaya ito ngayon ay tutuparin ng Panginoon sa kanyang ngayong pagtubos sa taong nagkasala. Kung papaano sinabi sa Old Testament na siya'y nakasakay sa isang batang asno, ito ngayon ang utos ng Panginoon na pumunta kayo ang wika sa tapat ng lugar na ito. Gusto kong tingnan natin ang wika. Pumunta kayo sa katapat na nayon at sa pagpasok ninyo roon ay makikita ninyo ang isang nakataling batang asno. Kaibigan, ang mga alagad ay sumunod sa kanyang utos. Marahil hindi nila naunawaan lubos ang utos ng Panginoon. Subalit dahilan sa meron silang pananampalataya si Kristo, Jesus, siyang Mesiyas, kaibigan, ang kaniyang sinasabi sa kanyang mga alagad ay kanilang sinunod. Eksaktong-eksakto kung paano sinabi ng Panginoon at nung ngayong kinakalagan na yung tali ng batang asno, nagtanong ngayon ang may-ari, ang sabi, bakit niyo kinakalagan yan? At ang kanilang katugunan ay kailangan ng Panginoon. Kaibigan, kung papaano sila ngayon ay inutusan ng Panginoon, go ang wika, humayo kayo, pumunta kayo sa kabilang nayon at doon ay inyong makikita ang isang nakataling asno kalagan ninyo. Kaibigan, merong kahulugan ito kung bakit tinawag niya ang kanyang mga lagad. Ang dahilan kung bakit ito ay may kahulugan din, kaibigan, mapansin natin sa Biblia na noong sinabi ng Panginoon, gusto kong bigyan ng pansin, kaibigan, itong sinasabi sa aklat na sulat ni San Mateo naman, Kapitulo 28, kaibigan, napakaganda upang makita natin ang sinasabi na utos ng Panginoon sa kanila. 28:18-20 ng San Mateo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyong sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, inutusan ng Panginoon kalagan ang isang asnong nakatali. At sumunod ang mga lagad. At ang isa pang pinagawa ng Panginoon sa kanila na bilang mga lagad ang wika, humayo kayo. Go! Ito rin ay utos ng Panginoon sa ating panahon ngayon, ang lahat ng mga naging alagad ng Panginoon, tayo ay dapat pupunta sa mga tahanan at gayon din sa lugar ng mga tao na kailangan nila ang kaligtasan sapagkat sila'y nakatali sa kasalanan. Sila'y ginawang biyag ng kaaway, kaibigan, ni Satanas. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kapag ka ating pinagkaloob ang pabalita ng Ebanghelyo at sila'y maging alagad din kapag ka tinanggap si Kristo, kaibigan, ito yung kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, go, humayo kayo. At marami sa ating paligid ngayon, kaibigan, ang nabubuhay sa makasalanang buhay. Kailangan nila ang tagapagligtas. Kailangan nilang ating ilapit sila sa Panginoon. kaibigan, inaatasan ka ng Panginoon upang ilapit ang mga ito sa Diyos, upang sa Kanyang kapangyarihan na walang hanggang pabalita ay magkaroon ngayon ng laya ang maraming mga tao. Kaibigan, meron ka bang nasa paligid sila ay nakatali sa kasalanan? Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, punta ng mga taong ito at iharap sa Panginoon kung papaano si Andres ay inilapit ang kanyang kapatid sa Panginoon na Simon Pedro, kaibigan. Yun ang kailangan natin na bilang mga alagad ng Panginoon. At ang sabi pa sa ating pag-aaral na ito, yung pangatlong bahagi, kaibigan, the submission of the donkey to the Creator and King. Ano sabi sa versikulo 35 hanggang 40? Ganito ang ating mababasa. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanlang mga damit sa batang asno. At isinakay nila si Jesus doon. Dinala nila ito kay Jesus at ipinatong nila ang kanilang mga damit sa batang asno at isinakay nila si Jesus doon. At samantalang siya'y nakasakay, inilalatag ng mga tao ang kanilang mga damit sa daan. Nang malapit na siya sa labis ng bundok ng mga olibo, ang lahat ng napakaraming mga alagad ay nagpasimulang magalak at magpuri sa Diyos. Nang may malakas na tinig dahil sa lahat ng mga makapangyarihang gawa na kanilang nakita, at sinabi, mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa lahat at kalwalhatian sa kataas-taasan. Ilan sa mga Pariseo na mula sa maraming tao ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Subalit, ganito ang sabi ng Panginoon, at sumagot siya, sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga tao'y sisigaw. Kaibigan, noong dinala sa Panginoon ang asno, alam naman natin, ako'y laki rin sa bukid, na bago gagamitin ang isang kalabaw o anuman ang ginagamit sa bukid, kinakailangan ang kalabaw o anuman ang gagamitin ay aralan. Hindi pwedeng sakyan ang hindi pa nasakyan, sapagkat ang mangyayari nito ay ihuhulog ka ng kalabaw o ang asno. Subalit, mapansin nating kaibigan, hindi pa sinakyan ng ibang mga tao ang asnong ibinigay sa Panginoon. At isinakay ang Panginoon at ang asno ay hindi man tumakbo. Hindi man siya nagkaroon ng isang pangyayari na inihulog ang nakasakay sa kanya. Kaya nga, si Kristo, samantalang siya ngayon ay nakasakay sa asno, kaibigan, ang asnong ito ay kanyang isnabmit ang kanyang sarili sa Panginoon. Kaya yung pangatlong bahagi nito, kaibigan, the submission of the donkey to the Creator and King. Idinala sa Panginoon at pagkatapos ngayon, ang kanilang mga damit ay inilatag at pagkatapos nagdaan ng Panginoon, sumisigaw ang mga tao na pinupuri ang Diyos, kaibigan, na kung papaano ang Panginoong Jesus ay meron siyang kapangyarihan sa kalikasan, sa storms, at gayon din sa malakas na hangin, at gayon din sa dagat, at gayon din sa mga isda, sa mga bato, ang asnong ito ay kanyang isnabmit ang kanyang sarili sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaya nga, tatlong bagay, kaibigan. Si Kristo, kanyang isinabmit ang kanyang sarili sa kanyang Ama. At bilang pagsubmit ang kanyang sarili sa Ama, ang sabi nga ng Pilipos 2:5-7, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kaya nga, yan ang ating Panginoon. At ang pangalawa, ang sabi nga ay ang mga alagad kanilang ipinasakop, sinamit ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya ngayon, sila ay sumunod sa utos. At ang pangatlo, ang hayop o yung donkey ay kanyang isinamit ang kanyang sarili sa Diyos na lumikha sa kanya. Kaibigan, kailangan nating ipasakop ang ating sarili sa Diyos. At kung ating ipapasakop ang ating sarili sa Diyos, katulad ng awit, "Have thine own way, Lord. Kalooban mo'y siyang sundin." Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon. Marami po tayong aral na napulot dito sa ating topic na ito. So mga kaibigan, ang pagpapasakop po sa kalooban ni Jesus ay hindi tanda po ng kahinaan, kundi ng tunay na pananampalataya. Ang mga alagad po ay nakaranas ng mga himala, pagbabago at pagpapala dahil pinili nilang sundin si Kristo kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang lahat. Gayon din ngayon mga kaibigan, ang pinakamabuting desisyon sa buhay ay ang sabihing tulad ni Pedro, "Panginoon, dahil sa iyong salita, susunod ako." Ang sabi po sa Lucas 5:5, "Ngunit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat." Mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nicolas Francisco. Pastor Nick.
2: Salamat sa Panginoong Diyos. Tayo'y patuloy na mag-aaral dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Subalit siya po ay isa ding guro. At ngayon siya ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters sa Department ng Communication. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna para sa panalangin.
2: Salamat po o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya at mga pagpapalang sagana na dumadating sa aming mga buhay. Kagaya sa oras na ito na kami mag-aaral na sama-sama ng iyong banal na salita para sa seryeng ito ng Pag-aasawa at Biblia. Patuloy po naming hinihingi ang iyong pagpatnubay, pagpapala aming maging karanasan, maunawaan namin ang iyong banal na panukala para sa pagpapamilya. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Tayo po ay magpapatuloy sa ating seryeng ito ng Pag-aasawa at Biblia. At nandito tayo sa paksa na ganting pala sa pamilya. Ating pag-aaralan, ano ang mga kaloob ng Diyos, ano ang kanyang panukala para sa pamilya. At ito ay nasulat sa Aklat ng Awit 128. Aklat ng Awit 128, buong chapter po yan. Anim lang na talata ng Biblia. Subalit ito ay punong-puno ng paalala at inspirasyon. Ano ang kahalagahan ng pamilya at ano ang mga pagpapala sa loob ng pamilya na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ganito ang pagkamasunurin. Kung tayo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, inuunawa natin at ating inaalam at gayon din na tayo ay mabait at mabuti sa harap ng ating Panginoong Diyos, ang pagkamasunurin ay likas ng alagad. Tayo ay mga alagad ng Panginoon sa oras na makilala natin siya at tanggapin bilang personal na tagapagligtas. Tayo ay kaniyang magiging mga alagad. Ang pagkamasunurin din ay katangian ng pagiging alagad. Kung tayo'y alagad ng Panginoon, likas sa atin ang pagkamasunurin. At gayon din na ito ay ating katangian. Ito ring pagiging alagad ay ebidensya ng pagkamasunurin. Ang pagkamasunurin ay ebidensya ng pagiging alagad ng Panginoon. Kaya kung tayo ay alagad ng Panginoon, tayo po ay talagang dapat na maging masunurin. Ito rin po ay bunga ng pagiging alagad. Ang pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos ay bunga ng pagiging alagad. Ang pagkamasunurin sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos ay resulta ng pagiging alagad. Kaya kung tayo ay alagad ng Panginoon, talagang ang pagkamasunurin ay bahagi ng ating buhay. At ganito yan sa pagpapamilya. at ang pagpapala at panukala ng Panginoon sa atin na nakapaloob sa pamilya ay ang pagkamasunurin. Aklat ng Awit 128:1. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kaniyang mga daan. Maraming mga pag-aalala ang mga tao ngayon, kagaya ng mga kahirapan, mga ligalig ng buhay, mga suliranin, kagaya ng kalusugan, kagaya ng mga pasanin natin sa buhay, kagaya ng mga hinaharap at mga tinutukoy na maaaring mangyari sa susunod na panahon. Ang mga iyan ay mga nagbibigay sa atin ng pangamba, nagbibigay sa atin ng ligalig, nagbibigay sa atin ng stress at kapaguran. Subalit ang talata ng aklat ng Awit 128:1 ay nagsasabi ng salitang mapalad. Sino itong mga mapapalad na ito? Ito yung mga hindi natatakot sa mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan. Hindi po natin yan dapat nakatakutan. O sino mang tao sa ibabaw ng lupa ay hindi natin dapat nakatakutan. O anumang mga pangyayari sa ating karanasang ito, kasama na ang mga karamdaman, kasama na ang mga masama, hindi po natin yan dapat nakatakutan. Kanino tayo dapat na matako? Ang sabi ng kasulatan, ang pwede lang nating katakutan ay ang Panginoon. Subalit marami ang mga tao na takot sa mga bagay sa sanglibutang ito, subalit hindi takot sa Panginoon. Ibig sabihin yan ay hindi niya nakikilala ang Panginoon. Ano ngayon ang ibig sabihin ng natatakot sa Panginoon? Ang taong natatakot sa Panginoon ay kilala niya ang Panginoon. At mayroong karagdagan dito na sinasabi na lumalakad sa kaniyang mga daan. Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Iyan ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga, ang isang alagad ng Panginoon ay kailangang palaging nagbabasa ng banal na kasulatan o ng Biblia. Kaya nga sa lahat ng ating mga pag-aaral sa seryeng ito ay palaging ang banal na kasulatan ang ating binubuklat at ang ating pinag-aaralan upang sa pamamagitan nito ay maipahayag ng Diyos sa atin ano ang kanyang kalooban, ano ang kanyang panukala, gayon din nakalagay dyan ano ang kanyang likas. Kagaya ng pagkamahabagin, kagaya ng pagkamaibigin, kagaya ng pagkamapagpatawad, at lahat na mabuting likas ng ating Diyos ay nakasulat sa banal na kasulatan. At kung nalalaman natin ang mga panukala ng Diyos na ganyan, tayo ay considered na mapalad at kilala natin ang Panginoon. So, sapagkat kilala natin ang Panginoon at may takot tayo sa Panginoon, tayo ay lalakad sa kaniyang mga daan. Nakalagay din dyan sa banal na kasulatan na ating pinag-aaralan ang kaniyang mga palatuntunan, ang kaniyang mga bilin, ang kaniyang mga kalooban, ang kaniyang mga batas. Itong mga ito na mga batas at tuntunin na ibinigay ng Diyos sa atin, ito ay hindi sa ating ikasasama. Ito ay sa ating ikabubuti. Yan nga lamang dahil hindi natin kilala ang Panginoon na nagbigay sa atin ng mga kautusang ito, ng mga palatuntunan ito, ng mga bilin na ito, tayo ay nagiging mareklamo at hindi natin willing na tinatanggap ang mga panukala ng Diyos. Bakit? Ang totoo niyan, hindi natin kilala ang Panginoon. Subalit kapag nakilala natin ang Panginoon, alam natin na ang lahat ng kanyang sinabi, mga utos, mga bilin, mga palatuntunan, mga batas, lahat ng yan ay pawang sa ating ikabubuti. Tingnan naman natin ang dagdag na pagpapaliwanag sa aklat ng Awit 128:1. Matatagpuan natin sa aklat ng Mikas 6:8. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Sa ating edad na ito, sa lahat ng sumusubaybay sa akin, dapat nakita na natin kung ano ang mabuti. Nakita na natin kung ano ang masama. Na-realize na natin sa buhay natin kung alin ang hindi tama at kung ano ang nararapat. Ang mahirap sa atin ay hindi natin napagmumuni-muning mabuti, hindi natin naiisip na mabuti kung ano ang tama at ang mali. Kaya tayo ay nagkakaroon ng mahirap na kalagayan ng buhay. Matuto tayong mag-evaluate sa mga pangyayari sa ating paligid sa pamamagitan ng ating pag-oobserba upang malaman natin kung ano ang mabuti. Nakasulat pa, at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo? Kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. May binanggit yan. Ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Gumawa ng katarungan. Kaya, kailangan nating palaging ipinagtatanggol ang mabuti. Kailangan nating palaging inaasikaso ang ating kapwa-tao sapagkat ang justice ay para sa mga tao. At umiibig sa kaawaan. Kaya nga ang kagandahang loob ay natural sa isang alagad ng Panginoon. Pero itong bandang dulo, at lumakad na may kapakumbabaan. Walk humbly with your God. Ibig sabihin ay lalakad tayo kasama ang ating Panginoon na nagpapakumbaba. Ang kapakumbabaan ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ang taong mataas ang stress level ay nangangailangan ng pagpapakumbaba sa kanyang buhay. Minsan ang nagbibigay sa atin ng stress ay hindi lang sobrang pagod, hindi lang sobrang intindihin, kung minsan ito ay may kinalaman sa ating relationship. At ang pinakamatinding pinagmumulan ng stress o ng mga ligalig ng buhay, kalimitan yan ay nakapaloob sa relasyon ng pagpapamilya. Oo nga, maano sa atin kung magalit ang ibang tao? Ay talagang ganon. Pero kung magagalit sa atin ay ang ating sariling asawa, ang sarili nating anak, ang sarili nating kasambahay, ang sarili nating magulang, ito ay mabibigat na pasanin ng buhay. Subalit, ang solusyon dyan ay ang matuto tayong magpakumbaba sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating kapatid, sa mga tao na bahagi ng ating pamilya. Iyan ay ebidensya na tayo'y lumalakad na kasama ang Diyos. Gayon din, kailangang maunawaan din natin na tayo'y magiging mapagpakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang pagrereklamo o anumang paghihinagpis ay hindi nararapat sa atin. Ang nararapat sa atin ay ang palaging sasambit tayo ng mga pasasalamat at ng mga panalangin at ng mga papuri sa Panginoong Diyos. Awit 128:2. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Kung kilala natin ang Panginoon at tayo'y lalakad sa daan ng Panginoon, ito ang ating assignment, ang lumakad na kasama ang ating Panginoong Diyos, ang mabuhay na nasa panig ng Panginoong Diyos. At ito ang kanyang gantimpala, ang tayo'y kakain sa ating ikabubuti. Marami po ang tao na kumakain, hindi sa ikabubuti, ito'y sa kanyang ikasasama. Marami ang mga taong umiinom, hindi niya itkinabubuti ng kanyang katawan ang kanyang iniinom, ito'y nagiging kanyang ikasasama. Kaya nga, lahat ng ang taong matuwid ay kakain at ang kanyang kakainin ay magiging mabuti para sa kanyang katawan at magiging maginhawa ang kanyang katawan. Ang mga pagkaing nasa ating paligid, marami na yan, nakapagbigay na ng mga lektura, mga pag-aaral na may kinalaman sa pagkain. At naobserbahan na rin natin yan na mga pagkain na nakasasama sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan. Subalit, ang pagkain ng taong matuwid na lumalakad na kasama ang Panginoon, ito'y nagiging mabuti at maginhawa sa kanyang katawan. Gantimpala po yan. Tasamad yan ang pagyaman. At ang pagyaman ay kapag tayo ay mayroon ng pagkain at pananamit, tayo po ay itinuturing ng Biblia na mayaman na. Ito naman ang isa pang gantimpala sa atin ng Panginoon. Ang aklat ng awit 128:3, asawa at anak. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Ang asawa ay ikinumpara na kagaya ng ubas. Ang asawa ay gantimpala ng Panginoon sa atin, at ito ay itinulad sa puno ng ubas o sa bunga ng ubas. Ganun nga, ang asawa kapag bagong kasal ay parang ubas. Pero kapag kakatumanda na, nagkaedad na, ay para ng pasas. Kaya siguro sa puno ng ubas ikinumpara ang pag-aasawa. At sinabi diyan na ang asawa ay napakaraming pakinabang. Kagaya ng ubas, simula sa ubas pa lang, bago mahinog, nahihinog, hinog na, ito ay napakasarap na kainin. At kung ito naman ay hindi maubos sa panahon ng pagkaubas, pupwede rin ito na gawing pasas. At habang siya ay nagiging pasas, siya ay nagiging napakatibay at napakatagal ng kanyang pakinabang. Kung hindi naman, samantalang ubas ay kakatasin, pipigain at magiging alak.
1: Yun, mas maganda, Pastor Nick, parang wine ang mas matakas kapasas.
2: At sa nagpa-process ng wine na galing sa ubas, yan ang pinakamasarap na klase ng alak. At kung kailan tumatanda ang katas ng ubas, ay saka naman lalong sumasarap at lalong nagiging napakamahal. Ganyan ang pakinabang sa asawa. Mentras tumatanda, lalong nagiging mahalaga. Mahalaga po sa taong tumatanda ang may asawa. Kaya kung tayo ay tatanda, mangarap po tayo na mag-asawang magkasama. Gayon din ang mga anak. Ay itinulad naman sa puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Kaya kung tayo'y magtatanim ng puno ng ulibo, mas mainam, mas marami. Gayon din ang mga anak na kapalibot sa dulang, madami din. Kung tayo'y magtatanim ng puno ng ulibo, ilang puno ang itatanim natin? Dapat madami. Mga 100 man lang sana, o kaya 200. Itong aking kasasalita na ito, kahit na ako ay nagpapastor, ako ay nagraradyo o nangangaral ng ganito, ako po ay pinalad na makapagtanim ng 400 na puno ng mangga. Kaya ako ay nasisihan na magpaliwanag ng tungkol sa ganito, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos sa ating kabuhayan na pang-araw-araw at pakinabang sa ating kinabukasan. Subalit ang puno ng ulibo ay tumatagal ng hanggang 1,000 taon. Ganyan po ang ating mga anak. Ang panukala ng Panginoon ay sagana sa pakinabang at mahabang panahon na pakikinabangan. Ang puno ng ulibo, ang kalakal niyan ay olive oil. Ito po ay napakamahal na kalakal. Ganyan po ang pakinabang sa ating mga anak ay mga mahal na pakinabang. Ito namang isa, tunay na pagpapala. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ang tao ay pinagpapala ng Diyos, lalaki, ng magandang pinag-aralan, magandang trabaho, para sa kanyang pamilya. Ang lalaki ay pinagkakalooban ng magandang sweldo at pagkatapos ay ibibigay sa kanyang asawa. Ang lalaki ay nagtatayo ng bahay upang ang kanyang asawang babae ang magmamay-ari nito, sapagkat siya ang tinatawag na may bahay. Ang lalaki ay bibili ng sasakyan, mga pangkaraniwan na 1,000,000, 2,000,000 o gaanong kamahal ang sasakyan. Ang sasakyan na yan, ang may-ari ay ang asawang babae. Ang lalaki ay driver lang, kaya mag-ingat na baka magasgas at siya'y mapapagalitan. Lahat ng pagpapala sa lupa ay ibibigay ng Diyos sa lalaki, upang ang lalaki naman lahat ng kanyang pinagpaguran at kinita dito ay ibibigay sa asawang babae. Ganyan ang pagpapala ng Panginoon sa lalaki at ganyan din pinagpapala ng Panginoon ang babae. Babae, binigyan kayo ng Diyos ng kagandahan, karunungan upang kayo ay magkaasawa. Bakit kayo ginawa ng Diyos na magaganda para maligawan at magkaasawa? Binigyan kayo ng magandang hanap buhay, magandang opportunity sa buhay. Bakit? Para sa pamilya. Iyan ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Lahat ng pagpapalang yan na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi para sa atin, kundi para sa pamilya. Ito naman, magandang kinabukasan. Pagpalain ka ng Panginoon mula sa Sion at iyong makikita ang buti ng Jerusalem sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Masdan po natin ang kabutihan ng Diyos. Masdan natin ang kabutihan ng Diyos. Minsan ay may mga pangyayari na ang nakikita natin ay lahat ng mga suliranin sa mundo. Minsan ay dumadaing tayo ay mahirap po ang buhay. Palagi kong naririnig yan sa aking pagpapaliwanag. Pastor, mahirap po ang buhay ngayon. Hindi po, hindi. Ang Biblia ay nagpapatotoo na mabuti ang buhay ngayon. Kaya lang, hindi natin na-appreciate ang kabutihan, kagandahang loob at pagpapala ng Diyos. Ang nakalagay sa ating brain ay puro mga kahirapan, mga negatibong resulta ng buhay, mga pangit na karanasan ay siya nating inilalagay at itinatanim sa ating kaisipan. Hindi po. Kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Makikita natin ang magagandang karanasan ng buhay. Ang taong nakakakilala sa Diyos, nakikita niya ang mga mabubuting bagay sa ibabaw ng lupa. Sasabitan na itinatanong ko, alin ang mahirap? Ngayon o noon? Sasagot sila, ngayon. Mas mahirap daw ang buhay ngayon. Samantalang napakagaganda ng sasakyan ngayon. Napakagaganda ng mga highway ngayon. Napakagaganda ng mga opportunity sa panahong ito. Na-enjoy natin ang buhay. Hindi ko maunawaan bakit ang mga tao ay nagsasabing mahirap ang buhay ngayon. Ang totoo niyan, hindi talaga matalino ang magsasabi na mahirap ang buhay ngayon. Kundi i-enjoy lang natin na talagang maganda ang buhay ngayon. Ito naman, tingnan natin. Kahuli-hulihang talata, makikita ang apo. Awit 128:6. Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak, kapayapaan naway suma Israel. Kanina binanggit sa atin na ang mabuting buhay ay makakain natin ang masasarap na mga pagkain, maaayos at mabubuting pagkain. Binanggit ang asawa ay magiging mabuti. Binanggit ang ating mga anak. Binanggit ang mga pagpapala sa ibabaw ng lupang ito ay sa ating ikabubuti. At sa ating karanasan din ay marirealize natin na talagang maganda ang buhay sa ibabaw ng lupa. Subalit mayroon ditong isang sinabi sa huli, aklat ng awit 128:6, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak. Ano ang ibig sabihin? Ang gantimpala ng pagiging alagad ng Panginoon ay isang magandang pamilya at bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Dahil makikita pa natin ang mga anak ng ating mga anak. Ngayon po, doon sa mga dakong una na mahahaba ang buhay, kagaya ng aking lolo, nakita pa niya ang apo ng kanyang apo. Yung aking kasing kuya, buhay pa yung lolo namin, may apo na siya. Yung aking pinsan, may apo na siya, buhay pa ang aming lolo. Ito naman ngayon ordinaryo na lang. Sa edad na 60 years old o 70 years old, ang isang tao ay dapat mayroong apo. Kaya lang, ang mga tao ngayon, kaya binanggit ko ito, ang mga tao ngayon minsan ay hindi maligaya na maraming mga apo. Maiingay daw, makukulit daw, ganito raw, malilikot daw, mahirap daw magpaaral, ganito-gano, marami silang reklamo. Yun ay bahagi ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang taong nakakakilala sa Panginoon ay tuwang-tuwa na nakikita niya ang kanyang mga apo. Mararami, malulusog, masisigla, matatalino, mga profesional. Isang matanda ang aking narinig. Noong araw ang binibilang niya ay ang kanyang mga anak. Ano ang nangyayari sa kanyang mga anak? Ngayon, ang binibilang niya ay ang kanyang mga apo. Meron siyang apo na nurse, meron siyang apo na teacher, at nire-recite niya ano ang edad ng kanyang mga apo. Ano ang kalagayan ng kanyang mga apo? Bakit ito binanggit ng Biblia? Ito po talaga ang tunay na kaligayahan ng tao. Asawa, anak, apo. Ang kaligayahan ng tao, ang kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos, ang gantimpala ng Diyos sa kanyang mga alagad ay maganda, mabuti at matatag na pamilya. Iyan po ang ating pag-aaral sa Aklat ng Awit 128.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating na mga napakinggan. Pastor Nick, ang Psalms 128 ay 6 lang na verses. Pero yung anim na verse na po nito ay ang lakas ng impact sa family. Tama po, ano? Kasi kakaiba po talaga ang Psalms 128. Kasi ang banggit po dito is nagpo-portray po ito sa God-centered family. Yung faithfulness ng Panginoon ay hindi mawawala hanggang generations to come. Talagang ang benefit ng nag-invest ka ng magandang pamilya at relationship. So mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayong magtapos, Pastor Nick?
2: Sige po, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong walang hanggang pangalan sa pagkakaloob mo sa amin ng pamilya. Binigyan mo kami ng asawa, anak, o maaari ay apo. Sa aming mga taga-subaybay, marahil ay nakakaranas sa pamilya ng kasalatan, ng pangangailangan, ng mga pasanin, at mga relasyon na hindi angkop sa iyong banal na kalooban. Ikaw na aming dakilang Diyos, dakilang manggagamot, pagalingin mo po ang mga sugat ng tahanan na marahil ay nasa loob ng aming pamilya. Alalahanin po ang bawat tahanan na aming kinabibilangan. Pagpalain po sa lahat ng kaparaanan. Ang aming mga pangangailangan ipagkaloob po ng sagana. At kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay. At gayon din na kami ay magmamalasakit at magpapahalaga sa pamilya na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lahat po ay aming pinasasalamatan sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-aasawa at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ni Pastor Nick ulit bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Inihatid po sa atin ang pag-aaral na ito upang patuloy nating maunawaan ang kahalagahan ng pagpapamilya. Minsan ay pinapahalagahan natin ang mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan ito, lalong-lalo na ang mga kayamanan, ang mga kaligayahan sa buhay, ang mga kalayawan, at ang nasa sakripisyo ay ang ating sariling pamilya. Ang kaligayahan lang talaga na ibinigay ng Diyos na nasa atin ngayon na pwede nating angkinin at ito ay ating tataglayin hanggang sa buhay na walang hanggan ay ang pagkakaroon ng isang maganda, maayos, matibay at matatag na pamilya. Mabuting asawa, mabuting mga anak at gayon din ang pangako ng Diyos para sa ating mga apo. Ang lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito ay pawang lumilipas at sinabi na yan sa atin ng Biblia at ng ating mga ninuno at ng mga pantas na ang anumang bagay sa ibabaw ng sanglibutang ito ay hindi madadala sa langit. Subalit ang pamilya na ating itinayo ngayon, na ating pinagsisikapan ngayon, ay pamilya na ipinaghahanda ng tahanan ng Diyos doon sa langit na bayan. Kaya kung mayroon tayong pagkakaabalahan, pagsisikapan sa buhay at mag-iinvest tayo nang todo-todo at wagas sa ating sarili ay walang iba kundi ang pamilya. Yan po ang ating pag-aaral.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas.

0: at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan.

0: Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang isang makisig na pastor ng Seventh-day Adventist Church na naka-assign sa Project Grow Community ng program ng Adventist Mission, si Pastor Nuchin Jimena. Welcome po, Pastor Nuchin.
2: Hi, thank you, ma'am. At kumusta sa kayong lahat dyan? Nakasubaybay dito sa ating Adventist World Radio.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye na may temang endangered o nanganganib, ay hilingan po muna natin si Pastor Nuchin na manguna para sa panalangin.
2: Tayo po'y manalago. Pag, ang aming pong pakilusak ngayon, angan ng aming mga kamay, pagunahan ng aming mga puso, at ang inyong pong salita ay bahaging awit, musika, at meditation ng aming bukang.
3: Jesus name.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nuchin Jimena.
4: Ayan, so isang mapagpalang araw sa inyong lahat na nakasubaybay dito sa ating Adventist World Radio Manila. Sumayin niyo po ang pagpapala at biyaya ng ating mahal na Diyos. Sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay, no ho, ay sumayin niyo po ang kabutihan loob ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong tema ngayon ay ating pong tatalakay ng pangusap po ang salitang endangered. At ito po ay paparoon at ating tatalakay ng napumahalagang mga sitas at mga napahalagang aspeto ng isang pagiging isang Kristiyano. Sa araw po ay ako ay nagawi sa isang tindahan at nakita ko doon ang isang larawan na napakaganda. At ang larawang ito ay naglalaman sa kanyang loob nito ang mga punong kahoy, halaman, bulaklak, magaganda at madinis na talon. Sa ating isipan, habang aking pinagmamasdan nito, ay nabanggit ko ang pangungusap na saan kaya matatagpuan ang ganitong klaseng lugar. Hindi alintana sa aking pansin ay merong isang maedad na babae doon sa aking liguran at nagsabi siya ng ganito. Ganyan ang lugar namin noon. Sa mahaba-habang panahon ng ating pagimpil sa tahanan at sa ating lugar kung saan tayo naroon, makikita natin na ang malaking pagbabago, nakakahanga ang mga lugar natin kung saan tayo nakatira. Ngunit hindi natin maisasantabi na higit na mas maganda ito kaysa noon. Maari kaya, no, sa panahon natin ngayon na ang magandang paligid ay hindi na natin makita sa realidad at magiging maganda na lang na larawan. Maari kaya na mga ibon, hayop, halaman na may iba't ibang kulay, may iba't ibang hugis, no, at may iba't ibang laki ay hindi na rin natin nakikitang lumilipad at gumagalaw. Makikita lang na lang natin ito sa isang larawan. Kung ating pong titingnan ang ating pong paligid at kung saan tayo nakatira ngayon, tila bagang malaki na talaga ang magiging pagbabago. No? Isa pong

0: Awit ang inilimbag at napakinggan noong panahong 1978. Ito po ay inilabas yung nagkakamali po ng asin. At ang awit pong ito ay ganito ang nilalaman. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Ay dumi na ng hangin pati na ang mga ilog natin. So sabi niya in appeal, bakit di natin pag-isipan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Darating ang panahon na ang mga ibong gala ay wala na malalapuan. Ang awit pong ito ay tila bagang patuloy na nangungusap hanggang sa panahon natin ngayon. Ito po ay nirelease 1978 pero tila bagang nagsasalita pa rin sa atin hanggang maging hanggang sa ngayon. Ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayo, ilagabagang nawawala na. At sila'y tinatawag na ngayon na endangered o nangangan. Sa katunayan, meron po tayong ilang mga nanganganib ng mga hayop na naandyan. Agaya po ng buwaya, agila, gaya po ng mga turtle, mga tamaraw, at marami pang iba. Ngunit sa listahan ng lahat ng ito ng mga nanganganib ay tila bagang merong higit na nanganganib, anong higit na nangangailangan. Ito po yung mga Christian. Christian not by title, but Christian by action and by lifestyle. Is a genuine Christian, not just Christian, but acting Christian. Ang sabi nga ng isang manunulat, ang kailangan ng sanlibutan ngayon, the want of man, the want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who will not stand for the right. Men who will stand for the right, though the heavens fall. And men whose inmost soul are true and honest. Habang lumilipas ang mga panahon, habang dumadaan ang mga pagkakataon, no? Ang malimit samantalang tayo'y gumagawi at pumunta sa ating mga pahisambahan o anuman yung ating gagawin, ikaw ay mahikipagtagpo sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng makalimutang isuot ang damit nating pansam. Hindi natin pwedeng makalimutang magsuot ng maayos. So we Christians never forget to wear our Christian dress. But we forget. It is a challenge. It is a appeal. But do we forget to wear or to live Christian life? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, si Jesus, nung nangungusap siya sa madla, sabi niya, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sanlibutan. But if the salt loses its saltiness, how can it be salty again? At first, Jesus is very proud. At first, Jesus is very proud to everyone. Kakaya mo, kakaya po. But naandun ang challenge. Naandun yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon. But how? Kung ang asin ay wala na siyang halat, ano pang magiging silbi ng isang asin? Paglipas ng mga panahon, no, tila bagang tayo na mga Kristiyano, tayo na bilang mga alagad ng ating mahal na Panginoon, ay kilala tayo sa ating binibili, sa ating kinakain, sa ating ginagawa. Pero ang tanong, kilala ba tayo sa ating kinitilos at pananagta? Ang ating pong tatalakayin sa ilang mga susunod na mga episodes, ang pilabagang nanganganib na at nawawala at hindi na natin nabibigyan ng importansya sa buhay natin. Yung magkaroon ng time alone with God, time one-on-one with Him. Yung magkaroon ng isang prayer life. Yung magkaroon ng isang meaningful worship, mission. And then we are part of the spoke of disciple making and church planting. Nagkaroon ka ba ng experience na kala mo makakatulong ka at sinubukan mong tumulong but the end, di ka pala nakatulong.
1: Naging pabigat,
0: Pastor. Naging pabigat at pumpilgrit. Ito rin yan, sabi ng ating mahal na Panginoon in Luke 13 verse 34. Nangungusap ang ating mahal na Panginoon, Jerusalem, Jerusalem. You who killed the prophets and stoned those sent to you, how often? Inilarawan niya yung kanyang pagganais, inilawan niya yung kanyang desire na ipunin niya yung kanyang mga inakay under her wings. Pero ang sabi ng Panginoon sa dulo, Beth, you were not willing. You were not willing. No? Kaya nga, alam nyo, mga minamahal na mga kaibigan, no? Ang ating mahal na Panginoong Jesus ay nagwika in Matthew 23, yung tinatawag natin parasitical attitude exposed. Yung Pharisee, the parasitical attitude is not a title, it's by heart. Hindi ito tumutukoy dahil, I am not a Pharisee. Oh, I am not, wala akong ganyan titulo, wala akong ganyan ano. No. It's by heart. At ito yung sinasabi niya, yung mga seven woos. Sabi ni Jesus, you shut off the kingdom of heaven. You devour widows' houses. You preach to them as much as you want to at gusto niyo silang hindi dalhin sa akin, gawin niyo ilayo sa akin. No? You are fools and blind men. You neglect the worthy of provision, justice and mercy. You clean the outside of the cup. Palaging sinasabi ni Jesus, but the inside of it are full of hypocrisy. You are whitewashed tombs, but inside full of dead men's bones. Hindi natin may kakala, mga minamahal at mga giliw kong tagbakinig, na napakarami ang ngayon ang hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoon Diyos. Ang tawag sa kanila ay atheists, ang iba pa ay tinatawag na agnostics. Pero ano nga ba ang dahilan? Ano nga ba ang rason? Ang sabi ng isang manunulat, si Brennan Manning, sabi niya, the greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus by their lips and walk out the door and deny Him by their lifestyle. Sa akin, parang sinasabi ko ito na Christian by talk, but atheist by lifestyle. How do we treat others? What kind of life do you live? How do you run your family? Where do you go where no one is looking? Christianity, in as just para siyang, ang pagiging isang Kristiyano ay hindi magsusuot ka lang ng ID. Nasabi mo, I belong. Papasok ako. Kasi yung ID ngayon, pwede rin gawin kung saan saan. At sabihin mong, taga rito ako, nagtapos ako dito. Ang tao ngayon hindi na lang naniniwala sa ID. Or what I'm trying to say is this, ang tao ngayon hindi naniniwala na lang sa sinasabi. Ang tao ngayon naniniwala kung nakikita sa akin, kung nakikita sa atin, yung sinasabi natin. Ang sabi ng kanta is, sabi ni ma'am nung kanta, yung sabi niyo na, preach, walk.
1: Walk the talk. Opo, di ba may ka?
0: Preach what you.
1: What you say.
0: Yeah, preach what you say. Mm-hmm. Yeah. So, and then I realized, no, sa ating lahat na nakasubaybay, ang gospel hindi palaging sinasabi, Ma'am Mildred.
1: Mm.
0: Ang gospel sinasabuhay. Sa mahabang panahong lumipas, tila bagang ang truth, sinasabi na lang, pero hindi na nakikita sa buhay. Sasabihin kong, hindi maganda to, pero yun naman ang nakikita ng anak ko sa akin. Huwag niyong gagawin yan, pero yun naman ang nakikita ng paligid ko tungkol sa akin. Tayo ng mga Christian, must act as Christian, must speak as a Christian, must think as a Christian, and Christian must live day after day as a Christian. Hindi ko pwedeng makakalimutan ang nagsabi ninyo isang preacher, ang name niya is St. Francis of Assisi, and sabi niya, preach the gospel always. If necessary, use words. Wow! Palagi daw nating saysayin kung sino at kung ano si Kristo sa buhay natin. kung palagi humagitan daw ng at kung maaari gamitin daw natin ng salita, no, if necessary use words. Ibig sabihin, mas nagiging maliwanag sa tao kung ako'y Kristiyano, kung ako'y totoong alagad ni Kristo, kung nakikita ito sa akin. That's why in 1 Corinthians 10:31, ang sabi diyan, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Isang araw, Ma'am Mildred, during the pandemic, meron doon na nagtitinda ng toho sa lugar namin at na bumibili kami ng toho during that time. At hindi ko pa siya dati kilala, pangalan niya. Naintriga na lang ako, Ma'am Mildred, na alamin kung sino talaga siya dahil sa sinabi niya. So, isang araw, ang aking asawa ay bumili ng toho. At sabi nung magtataho, siguro na-curious din siya sa akin. At nandun ako sa bahay during that time, pero ito yung panahon ng pandemic kasi, no? Sabi nung magtataho, anong trabaho ng asawa mo? Sabi ng asawa ko, she's very proud kasi bukod sa magandang lalaki yung asawa.
1: Yes. Dapat may ganun talaga, Doctor, no?
0: She's very proud kasi alam niya ako kung sino ako. At hindi lang sa sinasabi ko, kundi sa gawa ko siguro. Ang sabi ng asawa ko, ang asawa ko ay isang pastor. At alam niyo, sabi ng lalaking ito, sabi niya, kasama mo, pastor. Ang sabi niya, wala akong tiwala sa mga pastor.
1: Yun lang, pastor.
0: Ang bigat, Ma'am Mildred.
1: Opo.
0: Parang, alam mo yung panahon na yun, kwento sa akin ng asawa ko ito ay, parang gusto kong kausapin siya immediately. Pero yung kanyang sinasabi ay hindi definition. Kung ano ang pastor. Kung hindi yung sinasabi niyo i-experience kung ano yung pastor na nakilala niya. Kung ano yung pastor na nakausap niya. Then I have these three questions. Na naisip ko. Anong klaseng buhay meron ng pastor? Anong klaseng karakter ang naobserbahan ng magtataho sa pastor? Anong klaseng pamumuhay ang ibinuhay ng pastor na yun? Let's contextualize. Ano kaya kung sabihin ng kapitbahay natin, someone na kilala natin, malapit sa atin, sabihin, wala akong tiwala sa Kristiyano. Wala akong tiwala sa mga nagsasabing alagad ako ni Kristo. Ano ang inyong mararamdaman? Ano ang inyong mararamdaman? Ang pangungusang ito, mangungusapin to ito ay nag-impact sa akin. Inalam ko ang pangalan niya at na-intrigue ako sa buhay niya.
1: Kinabukasan ba, Pastor? Inabangan mo na agad?
0: Hindi naman, pero
1: hindi naman.
0: Lagi akong bumibili sa kanya at naging magkaibigan kami. Nalaman ko yung pangalan niya at hanggang sa umalis kami ng bahay ay pinakilala ko sa abot ng aking makakaya. And hopefully, nagkaroon siya ng panibagong perspective kung ano ang isang Kristiyano. Ang isang pagiging Kristiyano ay sadyang hindi lang sinasabi. No? Ito ay ginagawa. Sapagkat mas mabilis na nag-i-impact sa buhay ng mga tao sa paligid natin yung ginagawa natin kaysa sinasabi natin. Mabilis lang sabihin ng isang bagay pero yung mga ginagawa ay totoong nag-i-impact sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon in John chapter 13, a new command I give to you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, you will know that you are my disciples if you love one another. And this is about character. If this is about character, yun ang nais ng ating mahal na Panginoon na mabago, pangunahin ang puso natin bago mababago ang nilalabas ng mga bibig, no? Ng ating bibig. Ang sabi rin na yan ng Panginoon Diyos, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And there are three things na sinasabi ni Jesus Christ ng definition kung ano ng isang Kristiyano. In John chapter 13, 34 to 35, if you continue in my word, you are my disciples. No? Napahalaga pala na patuloy tayong makain at nakikipag one-on-one kay Jesus. Number two, you must love one another. That is community. No? Yun yung binibuild up ng ating mahal na Panginoon. Yung community na nagmamahalan, nag-iintindihan. And the number three is bearing fruit. That is God's mission in your heart. Pag ito ay nagbunga, yung gawa ng Panginoon sa buhay natin ay kapag ka ito'y nagbunga, ito ay makikita. Parang nagluto ka, ma'am. Hindi pwedeng magluto ka ng adobo. Marami kang kapitbahay. Hindi pwede nilang hindi
1: maamoy.
0: At gusto nilang hanggat maaari, matikman yung adobo mo. Matikman yung buhay mo. Matikman kung anong klase ng ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Nawa, ang mga pangungusap na ito ay maghari sa buhay natin na mapaalalahanan tayo na totoong ikaw at ako ay asin ng sanlibutan ito. At ikaw at ako ay totoong ilaw ng sanlibutan ito. Huwag mong susubukan, huwag nating subukang itago ang ilaw. Huwag nating hahayaang masira yung alat ng buhay natin sapagkat walang magiging silbi. Kahit anong gawin nating pagsasalita, kahit anong gawin nating pagsisisigaw, kung walang pag-ibig at walang presensya ng Diyos sa buhay natin, walang magiging epekto at impact ang buhay natin. Mana pa, nais kong ulitin ang sinabi ng isang manunulat. Preach the gospel always. If necessary, use words. Ito nawa ang taglayin natin sa araw-araw na tayo lalabas ng ating mga tahanan. Lagi nating saysayin. Sino si Kristo? Sino siya? Hindi sa salita, kundi sa ating mga gawa. Ma'am Mildred.
1: Okay, Pastor. Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor. Pero pakinggan po natin ang kanyang, baka may nakalimutan pa siya o idadagdag pa po regarding sa kanyang first topic.
0: Ayan, no? Nais kong sabihin sa bawat sa atin na itong pangungusap na iniwan ng ating mahal na Panginoon in John 13, a new command. Hindi dahil bago. Hindi lahat ng bago-bago, Ma'am Mildred. Kailangan lang bagong suotin, bago nating gagawin, at bago nating para i-apply, no? O ipamuhay sa buhay natin. Sabi nga kanina, ang Kristiyano ay hindi lang nagsusuot ng damit ng isang Kristiyano, hindi gumagawa at namubuhay ng buhay ng isang Kristiyano. Tayo manalangin. Oh, dakilang Diyos, at lahat ng narito ngayon, amin pong idinadalangin. Salamat po sa inyo pong wika at sa inyo pong hamon sa amin sa umaga pong ito. Kami na hindi nagdududa ang aming Diyos na kami ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa pangungusap na ito. Salamat sa inyo pong tiwala. Salamat, Lord, dahil sasamahan niyo kami. Alam namin lahat na marahil nagkamali kami sa ilang mga panahon. Ngunit binigyan niyo kami muli ng isang panibagong pagbangon kagaya ni Pedro na inyo pong inihango mula sa pagkakalubog at muling lumakad kasama niya. Nais naming lumakad bilang isang asin at bilang isang ilaw na kayo, Panginoon, ang pinagmumulan nito. Pagpalain ang lahat ng nakatagapakinig, anuman ang kanilang kalagayan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa endangered o nanganganib. Para sa lahat po muli ay magkita-kita po tayo ulit bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago, kasama po si Pastor Nuchin Jimena. Kami po ay mag-iiwan ng mga katagang kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. At kung saan ay dito po sa programa na ito ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung saan ay meron pong iba't ibang pangunawa or kung minsan ay nagbibigay ng hindi maunawaan or nagkakaroon ng kalituhan, ano? Nagbibigay ng kalituhan sa mga talata na ito. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-uusapan po natin yan at dinidil po natin yan at ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay sa pamamagitan ng proseso na pag-interpret na ito ay malalaman po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng talata po na yan, ano? At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa isang oras ay pinagamit sa atin ang studio ng Northern Luzon Mission. Nandito po tayo ngayon sa studio ng ating mission dito po sa Artacho, Pangasinan. At gusto po nating pasalamatan si Sir James na nag-assist sa atin at ganun din naman ang ating mga technician dyan sa AWR Manila, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Andy. Ayan, gusto po namin kayong batiin mga ka-reasoning sa lahat po ng dako dyan po sa Metro Manila. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at ganun din naman ang atin pong mga kapatid dyan po sa Mindoro na patuloy na sumusubaybay sa atin sa atin pong programa at patuloy na naka-tune in sa Adventist World Radio 89.1 FM at ganun din naman dyan po sa Batangas at maging dyan sa Laguna, maging dyan po sa Quezon Province, ano? At alam nyo po ang frequency po na ito, inaabot po hanggang dito sa Pangasinan, mula po dyan sa Pampanga, sa Tarlac hanggang dito sa Pangasinan at naaabot din po ang atin pong frequency na ito hanggang sa northeast Luzon, ano, diyan po sa Isabela, Cagayan Valley, Cagayan Province and also diyan po sa Nueva Vizcaya. At kayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ay patuloy na sumasama po sa bawat isa sa atin. At nais po nating ipakilala ang atin pong partner na akin pong makakasama na magpapaliwanag sa atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong pasalamatan, partner, yung atin pong mga viewers and listeners. Kami po ay nais na muli kayong imbitahin na ibahagi po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa mga kasama po natin na gustong matuto ng banal na kasulatan at nais pong makipag-aral, ano ho. At kung gusto ko silang imbitahin, partner,
0: yes,
1: kung
0: partner,
1: kayo po ay may mga tanong, pwede po ninyong isend sa comment section para po mapag-usapan natin sa mga susunod na pagkakataon. Hindi man natin agad masagot,
0: yes,
1: pero merong portion na ibibigay natin.
0: Ayan, hindi ko na po binanggit ang pangalan ng aking partner sapagkat kilala na siya, no, si partner JM. Pwede niyo po siyang tawaging JM, pero ang kanyang pangalan po ay John Mark Conde. Ayan, maraming salamat po. Kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa comment section para po atin po masagot. Nung nakaraan ay pinag-uusapan po natin yung mga katanungan na nakikita po natin dyan. At kung kayo po ay merong talata na nakita na kayo po ay naguguluhan o kung meron po kayong mga katuruan na nagbibigay ng kaguluhan, ano, or kumbaga nagkakaroon kayo ng katanungan, pwede nyo pong i-share at pwede nyo pong i-comment yan dito sa atin pong comment section upang ma-deal po natin at ma-address po natin ang talata po na yan. Ang atin pong talata na pag-uusapan sa oras po na ito ay napakaganda po, ano, sapagkat marahil sa karamihan po sa ating mga Kristiyano ay hindi po natin madalas na pinag-aaralan na aklat ng Daniel, no, o rakyat ng aklat ng Daniel. Ang atin pong talata ay makikita po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, Versikulo 1. Ang aklat po na ito ay, this is a prophetic book. Ang partner po nito ay ang aklat ng Revelation. Hindi po natin ito madalas mapag-aralan sapagkat maraming mga questionable or kumbaga parang napakahirap, no, sa karamihan na nag-aaral ay napakahirap maunawaan lalo na kung tayo po ay hindi madalas na nababasa ang aklat po na ito. Ngunit ang Daniel chapter 12 verse 1 ay napakaganda po ito sapagkat pag-uusapan po natin dito sino si Michael. Ayan, ano? Sino si Michael sa...
1: Michael po.
0: Michael. Sino po si Michael sa talata po na ito? Gusto ko pong basahin ang talata na ito. Sabi po niya sa Daniel 12 verse 1, at sa panahong yaon ay tatayo si Michael, na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak ng inyong bayan. No? So tumayo, no? Tatayo si Michael. Sino po si Michael? Ano? Alam mo, madalas po ito natawagin the Michael the Archangel, no? Yun po yung madalas na naririnig po natin. Sino ba itong si Michael? Ano po ba ay ang kanyang identification? Ito ba ay isang anghel lamang, no? Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat masosurprise po tayo kung sino po si Michael sa talata po na ito. At titignan po natin sino pa talaga itong Michael na ito na sa buong Biblia. Titignan po natin 'yon, ano, para po i-consider natin sapagkat ang reasoning from the scripture ay ina-apply po natin in the process of interpretation. Una, ay pinag-aralan po natin yung word study. Tignan natin ano ba yung ibig sabihin ng pangalang Michael sa Bible. Pagkatapos po nating mapag-aralan ng word study, titignan po natin 'yan sa ating context, sa contextual analysis, ano? Titignan po natin. At pagkatapos noon, para ma-confirm natin, ay titignan po natin yung tinatawag nating the wider context. Ibig sabihin, yung totality po, yung kabuuan po ng Biblia, ay titignan po natin yon kung ano po yung ibig sabihin or ano ba yung sinasabi, bakit po merong pangalang Michael, ano? At sa oras po na ito, bago po tayo magsimula, ibibigay ko po sa aking pong partner ang pinakaunang pagpapaliwanag, ay nais ko po kayong yayain sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Nais po naming ipagkatiwala sa inyo ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming pangunawa. Dalangin po namin ng bawat salita na aming pong bibigkasin ay maunawaan ng aming pong nagpapakinig. Dalangin po namin na kayo po ang magsalita sa amin. Ipahiram niyo po sa amin ang katalinuhan ng langit. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay po natin sa akin pong partner ang una pong pagpapaliwanag, partner.
1: Ayan. Ang atin pong interesting na pinag-aaralan ay si Michael, ano ho? Ito po ay hindi po ordinaryong Michael na naririnig natin sa atin pong mga kapitbahay or Michael na kung saan ay kinagagalitan po ninyo, ano? Or di kaya Michael na crush ninyo. Yung Michael po na ito na binabanggit sa Biblia ay ang Michael na nag-appear 3 times sa Book of Daniel. Ito po ang ito pong salitang Michael or pangalan na Michael, as the subject is ang isang celestial being, ay binabanggit 5 times sa buong Biblia. Ano po? 5 times lang. And yung kanya pong role ay napakaganda palagi pagka binabanggit yung pangalang Michael. Sa ibang pagkakasulat, sa Jude chapter 9 and Revelation chapter 12 verse 7, this Michael is Michael the Archangel. Ano ho? Archangel. Ang ibig sabihin po ng salitang Archangel is chief of the angels. Ano ho? So, ang atin pong particular na pinag-aaralan ay Daniel chapter 12 verse 1, kung saan binabanggit po dito na si Michael ay isang great prince. Basahin ko po. Ang sabi po dito, at that time Michael shall arise, the great prince who has charge of your people. Pansinin po ninyo to. And there shall be a time of trouble such as never has been seen. There was a nation till that time. Ito po yung magandang appearance ng, ito po yung culmination. This is a conclusion sa Book of Daniel, wherein makikita natin pag binasa po ninyo ang Book of Daniel at sa itong inyo pong pag-aaral. Madalas pong binabanggit sa Book of Daniel about the kingdoms. Familiar po tayo dito sa kingdoms. For example, pag binasa po ninyo yung Daniel chapter 12, and then ang mga sumusunod na mga chapters that talks about kingdoms. Kingdom, after ng isang kingdom, susunod ang isang kingdom, then another kingdom will rise. Then, another kingdom will rise. For example, pag binasa ninyo ang Daniel chapter 12, chapter 2, no? Yung status doon, na ang mga bawat bahagi ng katawan ay nagre-represent sa kingdom na na-fulfill, ano ho, yung majority portion ng nakitang nakita sa vision ni Nebuchadnezzar na explain ni Daniel ay natapos na po yun sa atin pong history ngayon. We are already in the foot. So, yun po ay example ng kingdom. From first kingdom, Babylon, to another kingdom will rise. And then, the kingdom of God shall be established. Yun po ang makikita natin doon pag binasa natin ang chapter 2 ng Daniel. Then, pag binasa po ninyo yung portion ng chapter 12, kasi ang chapter 12 po, ito po ay concluding portion of the vision of na visions na nagsisimula sa chapter 11. Yung mga visions po na yon, ito po ay visions patungkol sa mga battles na mga forces between God and the enemy of his people and of course the enemy of God na si Satan. Pag yung so yung Daniel chapter 12 verse 1, it is the climax, mga kapatid. Ito po yung peak, no? The final battle between the forces of God and the forces of Satan. And then ang sabi dito sa very interesting nung pagpasok ng verse dito, sabi dito, at that time, sabi dito, at that time, ano bang ibig sabihin ng that time na yon? yung time na yon, yung na-mention sa chapter 12 verse 1. Ito po yung period na sinusundan niya doon sa verse chapter 11 verse 45. Na parabang ito yung hindi nagtapos sa earthly kingdom, yung discussion ng vision. But ito ay nagtapos at nagku-culminate sa kingdom that is something that is eternal. Na kung saan ang mark nito ay yung pagtayo ni Michael na ang sabi dito, who has the charge of God's people. The charge, ito yung may protection sa bayan ng Diyos. Ito yung merong kapangyarihan na throughout the book of Daniel, makikita natin that this Michael is involved sa bayan ng Diyos. This Michael is involved sa bayan ng Diyos. In this Michael, ang sabi dito, arise, has arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? Pag binasa po ninyo yung chapter 11, of course, hindi ko na po babasahin lahat yun kasi alam ko naman po na so that you will have time to read your Bible. No, pag binasa po ninyo yung chapter 11, yung vision wherein yung 12 verse 1 is included in this vision, pag sinabi pong amad or arise, ito po ay ginamit ng maraming beses sa isang sa mahabang vision na ito. Na pag sinabing arise, that simply means a new king is ascending to the throne. A new king is ascending to replace the old king. So ang sabi po ng verse 1, this Michael arise. Anong ibig sabihin ng arise dito? So the same context, pag binasa po natin yung context, this simply means that Christ stands up because he will assume rulership. He will assume and take the final battle. Of course, the final battle between Satan and God, between the enemy of God's people and between God's people. Ito po yung binabanggit, ito po yung implications. When Michael arise, dahil sa chapter 11, pag binabanggit po ang arise, that means a new king is ascending to assume the throne. And then when Daniel chapter 12 verse 1 says, Michael arise, ang ibig sabihin po nun, that this Michael assumes the throne or the rulership. The rulership, he has the final ruling. No, he is someone that is a kingly person that assumes the rulership. Ito yung nagtatapos ng long vision ng chapter 11. And then after this, pag binasa po ninyo, wala nang other king na pumalit sa kanya. wala nang other king, because this kingdom wala nang another king na nag-arise, another kingdom na lumutang sa Book of Daniel, because this Michael is ruling and will be ruling eternally, that his kingdom shall be established forever. When Michael stands, ang sabi po dito, when Michael stands as the concluding chapter of chapter 11 in a vision, when Michael stands, ito po yung mangyayari. There shall be a time of trouble. Sa mga susunod po na panahon ay pag-uusapan po natin ng, kasi yung time of trouble po mahaba po ito. Such as has never been since there was a nation till that time. But at that time, your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. Ang sabi dito, when Michael stands, mga kapatid, there is something that is very important here. Pansinin po ninyo sa pagpapatuloy sa verse 2. And many of those sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Sa mga susunod ay pag-aaralan po natin yung some to everlasting life and some to everlasting contempt. Pero here comes, mga kapatid, nung nag-arise si Michael dito, there is a very great event na nangyari po dito. Those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life. So hindi lang po ito something that Michael is taking the rulership. But when Michael stands, it is in favor of his people, of God's people, because he has charged in protection of his people. And then those who are sleeping or asleep shall be awake from the dust. Now, sa buong banal na kasulatan, mga kapatid, this event, pag binasa po ninyo ang inyong pong mga Biblia, ay nagpapatungkol po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So meron na po kayong hint kung sino po si Michael dito. This Michael, when he stands, those who sleep in the dust shall rise. Of course, hindi natin sinasabi na pag-stand niya, meron agad resurrection. Kasi meron pang time of trouble na binabanggit dito. But ito po yung malaking point dito. Yung resurrection na binabanggit sa chapter 12, verse 2, is linked personally to the standing Michael, the person who is celestial being that takes the rulership. Huwag po ninyong kakalimutan ito. And then this Michael, ang ibig sabihin po ng pangalang Michael means who is like God, is a person na meron po siyang kapangyarihang bumuhay ng patay. And when you read, mga kapatid, yung Biblia po ninyo, related to the second coming and resurrection, wala pong ibang person behind the resurrection of those people who are faithful and even resurrection ng mga masasama, but only the person of Christ. So, gusto kong i-extend, partner, yung ating pag-aaral sa ibang aklat, o gusto mo bang kunin muna?
0: Sige, partner.
1: O i-extend ko yung
0: extend mo lang, extend mo lang.
1: So, pag binasa po natin dito, ulitin ko po, when this Michael stands, something will happen. Hindi lang yung time of trouble, but the resurrection of the dead. Pag binasa natin ang ating pong New Testament na Bible, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4, partner, verse 16. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, ang sabi dito, "For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel." Let me pause, mga kapatid. Mga ka-reasoning, dito po sa term na with a cry of command, with the voice of an archangel. wala pong ibang pinapangalang archangel sa Biblia pag binasa po ninyo ang Jude verse 9 at ang Revelation chapter 12. Ito pong archangel na ito is Michael himself. Jude chapter 1, of course, verse 9, ang sabi dito, but when the archangel Michael, so nakukonek na natin, when the Bible mentioned Michael referring to celestial being, this Michael is the archangel, as mentioned mga kapatid sa Jude verse 9. Then when you go to chapter 12 verse 7, this confirms that Michael is a celestial being who wars against the dragon. So, okay. This Michael, sabi dito, is the archangel. And this Michael, the archangel, is the great prince na binabanggit po doon sa 12 verse 1. Kasi yung archangel po dito, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang sabi ni, for the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with a voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sabi po dito, the Lord himself, ito po, wala po itong representation o walang representative. Kasi may mga naniniwala po na ang sabi nila, when Christ comes, He will assign angels to resurrect or archangel to resurrect people. No, ang sabi dito, this is very clear, the Lord himself. Walang anong tawag dito, partner? Walang delegation. Mm-hmm. No delegation. This is emphasized in a very words of Paul. The Lord himself. Pwede naman sana, partner, mm-hmm, the Lord lang, for the Lord. Pero dinagdagan eh, for the Lord himself will descend from heaven, though he is with the angel, but the resurrection, mga kapatid, this Lord will descend from heaven with, this connection po ito, with the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. That's only referring to one person. That is the Lord himself.
0: Mm-hmm.
1: So this archangel, ang sabi dito, is the Lord himself, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So this text, mga kapatid, is very clear that the resurrection na mangyayari is from the Lord himself. But this Lord, mga kapatid, is with the voice of an archangel.
0: Mm-hmm.
1: At yung pinangalan ng archangel lang sa Biblia ay si Michael. At yung Michael na ito na nandun sa chapter 12,
0: mm-hmm,
1: verse 1, mga kapatid, is when he stands, resurrection comes. Link sa kanya sa Daniel. So this is very clear, mga kapatid. There is no delegation dito sa chapter 4, verse 16. No, there is no delegation na parabang nag-utos lang ang Diyos. But it is God's, Christ's own voice with the voice of an archangel. Mm-hmm. And then, pag pumunta ka sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, it will be more clearer. Kasi yung voice mismo nandoon is voice of Christ.
0: Ayan.
1: And then you go to John, those who are dead will hear His voice and will rise from the grave. So, this Michael, mga kapatid, na pinapangalan ng the archangel, this Michael is another identity of Christ in the scripture. Pag pinag-aralan po ninyo ang inyo pong mga banal na kasulatan, this Michael is another identity of Christ wherein he relates with his people. He relates with his people as the archangel, Michael the archangel. Na kung saan makita mo dun sa chapter 12, this Michael wars in war against the dragon. So, sino po yung kakalabanin nun? Of course, this is Christ himself, mga kapatid. From the grammar of 1 Thessalonians chapter 4 and the demand of 12 verse 1 ng 12 verse 1 ng Daniel, this person, this Michael is Christ himself. Kasi sa Biblia mga kapatid, mga ka-reasoning ano ho, pag binasa po ninyo sa Biblia, many times, for example, ang angel of the Lord na binabanggit na nagpakilala kay Moises sa Exodus chapter 3, and pag binasa po ninyo yung Numbers, yung angel of the Lord po doon, right after ng mention ng angel of the Lord, this angel of the Lord was identified as God himself. So this is another name of Christ, mga kapatid, wherein when Christ stands, there will be time of trouble, and after the time of trouble, there will be a resurrection of those people who are sleeping and will rise from the grave and will have, sabi dito, everlasting life. So Michael, itong Michael po dito, when you study your Bible, the great prince Michael, which is means who is like God, mga kapatid, mga ka-reasoning, that simply means that this Michael as the celestial being is Mike, is Christ himself. Mm-hmm. The another identity of Christ na nasa Biblia na masusumpungan natin, na kung saan kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan, kay Kristo hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang kapangyarihang bumuhay ang isang anghel, walang kapangyarihang bumuhay ang anghel para sa buhay na walang hanggan, kundi sa pamamagitan lamang ng tinig ng Panginoong Hesus, babangon ang isang patay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung siya po ay isang tapat na may pananampalataya sa atin pong Panginoon. So Daniel chapter 12, partner, bago ko ibalik sa iyo. Daniel chapter 12 verse 1 hanggang verse 4. It is the final, no? It is the climax wherein after Michael ay wala na pong ibang tumayo na another king to replace him. But after Michael, we see this concluding part of the vision of chapter 11. We see here, mga kapatid, that this is the final battle between the forces of good and evil, wherein Michael stands for the people of God and gives eternal life to those who are in faith of the Savior. So again, ito pong Michael na ito ay walang iba kung atin kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Based on the grammar of how Daniel constructs it, and sa further study ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Partner, balik ko sa'yo.
0: Ayan, thank you so much, partner. Ano, parang wala na akong sasabihin, ano, dahil nasabi na po lahat. Totoo po yan, mga ka-reasoning, ano, sapagkat yung pinag-usapan po natin kanina, the Michael, the archangel is actually our Lord Jesus Christ. Ano, yun po yung kanyang ang atin si Michael po, ano, bago po siya ang atin pong Panginoong Hesus, yung sabi nga po ng mga theologian, dahil sila po ay mga theologian, ano, bago po si Jesus ay naging tao siya po muna, ay naging anghel, ano. Yeah. Yan po yung ating Panginoong Hesus. Nabanggit kanina ng aking partner na itong si Michael ay siya po yung prince, ano. Kung makikita mo, very special. Alam niyo po kung paano na identify ng hindi lang ng mga theologian, dahil iba rin po yung mga biblical studies, yung pinag-aaralan po nila yung Bible, ine-expose nila katulad ng ginagawa po ng reasoning from the scripture. Iba rin po yung theologian, ano. Pero maging ang mga sa biblical studies at maging sa mga theologian, they agreed, ano, na kung makikita nila yung identification or yung characteristic, yung pagiging celestial nitong special nitong Michael, na pagka once na siya ay binabanggit, very special kung titignan po natin, ano, wala po siyang kaparehas. Never po na si itong sinasabi po nating Michael ay nagkaroon po siya ng kaparehas, no? No, or nagkaroon po siya ng equal doon sa Bible. Kundi ito ay talagang nag-iisa lamang itong Michael po na ito. Kaya kung tatanungin po natin, no, sino po itong Michael na ito? Michael is the archangel. Gusto ko pong bumalik, ano, doon po sa napag-usapan natin kanina, yung sinabi po, nabanggit po sa atin ng aking partner, na itong si Michael is a prince, no? Pag sinabi mong prince, ano ba yung kanyang pag binabanggit yung prince, paano ba natin to nai-interpret, ano? Kasi kung titignan nyo po sa Daniel chapter 10, kung babalikan po natin yung context po niya doon sa libro lang po ng Daniel, Itong Daniel chapter 10 verse 20, sabi po rito, then he said, 21 I should say, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. Sabi niya, no one upholds me against this except Michael, your prince. Itong sitwasyon po na ito, itong si Daniel, ay nananalangin po siya sapagkat meron po siyang nakitang vision na hindi po niya mainawaan about po sa Persia at about po sa Greece. At nanalangin si Daniel at dinala yung message na yon. Yung kung makikita po natin, grabe yung battle, ano? Grabe yung labanan doon sa air, no? Bago dumating yung message kay Daniel. Pero sabi niya ganun dito, but I will tell you what is noted in the scripture of truth. No one upholds me against this. Sabi niya ganun, walang pwedeng walang pwedeng makahawak nito. Sabi niya, except Michael, your prince. No, very special. Kung angel ito, I think hindi ito pagkakatiwalaan ng isang napaka-special na bagay na itong truth na ito, mga ka-reasoning, ano? Itong truth po na ito ay ito yung pagpapaliwanag ng kinabukasan. No, alam niyo po, hindi po ang nakakaalam lamang po ng kinabukasan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ngunit sabi niya, walang ibang makakahawak nito maliban sa isa lang. Sabi niya, sino? Si Michael. So ibig sabihin, meron ding isa, no, na pwedeng na nakakahawak din ng pwedeng magpaliwanag ng kinabukasan, walang iba kundi itong si Michael the Prince. Alam niyo po ba, no, itong prince na ito, ginamit po ulit ito sa Gawa 5 versikulo 31. No, tingnan niyo po, ano, punta po tayo sa wider context. 5 verse 31. At ito po yung pagkakasabi rito sa verse 31. Him God has exalted to his right hand to be prince, hindi lang prince, and sabi niya, savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Ito palang prince na ito. Alam niyo, isa lang po ang tinatawag na prince sa Bible, ano? Itong si Michael, siya lamang po yung tinatawag na prince, na yung pagkakagamit ng prince ay yung pagkakagamit sa kanya ng prince ay equal doon sa Acts chapter 5 verse 31 na dinugtungan, sabi niya, prince and savior to give repentance to Israel and forgives their sin. Mm-hmm. Grabe, ano? Kung titignan mo, itong Michael, itong prince na ito, ay pwedeng magpatawad ng kasalanan. Alam nyo, mga ka-reasoning, hindi maaari na kung ikaw ay anghel lamang, ay pwede kang magpatawad ng kasalanan. Maliban na ikaw ay isang Diyos din. At naniniwala po tayo, ang reasoning from the scriptures, ay naniniwala po ng ating Panginoong Jesus ay Diyos din, no? Kaya ito po, itong si Michael the Archangel. Nakita niyo binanggit sa ng partner kanina sa Thessalonians 4 verse 16 nung sinabi niya na the voice himself, yung boses niya mismo. Sabi niya, he will shout with the voice of the Archangel. Ibig sabihin, yung Lord mismo sisigaw siya ng isang boses ng archangel, no? Ano po bang ibig sabihin nun? Ng isang archangel, ibig sabihin po, boses po yun ng ating Panginoong
1: boses
0: Jesus.
1: Boses niya mismo, partner.
0: Boses niya mismo yun. Boses mismo ng ating Panginoong Jesus, yung boses na sisigaw. At alam naman po natin, ano, na yung boses ng ating Panginoong Diyos, yun ang boses na kung saan ang mga namatay ay magkakaroon ng buhay namang muli. Ganun yeah. po katindi, ano? Ganun po kaganda. Eh, kaya po itong Michael po na ito ay hindi po ito basta-basta na Michael, kundi ang Michael po na ito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Partner, pwede kang magbigay ng karagdagan para yeah. sa ating conclusion.
1: Makita natin dito, partner, yung, mm-hmm. yung beauty ng person ng ating Panginoong yes. Jesus. He is not only expressed as parabang Lord na mm-hmm. parabang sa concept ng sanglibutan ay parang distant.
0: Uh-huh.
1: Pag binasa natin yung Kristo na atin pong sinasampalatayanan at makita natin identified ito, of course, nakita natin as this person is Michael, makita natin that Christ is the supreme leader of heavenly angels. And the defender of his own people.
0: Yes, yun ang napakaganda.
1: The judge and warrior. Kasi ang salitang, yung Michael dito, this Michael is always prepared for war. Sa context ng Joshua, chapter 6, verse 2, wherein he says, nakita dito ni Joshua yung commander of the host, army of the Lord, ito ay identified as Christ himself.
0: Mm-hmm.
1: The commander, an army of the Lord. This means an commander, an army of the Lord. He's ready for battle. He fights for God's people. Mm-hmm. This one, this Michael, mga ka-reasoning, nakita natin dito that he stands. In this Michael, he is the celestial being that is has charge or protects God's people. So this is very clear, mga kapatid, that this Michael is Christ himself. Pero ito bang ibig sabihin pagka dahil yung Michael ay binabanggit na he is the archangel, na para bang kumbaga partner, mm-hmm. Para maintindihan natin, na para bang siya lang ay isang PNP chief, pero meron pang mas mataas sa kanya, mm-hmm. na anong tawag doon partner, yung sa presidente, so mm-hmm. yung pinakamataas.
0: General.
1: Nakalimutan ko. Hindi lang siya, ito bang Michael the Archangel is PNP chief na merong nag-appoint lang sa kanya na mas mataas. Pag binasa po natin, this Christ and this Michael is not lower than God na mentioned sa Biblia. As others believe, kasi ang iba naniniwala that this Christ is Michael, pero ito ay lower God or lower angel na kung saan ay mas mababa sa Diyos. Pag binasa po natin, this Michael identified as Christ is equal with the Father, equal with the Holy Spirit. Hindi po ito lower. This is the pre-incarnate Christ in the form of a warrior, a judge, and a priest in the context of 8 verse 10, partner, na kung saan nandun din siya sa daily services na binabanggit. Gusto kong basahin, partner.
0: Mm-hmm.
1: Daniel chapter 8 verse 10, sabi dito, It grew great, even the host of heaven, and some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled on them. And then so verse 11, it became great, even as great as the prince of host. And the regular burnt offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown. Pag binasa mo dito, yung context, this is patungkol about sa little horn. Of course, may little horn dito. It's a battle between the little horn that trampled down the sanctuary of God. Na parabang ito ay nagbabadya ng laban sa kataas-taasan. In this context, makikita natin yung involvement, yung prince na gumagalaw para sa bayan ng Diyos. So, he is priest as well. He's mediating for God's people. He is also a warrior that protects God's people. And he is also the leader of the angels, which means victory is sure when you are under the banner of Christ, under the banner of this angel. So hindi po porket sinabi natin na this archangel, dahil may angel dun, therefore he is created being, or therefore he is lower being. Hindi po ibig sabihin nun that this Michael is lower God, or just a mere angel. Pag binasa po ninyo ang Biblia, for example, partner, gusto kong basahin sa Exodus chapter 3 verse 2, and gusto kong banggitin, Judges 6 verse 12 and verse 14, that this angel of the Lord is also Yahweh. So hindi ibig sabihin, pag binanggit na angel, mababa yon. You have to determine in the context na this angel, the angel of the Lord, for example, dun sa binabanggit ko, is Yahweh himself. So pag sinabi nating archangel, Christ is the archangel, Michael is the archangel, it doesn't mean na siya po ay created being dahil angel. No. But this is another form of Christ, another identity of Christ, the pre-incarnate Christ that protects his people. But he is equal with the Father and he is equal with the Holy Spirit. Maganda po ang pag-aaral na kung saan pag-aaralan po ninyo that this Michael is Christ. Because here we see that Christ is very close to his people. He is involved in the history of His people. He is involved in the lives of His people. And then, therefore, He also concludes the lives of His people. Kasi dito po sa 12 verse 1 na atin pong pinag-aaralan, Michael takes stand. He takes the rulership. And when he takes the rulership, no king will stand against him because he is the king that will reign forever and ever. Because with him, sa kanyang pagtayo, sa final event ng history, the final battle in this earthly living, earthly life, na kung saan pagtayo ni Jesus ay mabubuhay ang mga sumasampalataya sa kanya, then we will be with him for eternity. Ito pong si Michael is Christ himself.

0: namatay para sa atin. This Michael the Great Prince, who rose from the dead when he died, as nung siya ay nagkatawang tao at namatay, when he rose from the dead, siya po ay bubuhay din sa atin. Siya po ay magiging assurance din po natin na kapag tayo ay nasa kanya, ay meron pong pag-asang buhay na walang hanggan. Kayo po ba ay napapagod na, kumbaga, napapagod kayo sa buhay na magtagumpay para sa inyong sarili? Christ is your protector and Christ is your victorious warrior. Kapag kayo po ay nasa kanya, kapag kayo po ay mananampalataya at kayo po ay may paglilingkod sa kanya, buong puso po ninyong ibinigay ang inyong pong buhay sa kanya, Christ will assure you that there is always victory sa kabila ng anumang battle na meron tayo sa buhay. Yan, partner, ang aking pagtapos na pag-share sa atin pong mga kapatid.
1: Yes.
0: And hoping, mga kapatid, na meron tayong natutunan. And gusto ko, partner, imbitahan, kung kayo po ay meron pong mas nice pang panahon na mag-aral ng kasulatan, ay humanap po kayo ng isang iglesia na ang pangalan po ay Seventh-day Adventist. Patulong po kayo doon, maghanap po kayo ng panahon upang mag-aral ng salita sa mga membro, kasama ng mga membro at ng pastor kung inyo pong hanapin. Kung hindi po, kung nais po ninyo mag-connect sa kanila, you can chat us and we will refer you, we will find time, mga ka-reasoning, para kayo po ay i-refer doon po sa makakatulong na pastor na mas malapit po sa inyo sa pag-aaral ng Biblia.
1: Ayan, maraming salamat po, ano, talagang huwag po natin kakalimutan, ano, na ang atin pong pinag-usapan sa Daniel chapter 12 verse 1 na kung saan itong si Michael ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Ano? Kaya kung makikita po natin, ganun po ka-close ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po siya nagkatawang tao para abutin tayo, ngunit maging ang ating Panginoong Jesus ay naging anghel din naman upang kanyang paghari at upang kanyang samahan at makapiling ang mga anghel. At hindi lang yon, mga ka-reasoning, ano, ang ating Panginoong Jesus ay naging tao upang makapiling tayo.
0: Yeah.
1: Upang maranasan niya yung ating karamdaman at upang masabi po natin na itong Kristo na ito na akin pong sinasampalatayanan ay Kristo na siyang magbibigay ng tagumpay sa akin. Bakit? Sapagkat siya ay nakasama rin at naranasan niya rin na maging tao katulad po natin. Kaya maraming salamat po, ka-reasoning, ano, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa oras po na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat, lalo na dito po sa studio ng Northern Luzon Mission na pinahiram po sa atin ang kanila pong studio. Maraming salamat po at dalangin po namin na kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Bago po tayo magpaalam, ibigay ko sa akin pong partner ang panalangin para sa panghuling panalangin.
0: Ayan, tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, dakila po naming Ama, salamat po sa pagpapala ng langit, karunungan na inyong ipinagkakaroon.
1: Yes, Lord.
0: Pagpalain po ang lahat po ng nanunood at nakikinig ng inyong salita, ang inyong pong pangunguna at patuloy, O Diyos, na pagbibigay ng karunungan ng maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Muli makita-kita po tayo. Monday, Tuesday, Wednesday, MWF po yan from 6 p.m. to 7 p.m. dito lamang po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating bagong pag-uusap at sa ating series ngayon, God, I Have Questions, ating pinag-uusapan yung mga life questions ng bawat isa sa atin patungkol sa ating buhay, sa ating direksyon ng buhay, sa ating pag-ibig at higit sa lahat, patungkol sa ating existence as a whole. At alam ko marami sa atin dito na blessed, marami sa atin siguro dito na mas marami pang naging tanong pagkatapos ng ating mga topics. Pero ngayon, ating pag-uusapan ng panibagong tanong. At ang tanong na pag-uusapan natin is, how do I live as a Christian? Again, hindi natin sinasabi na masasagot natin lahat ng question exhaustively sa ating pong pag-uusap na to. Hindi natin sinasabi na intelektual na sagot ang ating kailangan sapagkat ang atin pong mga tanong at hinahanap-hanap sa puso natin ay matatagpuan lang sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, sa ating pag-aaral, atin siyang ma-encounter dito. Sapagkat maraming nagtatanong, enough na ba yung buhay ko bilang Kristiyano? Ako ba yung nagiging mabuting Kristiyano? O hindi ako magiging mabuting Kristiyano? Kaya bakit po? Kaya ang ating tanong sa atin is, kung i-rate natin ang sarili natin from 1 to 10, bilang isang mabuting Kristiyano, mababa yung 1, pinakamataas yung 10. Gaano mo i-rate, i-grade yung sarili mo as a Christian? Siguro marami nag-iisip sa atin, pag number 1, medyo hindi ako mahal ni Lord, o kumaga parang bawas ligtas points. Pag 10, plus points sa langit. O mas mahal ako ni Lord dito. Gusto ko pong alisin niyo po yung ganunong pag-iisip. Sapagkat una, hindi po yung tinuturo sa Bible. At una po, ang pag-ibig ng Diyos hindi nakadepende sa kung gaano ka kagaling mag-perform, o kung gaano ka kagaling mag-achieve ng mga bagay-bagay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit po? Kasi sa ating pong, ngayong sa topic po natin ngayon, at sasagutin natin itong tanong, how does a Christian life look like? Ano ba ang itsura ng buhay Kristiyano? Kailangan ba lagi siyang perfect, consistent, and whatnot? Ayan. Atin pong bubuksan ang ating mga Biblia sa isang kwento. At dito po natin makikita ang tinatawag nating Sermon on the Mount o Sermon ni Jesus sa bundok. Ano po ba meron sa Sermon ni Jesus sa bundok? Dito po kasi sa Sermon ni Jesus sa bundok, makikita po ito sa Matthew 5, chapter 6, and chapter 7. At dito po natin makikita kung ano talaga ang itsura ng buhay Kristiyano. Ang ethics, ang lifestyle, ang motivation ng bawat Kristiyano, dito po natin makikita. Kumbaga, may isang mga scholars na nagsasabi, ito ang tinatawag natin Christian Manifesto. Iba ba sa bawat political party, sa bawat movement, merong manifesto, may battle cry. Meron pong kumbaga reason o rationale nila. At dito po yun maikita sa atin pong Sermon on the Mount, ang pagiging Kristiyano. Pero nasummarize po ito ni Jesus nung siya po ay nagkaroon ng intro. Namaya mapapag-usapan po natin yan. Pero bago po natin makita, pag-usapan yung intro ng Sermon on the Mount, kung saan nasummarize niyang big ideas kung paano mamumuhay ang Kristiyano, gusto ko lamang pong i-introduce sa atin kung gaano ba naging ka-revolutionary bago sa pandinig, naging radical ang sermon na ito ni Jesus. Sabagat sa panahon po nila, meron pong apat. Ilan po? Apat. Apat na mga philosophies o pag-iisip, paniniwala, religious movements sa panahon nila. At ang pinaka-influential sa kanila ay tinatawag nating mga Pariseo. Ito mga Pariseo, sila yung mga religious groups na nagsasabi na kailangan nating sundin ang Panginoon to the letter. Bakit? Maintindihan po natin ang kanilang ganitong pag-iisip. Bakit? Sila po kasi ay may understanding na sila po ay hinayaan ng Panginoon na mabihag sa Babylonia sapagkat hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, ating sinasamba ang mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, sa kanilang tradisyon, sila ay nag-isip na hindi babalik si Jesus, hindi darating, dahil sapagkat wala pa pong si Jesus sa panahon nila yun, hindi pupunta o hindi darating ang Mesaya, ang tagapagligtas nila, hanggat hindi sila perpekto. May ilan pa rin nagtuturo ng ganun, ano? Pero hindi po yun galing sa Biblia, galing po yun sa mga Pariseo, na sinasabi nila hanggat hindi perfect tayong mga tao, hindi darating ang Mesaya na tagapagligtas. Kasi darating ang Mesaya kapag perfect na ang kanyang bayan. Ganun po ang turo ng mga Pariseo. Kaya ganun na lang katindi ang kanilang pagsunod. Kapag hindi ka nila nakita na sumusunod ng to the letter, i-judge ka nila, i-condemn ka nila, ikaw ay ostracize sa kanilang society.
Ganito po, sila po yung mga tinatawag nating religious leaders, religious rulers sa panahon nila. Pangalawang grupo po ay tinatawag nating mga Essenes. Ito pong mga Essenes, ay Essenes, Sadducees. Ito pong mga Sadducees ay ito po yung grupo na nakatulad din ng mga Pariseo na expert sa law, nagtuturo ng law, pero magkakaiba lang po ang interpretation ng dalawa. Madalas, hindi po sila nagkakasundo. Kung ang sabi sa Bible na merong isa naniniwala sa angel, yung mga Pariseo, mga Sadducees, ay hindi. Hindi sila naniniwala sa resurrection, isa naman naniniwala sa resurrection. Marami silang disagreements, pero still, sila po yung tinatawag nating mga masters sa kautusan. Pero pagkakaiba po nila, mas elite ang mga kasama dito sa Sadducees o affluent, mas mayayaman, mas makakapangyarihan politically speaking. Kaya po, sa Sanhedrin, yung kumbaga Supreme Court sa panahon nila, ay dito ang mga halos nakaupo dito yung mga Sadducees. Bakit? Makakapangyarihan po sila. Kaya po, at dito po maraming mga tagasunod din. Sila yung madalas na, bakit sila makapangyarihan? Kasi sila po yung mababait o kumbaga may connection sa kanilang mga mananakop na mga Romano. Pangatlong grupo ay tinatawag nating mga Zealots. Kung ang Sadducees ay close at nakikipag-collaborate sa mga Romano, kaya nagiging makapangyarihan sila, ang mga Zealots naman, yung ayaw na ayaw sa mga Romano at sa mga hindi Israelita doon sa lugar nila. Sinasabi nila, hindi babalik at hindi darating, I should say, ang Messiah hanggat hindi napipurify ang kanyang bayan. At kung hindi perfect ang Israel, kung hindi yan, kumbaga napipurify ang lahi natin, may mga foreigners pa rin dyan, may mga mananakop pa rin ng mga Romano, alisin natin yan. Dapat patayin yan. Gilitan ng leeg ang mga yan. So sila po yung tinatawag natin mga assassins, yung mga religious extremists na sila po yung nagpapadala ng kamatayan. Bakit? For the name of religion. At ngayon, sadly, meron pa rin ganito ang thinking. Ganito pa rin po ang the way they approach religion. Tinatawag natin silang zealot. Actually, isa sa mga disciple ni Jesus galing dito sa order na ito na, or religious group na ito ng mga zealot. Si Simon the Zealot. Galing po siya dito. And lastly po, ay tinatawag nating mga Essenes. Ito po yung nabanggit ko kanina. Ang mga Essenes, ito po yung mga religious group na nagsasabi na para maging pure, sabi ng mga Pariseo, para maging pure, para maging katanggap-tanggap sa Panginoon, sundin mo ang utos to the letter, 100%, completely. Sa Essenes naman, ang kanilang utos, ang kanilang paniniwala ay kailangan natin maging pure, at para maging pure, kailangan nating umalis sa society. Bakit? Kailangan natin humiwalay sa ating kamag-anak, sa ating mga kabarangay. Bakit? Kasi makakasalanan yung mga yan. Pag tayo ay nakihalubilo, nakipag-usap, o tumira kasama nila, hindi tayo magiging pure. Bakit? Kasi mahahawa tayo, makakontaminate tayo, may infect tayo ng kasalanan nila. Kaya madalas sila yung nagpupuntahan sa bundok. Sila po yung mga nagtatago doon at sila po yung namumuhay doon na parang mga monks sa panahon ni Jesus. Ito po yung apat na grupo sa panahon ni Jesus na maraming nako-confuse. Ano ba talaga yung paniniwalaan ko? Sino ba nagsasabi ng tama? Pero nung dumating si Jesus, maraming tao nagsabi, hindi ito katulad ng apat na yon. May something different na binibigay si Jesus. May authority siya na hindi mo makikita sa iba. Pakinggan nga natin. Kaya one day, libo-libo ang pumunta kay Jesus at nakinig kasama niya sa isang bundok. At doon po sa bundok na yon, binigay niya po ang Sermon on the Mount. At sa Sermon on the Mount na yon, ang kanyang intro ay yung tinatawag nating the Beatitudes. Ano ibig sabihin ng Beatitudes? Ito lang po, from Beatitudes. Ito po yung mga attitude ng mga Kristiyano, attitude na makikita sa bawat sumusunod kay Kristo na dapat makita sa atin. Kaya be, ito yung attitude na dapat maging tayo rin, ma-embody sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. At makikita po natin sa Beatitudes na dito po umiikot at dito po makikita natin ang Christian journey. Para po siyang ladder, para po siyang lakbayin, para po siyang journey. Na makikita natin na may simula, may next step, may following step, at higit sa lahat, meron pong ending. Ang unang step po dito ay yung makikita natin sa Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. At ano po yung makikita natin dito? Poor in spirit. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing poor in spirit, hindi po ibig sabihin ay walang pera. Siguro iba sabi sana na lang walang pera yon. Pero ang ibig sabihin lang po ng poor in spirit ay wala po tayong spiritual na ipagmamalaki sa Panginoon,
kung hindi po natin kayang bayarin yung kasalanan natin, pag na-realize natin, hindi pala ako kayang iligtas lahat ng pagsisimba ko, lahat ng pagpe-pray ko, lahat ng ministry ko, hindi pala ako kayang iligtas nun. Hindi pala yun enough para ako'y makapunta sa langit, para ako'y magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Makikita natin, dukha pala ako. Wala pala akong mapagyayabang sa Panginoon. And doon po nagsisimula ang buhay Kristiyano. Marami kang nag-iisip, ang buhay Kristiyano nagsisimula kapag nabinyagan ka. Hindi po. Nagsisimula po yan sa realization, sa acknowledgement na ikaw ay makasalanan. Na wala kang ipapakita, may haharap sa Panginoon. Ang ambag mo lang ay sasabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Maawa ka sa akin. Have mercy upon me, a sinner. Yun po yung atin pong masasabi. Dito po nagsisimula ang buhay Kristiyano kapag na-realize natin we are poor in spirit. And bakit karamihan sa atin hindi po nagkakaroon ng opportunity na sumunod kay Kristo kung papaano dapat siyang sinusundan? Kasi namimiss na natin, first step pa lang, hindi na natin magets. Akala natin yung pagsunod natin sa kautosan, pagsunod natin sa Bible, pagsimba natin sa church ng maaga, yun yung magliligtas sa atin. Akala natin yun yung basis ng kaligtasan. Pero hindi po. The moment you realize na yun palang mga bagay na yun, ay wala po talaga. Walang ambag, walang merit ho yun. Ma-realize natin, ako pala ay dukha. Ang aking kayamanan lang ay ang kabutihan niya. Kaya po yun po yung first step sa pagiging Kristiyano. Next step po is, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Pag na-realize natin na wala pala tayong maiambag, tayo po'y malulungkot, tayo po'y malulumbay, tayo po ay magigrieve na hindi po tayo kayang iligtas ng ating sariling lakas, ng sarili nating kagustuhan, sa sarili nating willpower, sa sarili din nating disiplina, sa sarili nating achievements. Hindi pala tayo nandito maliligtas. Kaya tayo malulungkot, mabibreak yung puso natin. But at the same time, sinasabi ng Holy Spirit, I will comfort you. Ako ang pagpapalakas sa iyo. Kasi alam natin, sa sarili nating lakas, wala tayong maibibigay sa Kanya. E po yung next step. Blessed are those who mourn. Third po is, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Pag sinabing meek, hindi po ibig sabihin nito ay humble. Ang ibig sabihin po nito ay humble enough with gentleness. With a realization na hindi sila better sa iba. Alam niyo po kasi ang tendency natin mga Kristiyano, pakita sa sarili natin na ako'y sumusunod kay Kristo, kayo hindi. Ako mas angat sa iyo hindi. Ikaw hindi, kasi hindi ka sumusunod kay Kristo. Mali, mga kapatid. Kapag na-realize natin na makasalanan tayo, walang maibibigay sa Panginoon, at tanging awa niya lang ang magliligtas sa atin, sa tingin niyo makakapagmayabang ka pa? Sa tingin mo, mababa ang tingin mo sa ibang tao? Masabi lang natin, katulad mo rin ako. Hindi ako angat sa iba, ako'y katulad ng bawat isa sa atin na makasalanan, na nangangailangan ng awa ng Diyos. Kapag na-realize mo yun, hindi ka na magmamayabang. Hindi na mababa ang tingin mo sa iba. Hindi na yung tingin mo sa sarili mo ay angat ka. Pero may kita mo, wala pala akong dapat pagmayabang. Hindi na ako entitled. Bakit? Kasi all I have is grace. Ang tanging meron lang ako ay awa ng Diyos. Bakit ako magmamayabang? Kaya po, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Para sa atin po ang mundong ito. Para sa atin ang gagawing bagong langit at bagong lupa ng Diyos. At pangatlo, ang sunod naman po pang-apat ay, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kapag na-realize natin na wala pala lang tayong may pagmamayabang, na tayong makasalanan din katulad ng iba, tayo nalulungkot sa ating kondisyon, ma-realize natin, teka nga muna, kung ganito na lang ang aking kondisyon pero minamahal pa rin ako ng Diyos, gusto ko siyang kilalanin. Sayabang ko ba naman na to? Pero pinakilala niya sa akin ang aking tunay na kondisyon na wala pala akong may pagmamayabang. Pero sinasabi niya pa rin na mahal niya rin ako. Gusto ko siyang kilalanin. Gusto ko maging close sa kanya. Yun po ang kwento ni Pablo. Alam niyo po si San Pablo, nung sinulat niya po ang kanyang letter sa mga taga-Filipos, doon po sa Philippians chapter 3, doon po nagkaroon siya ng autobiography. Sinulat niya po din yung buhay niya. Buhay niya bago makilala si Jesus. Sabi niya, ito yung mga pinagmamayabang ko. Tinuloy ako ng ikawalong araw, which is respected culture sa panahon nila, respected tradition. Ano pa po? Na siya ay
Ben, galing sa lahi ni Benjamin, which is big deal sa kanila kasi original at kumbaga legit siyang Israelita. Siya ay Pharisee of the Pharisees. Siya kumbaga, siya ay mas respetado siya na Pharisee na tagasunod ng kautosan. Wala siyang nilalabag na kahit ano, nasunod niya na lahat ng letter ng kautosan. Pero sabi niya, pero nung nakilala ko si Kristo at yung righteousness na in-offer niya, na hiwalay sa pagsunod sa kautosan, kundi ito'y makikita lang sa dahil sa biyaya niya, sa ginawa niya sa krus, nakita ko ang beauty. At sabi niya, kung ikukumpara ko yung beauty na nakilala ko kay Kristo, nung na-encounter ko sa kanya, yung awa niya sa akin na makasalanan, at kung ikukumpara ko to dun sa lahat ng mga achievements ko, pinagmamayabang ko yung resume ko sa langit, sabi ko, basura lang lahat yun. Actually, mas malala pa nga yung word niya, hindi basura eh, kundi dumi ng kayop. Ganun lang siya kung ikukumpara kay Kristo. Kaya sabi niya, dahil ganun na lang ang pag-ibig na pinakita niya sa akin, wala akong ibang gustong gawin kundi kilalanin siya. Basahin po natin sa Philippians 3, may kita niyo po doon. Wala akong ibang gustong gawin just to know Him more. But to know Him more. Yun po ang ating nangyayari sa atin. Kapag na-realize natin, niligtas ako ng Panginoon sa Kanyang awa. Gusto ko maging ganun din katulad niya. Gusto ko siyang kilalanin. Kaya po, sunod po na step sa hunger and thirst for righteousness is, blessed are the merciful for they will be shown mercy. Pag na-realize natin na tayo ay niligtas ng dahil sa awa, hindi natin mapipigilan na maging maawain din. Na tayo magpakita ng awa sa iba. At kahit na po sa ating mga kaaway, kahit na po sa mga taong nanakit sa atin, we can't help but to forgive them. Alam niyo po mga kapatid, alam ko marami sa atin nag-struggle sa mga pagpapatawad, sa forgiveness. At alam ko po yung struggle na hindi okay yung ginawa sa atin ng mga tao na tayo po yung nasaktan, hindi sila pa yung ayaw mag-sorry, tapos tayo yung pa yung biktima. And it's hard for us to forgive. And alam po natin, yan po yung very human trait na mahirap tayo magpatawad kasi ang puso natin, hindi talaga yung magpagpatawad. Pero dito po sinasabi ng Panginoon, ang sikreto sa pagpapatawad is ma-realize mo, tumingin ka lang po sa krus ng Diyos na nagpatawad sa kanyang kaaway, which is ikaw. Nang walang kapalit, walang kabayaran, nang libre lang, pero pinatawad ka pa rin. Mag-soak, ibabadho natin ang puso natin doon sa pag-ibig na yan. Unti-unti, pag nakita po natin, ipanalangin natin ang ating kaaway. Ipanalangin natin ang mga nanakit sa atin. May kita natin maya-maya yung galit napapalitan na ng awa. Yung galit, napapalitan na ng pagkahabag dun sa tao na yun. And later on, we would be ready to forgive. At ang forgiveness di po yung one-time event. It's a continuous, painful process. Bakit? Kasi ganun din siya sa atin eh. Ang Panginoon, ganun din sa atin eh. We always make mistake. It always pains Him to see us na nagkakasala. Pero He always forgive us. Sino ba naman tayo na mag-withhold, mag-hold on sa guilt, mag-hold on dun sa galit dun sa taong yun. Kaya po, sa pagpapatawad, hindi lang po natin pinapalaya yung tao. Ang pinapalaya po talaga natin yung puso natin. Na kontrolado pa rin ng galit, ng resentment, at ng negative na mga emotions towards that man. Hindi po ba panahon na para i-let go ang mga bagay na ito? Kaya po, sunod po ay pagiging merciful. So, sunod po sa pagiging merciful ay, blessed are the pure in heart for they will see God. Ang mga pure in heart, sila po yung makakakita sa Diyos. May encounter nila ang Diyos, face to face. Bakit? Ang mga pure in heart, sabi ng mga Essenes, para maging pure, kailangan kong lumayo sa mga tao. Sabi ng mga Pariseo, para maging pure, kailangan kong sundin completely 100% ang kautosan. Pero ang sinasabi po ni Jesus, ang sikreto sa pagiging pure in heart, kailangan mo lang magpakita ng awa sa ibang tao. Bakit po? Sa pagpapakita kasi ng awa sa ibang tao, nababago po yung puso natin. Sa pagtulong sa iba, sa pagpapatawad sa iba, naaalis yung selfish heart o nababawasan yung magiging selfish ng puso natin at mas nagiging mapalapit po tayo sa puso ni Kristo. Self-giving, self-loving, self-sacrificing dahil sa pag-ibig. Kaya po, ano po ba ang pure na relationship? Paano po ba ito nakikita? Paano po ba yung pure in heart? Hindi po sa paglayo sa mga tao, kundi sa paglapit at pagtulong sa kanila. Sabi po sa James 1.27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Ano yun?
to look after the orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted from the world. Akala kasi natin, pagiging pure in heart, lumayo lang sa mundo. Kaya hindi na tayo nakikinig ng ganitong music, ganitong mga palabas, ganyan-ganyan. Hindi na tayo ganyan manamit. Yun yung madalas nating definition ng pagiging pure in heart. External lang yun, mga kapatid. Pero ang sinasabi ng Biblia, kung gusto mo maging puro ang iyong puso, be with the community. Engage with the community. Help the community. Be a blessing to the community. Doon po nababago yung puso mo. At ano yung keep yourself being unspotted from the world? Hindi po yung tinutukoy dyan yung kinds of music, pananamit. Hindi po yun talaga yung main deal doon. Ang pagiging worldly po ay ito po yung way ng pag-iisip. Ang mundo kasi kapag nasaktan mo ang mga taong makamundo, ang gusto nilang gawin, magigante. Pero ang mga Kristiyano, kapag ikaw ang nasaktan mo ang mga Kristiyano, tayo po'y tinatawagan na magpatawad. Yun po ay yung pagiging unique, yun po yung pagiging peculiar sa mga tao. Yun po yung pagiging against the world. Sabihin mo, ganda-ganda mo nga ng pananamit mo, ganda ng music mo, hindi ka nakikinig sa mga madrums na mga music, pero ugali mo pang mundo. Wala rin yun. Hindi po yun yung pagiging bagay paglayo sa mundo. Ang tunay na paglayo sa mundo ay yung paglapit sa puso at karakter ni Jesus. Sunod po. Kaya po, pure in heart. And after po ng pure in heart, dito po natin makikita, blessed are the peacemakers. Bakit po peacemakers? For they will be called the children of God. Bakit children of God? Kasi napapakita nila ang ministry ni Jesus. Ang ministry po talaga ni Jesus, bakit po siya pumunta sa mundong ito? Para mapagkaisa. Ma-unite. Magkaroon ng peace ang langit at ang lupa. Ang Diyos at ang tao, ma-unite. Magkasundo. Bakit? Na nasira ng kasalanan, ma-unite ngayon. At dahil na-unite tayo, bilang mga Kristiyano sa Panginoon, ang ating ministry ngayon, mag-unite din ng mga tao sa kapwa nila tao, sa mga broken relationships. Hindi na tayo magiging source ng away, hindi na tayo magiging source ng gulo, tayo na yung magiging source of peace and harmony and mediation sa mga tao. Wala ho tayong kakampihan, pero ating kakampihan ay ang kapayapaan. Hindi po yung kumbaga pag-iwas sa issue, hindi ang kapayapaan po hindi pag-iwas sa issue, pero pag-confront sa issue ng may pag-ibig. Yan po yung kinakailangan ng mundo ngayon, di po ba? Kaya po, last po natin is peacemakers. And lastly, dito po natin makita yung last step sa pagiging attitude ng Kristiyano. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Para po ito sa mga inuusig. Ano bang may inuusig yung mga nilalait, binabash dahil Christian? Meron kasi mga binabash. Kumbaga, merong mga sinasabing mga nilalait dahil sila po ay Kristiyano. Pero meron naman talaga nakabash-bash ng mga Christians. Bakit? Kasi yung attitude na pinapakita mo, hindi po katulad ni Kristo. Kaya nagtataka yung mga tao na bakit ganyan ka, Christian ka pa naman. Pero nakikita natin, madalas, hindi yun dahil sa blessed are the persecuted. Yun po talaga ay dahil ka-persecute tayo. Kasi attitude natin, hindi katulad ni Kristo. Pero kapag ang attitude natin katulad ni Kristo at binabash pa rin tayo, pinapersecute tayo, sinasabi ng Bible, blessed are you. Ito, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Not because of you, but because of me. Pwede ho tayong mabash kahit sa sarili nating mga fault and sa sarili nating weaknesses. Pero kung ibash po tayo dahil sa pagtitiwala, pagpapakita natin ng pag-ibig, peacemaking, and mercy ng Panginoon, blessed are you. Sabi po dito, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Magalak ho tayo. Sapagkat hindi ho tayo mag-isa na ganito ang naramdaman. Kaya po ang last po natin is persecution. Blessed are the persecuted. Ito po ang sabi ni Dietrich Bonhoeffer, isa pong German theologian noong panahon ni Hitler. Nang buhay Kristiyano, hindi po yan buhay ng kumbaga pampasaya na merong prosperity, may kakaroon ka ng pera, mati. Hindi po ganun. Sinasabi niya, kapag sumunod ang isang tao kay Kristo, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Kaya po persecution po talaga ending. Come and die sa sarili natin, pang araw-araw. Kasi hindi na po tayo yung nabubuhay. Ang nabubuhay na sa puso natin, si Jesus. Siya po ang sentro ng buhay natin. At siya po ang reason ng ating pamumuhay. Kaya po yung mga buhay ng mga alagad ni Jesus, hindi ho madali. Sila hindi po sila yung kumbaga nag-enjoy sa kayamanan, hindi po. Lahat po sila namatay at pinatay. Kaya po ang tanong sa atin, ano po bang itsura ng buhay Kristiyano? Ang buhay Kristiyano po
It's a journey. Isa po siyang lakbayin. Pero hindi lang po siya basta-basta lakbayin. It's a messy yet meaningful journey. Hindi ko po alam kung nasaan po kayo sa steps na pinakita natin dito. Siguro nasa step 1, step 3, step 5, step 8. Hindi ko po alam kung nasaan po tayo dito sa attitude na binibigay, tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero kung nasaan man po tayo dito sa ating mapa, sa ating journey na to, sa messy journey na pagiging Kristiyano, ito po ang pangako sa atin. Sabi po sa unang step, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ganun din po ang sinabi niya sa last, sa persecution. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ibig sabihin mga kapatid, simula at ending ng Christian journey, ano man ang attitude na tituturo sa iyo ng Panginoon, ano man yung attitude na na-instill sa iyo ng banal na Espiritu, ito po ang pangako sa atin. Wherever you are in your Christian journey, heaven is your home. Heaven is your home. Nag-struggle ka? Nag-struggle kang tanggapin na ikaw ay poor in spirit? Nag-struggle ka na maging peacemakers? Nasaan ka man doon sa parte ng Christian journey para sa iyong langit? Hindi dahil sa perfect ang journey mo, pero perfect ang Savior mo. Hindi dahil sa maganda yung paglakad mo, pero dahil sa direksyon ng paglakad mo. Kasi ang direksyon ng paglakad mo, patungkol kay Kristo. Kaya po, kung nasan man po tayo sa ating Christian journey, marami tayong struggles, marami tayong mga tanong, just keep on walking. Just keep looking at Jesus. At nawa po sa atin pong mensahe ng awit na ito, mas lalo po itong ma-instill sa ating mga puso.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Adventist World Radio Manila. Magandang gabi po sa ating lahat, The Silent Witnesses. There are three primary testimonial witnesses in court. There is eyewitness or fact witness who personally saw, heard, or experienced the incident in question and testify about the factual events that took place. The next is expert witness. On the other hand, are professionals with specialized education, training, or experience in that particular field, or character witness who testifies about the personality, behavior, and moral reputation of the victim. Tonight, the silent witnesses, where do they fall on the three types?
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Good evening, mga kaibigan. Welcome sa Mindful Chats, ang inyo pong programa na nagbibigay ng pag-asa, ng kaalaman at inspirasyon upang mapanatiling malusog ang ating isip, emosyon at espiritual na aspeto. Ako po ang inyong kaibigan, Lane Ceron Alfanoso, at kasama ang ating napakagandang host at ang ating discussant. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa amin. Kasama rin po namin sa technical side si Herbs. Ngayong gabi, mga kaibigan, pag-uusapan natin ang isang napakahalaga at napapanahong issue tungkol ito sa sa VAWC, no? Violence Against Women and Children, VAWC. But yung title po natin minention na ni Pam. Hindi lamang po ito usaping legal, o panlipunan. Ito rin po ay isang seryosong issue sa mental health. Sapagkat ang epekto po ng karasan ay umaabot hindi lamang sa katawan, kundi maging sa isip, sa damdamin at espiritu ng isang tao. So mga kaibigan, mahalagang tandaan na kapag ang isang babae ay nakakaranas ng pananakit, hindi lamang siya ang biktima, kundi pati na ang kanyang mga anak. Kahit hindi sila direktang sinasaktan, ay ang mga biktimang, yung mga bata ay nagiging biktima rin. Ang paulit-ulit na pagdinig ng sigawan, di ba? Yung pagbabanta at pananakit ay maaari pong magdulot ng matinding takot, pagkabalisa, kahit na depression, or mababang pagtingin sa sarili at pangmatagalang trauma. Ang mga batang lumalaki sa ganitong kapaligiran, mga kaibigan, ay maaaring magdala ng sugat sa emosyonal hanggang sa kanilang pagtanda. Ang sabi po sa Psalms 34:18, bigkasin ko po sa wikang Tagalog, malapit ang Panginoon sa mga bagbagang puso at inililigtas niya ang mga may espiritong nasasaktan. Ang gustong sabihin, mga kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kagalingan. Nakikita niya ang bawat luha ng isang inang nasasaktan at bawat takot nararamdaman ng isang batang tahimik na nagdurusa. Sabi rin sa Ephesians 4:31 and 32, alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, ang poot, ang galit, at magmamagandang loob kayo sa isa't isa at mahabagin at mapagpatawad. Ang tahanan, mga kaibigan, ay dapat maging lugar ng pagmamahalan, paggalang at kaligtasan, hindi ng takot at pananakit. Isinulat po ni Ellen G. White sa The Adventist Home. This is one of my favorite books. Ano? Ang sabi niya, "The greatest proof of the power of Christianity can be presented to the world is a well-ordered and well-disciplined family." Kaya mga kaibigan, kapag si Kristo ang sentro ng tahanan, ang pag-ibig ang nangingibabaw, ang paggalang ang umiiral, at ang mga anak ay lumalaking may kapanatagan at pag-asa. So mga kaibigan, ang layunin po, ang obyeto ng ating programa ay hindi upang humatol, hindi po tayo kailangan mag-judge, kundi upang magbigay ng kaalaman, pag-unawa at pag-asa. Nais nating hikayatin ang bawat pamilya na nakikinig sa AWR na maging ligtas na tahanan kung saan ang bawat babae, ang bawat anak, ang bawat bata ay nararamdaman pong mahal na mahal siya, pinapahalagaan at pinoprotektahan. So mga kaibigan, samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. Kami lamang po ngayon ay magtatalakayan, mag-uusapan, magdidiskusyon kung may pagdidiskusyonan. Ano ho? At malalaman natin yung mga sanhi, epekto, at mga paraan upang maiwasan ang karasan at mapangalagaan ang mental health ng buong pamilya. So mga kaibigan, ipapakilala na po ng aking kaibigan na si Pam ang ating discussant, at mananalangin muna tayo kasama si Pam.
1: Okay. Pam? Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay live na mapapanood ninyo sa ating Facebook at YouTube account. At kami po ay nagpapasalamat at may nakikinig sa atin sa 89.1 Adventist World Manila. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Ngayong gabi po ay ipapakilala ko maya-maya ng konti ang ating kaibigan at discussant. Ngunit bago po tayo pumunta sa kanya ay mananalangin tayo ng sumandali. Maraming salamat Panginoon sa pagkakatong muling ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay nagpapahiwatig ng aming papuri sa inyo kasi kayo ang source ng aming mga strength, ng aming kalakasan, ng aming provision sa buhay, at lahat po nang nangyayari sa paligid namin, we are assured that you are around and that you will for these things to happen in our lives. Ngayong gabi po, hinihingi po namin ang presence ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay antabayanan at lahat ng aming mga sasabihin ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Kami po ay nais namin maging pagpapala rin sa aming tagapakinig, at nawa po ay maibigay namin ang pabalita na galing sa inyo na kayo lang pong aming Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tagapagsalita, take two for her. We were with her last Monday and we have discussed how do violence against the supposedly partners are happening inside the home. And she is also, she wears a lot of hats. Okay, so marami siyang sombrerong pwedeng suotin. She can be an educator. She is an educator. She is a mental health professional, a spiritual leader, and an advocate, but most of all, she is a parent. And her core is defined by a powerful conviction that in every heart hurting woman, that woman deserves to be seen, to be heard, and to be deeply valued. And she now serves as diplomat, CPE supervisor, and chaplain at the Adventist Medical Center, Manila. And also, she bridges the gap between clinical excellence and pastoral empathy. So she can be both spiritual advisor and she can also be clinical advisor. She brings not only her expertise to the stage, but of course her heart. Ladies and gentlemen, once again, take two for Miss Liwani D. P. Salayon. Good evening, Ma'am Wayne. I call her Ma'am Wayne.
4: Good evening, Madam.
1: Good evening,
3: I call her Liwani.
4: Ayan, si Ma'am. Good evening po, Ma'am.
3: Oo. Alam mo, the first time na narinig ko ang experience, yung karanasan ni Madam Wani, talagang hindi napigilan na lumuha ang aking mga mata. Wow. Pero totoo yun, di ba? Remember mo yun, nasa Pasay, Kunata Astrodome tayo noon. When we had anong event yon, yung End It Now, yung violence against women. Oo, parang MC yata ako noon. And then when I introduced her, And then she relayed her experience. Talaga namang hindi napigilan. Di ba dapat ang MC, kailangan mo ano ka, walang emotion. Oo, oo. Pero hindi eh, hindi napigilan. I really
1: hindi
3: cried that time.
1: Na hindi ka ma-affect.
3: Oo, apektadong apektado. And I am so happy na makikita mo siya, very courageous woman, na in spite of the bitter experiences, no, sa buhay niya, she came out, you know, she came out like this.
1: Shining na like gold.
3: Nag-empower na ng mga iba't ibang mga kababaihan. Hindi lang kababaihan, pati yung mga chaplain, siya ang nagtitrain. So I am so happy for you, Ma'am Wani. And gusto namin ma-empower mo yung mga listeners natin, yung nakikinig sa atin ngayon, because alam ko na marami sa ating mga tagapakinig ngayon, no, sa radyo, nanonood sa Facebook at sa YouTube, ay may ganun karanasan sa'yo. They are also silent victims. Now, tapos na yung karanasan mo, ano ba ang, hindi ko pa narinig yung karanasan ng iyong mga anak, no? So, I am very interested, we are very much interested to know about the experience of your children and paano nila na manage yung kanilang mental health problem. And alam ko yung lahat mong anak ay napaka ano na, very successful, di ba, na children. They came out, yung mga anak niya, kasi follower ako rito sa Facebook eh. At nag-graduate na yung
4: yes,
3: pangalan.
4: Yes, ma'am. Opo, three of them are already working.
3: Already?
4: They are, opo, yung isa po ay may business na, yung dalawa po ay nurses. Parehang nurse. Tapos, yung isa po ay mag-aaral na po ngayon ng medtech. Yan, sa bunso.
3: Yeah, so kindly please tell us kung paano nangyari na in spite of the bitter experiences that happened to them in the past, in the family, within the family, eh, naging very successful pa rin sila. Hindi nila ininda yung nakaraan nila. Ma'am Juan.
4: Bakit nga ba silent witnesses? Kasi di sila maka-assert ng sarili eh. Hindi sila makapagsalita, hindi sila din nila maproteksyonan ang kanilang sarili because they were so young during that time. As like, yung bunso ko ay, yung panganay ko ay 9 and yung pangalawa ay 7 turning 8. And then yung isa naman ay 5 years old and yung bunso ay 2 months old. So it's like, napakahirap para sa kanila na ipaglaban din. And there was one time na I was being beaten by my husband. It's like yung second ko ay humarang siya, so siya ang nasaktan. So dito they even wanted na protectionan ako. Gusto man nila na pigilan yung kanilang ama, pero they are also helpless like me. So kaya nga sinasabi nila na they are also victims. They are also victims of the physical abuses that had happened to me. And like sinasabi natin na yung babae lang o yung asawa lang ang talagang biktima ng abuso. Pero hindi eh. Kahit na sila nananahimik, kahit na sila ay they chose to just be silent, ay kahit hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili, ay ganun din, biktima din sila sa nangyayari sa loob ng bahay, lalo na napakalaki ng effect nito o impact nito sa kanilang isip, no, sa isip nila at saka sa behavior nila, sa emotional aspect din also, ay hindi din madali. Like habang nangyari 'yon, napansin ko kasi, ma'am, parang they are also becoming irritable. Yun, parang magagalitin sila, parang lagi na din na ano ba 'yan? Parang it's yung tendency na lagi din sila nag-aaway-away, parang ganoon.
1: Sigaw din, ma'am.
4: Oo, no, sumisigaw din, tapos nagsasakitan din sila. It's like yung unexpressed emotions nila, yung negative emotions nila at saka yung hostility ay nailalabas nila sa pamamagitan nila lang, kasi nga di naman nila mailaban doon sa mas malaki sa kanila. So yun, doon lumalabas yun. At yung bunso naging ano, laging umiiyak, parang lagi nakayakap sa akin, naging clingy o naging clingy siya, parang ang tawag doon, ayaw niya na may maiiwanan siya. At kapag ang ano pa nito, ma'am, every time na darating na yung like 6 o'clock, they are ano, hypervigilant ba? Andiyan na, kailangan mag-ayos na or ano na, kasi darating na, parang gano'n, darating na si Papa, kailangan maayos ang bahay or huwag na kayong maingay, kasi whenever maingay sila, na medyo nagagalit talaga siya kasi pagod nga sa trabaho and all. So, parang sa akin noon, hindi ko naman alam na magiging parte din sila sa statistics na meron tayo sa mga victims din, no? Kasi 'di ba yung sa Vauxi kasama na din yung mga bata. So I was never aware of that kasi parang yun na, blindly in love nga ako. So wala talaga, hindi ko din iniisip yung mga bata at kapakanan ng mga bata. Pero ang iniisip, well, yung protection at yung mga physical abuses, parang ang naiisip ko doon na mas higit. Sige lang, titiisin namin yan basta makapag-aral yung mga bata at yung future. Yun naisip ko yun eh. Kasi
1: how
4: nga,
1: long
4: sinabihan
1: po yun,
4: din ako nung...
1: Ma'am, how long po yun na nag-last? Na ganun kayo?
4: Ano yun again, ma'am?
1: How long did those incidents happen na ganun yung mga nangyayari na witness yung mga anak? So from 9 years old yung anak mong panganay po until how old?
4: Ah, nangyari po yan, ma'am, siguro mga ano na, ma'am, tag dito. Nagsama kami 10 years, no? Nagsama kami ng 10 years. So sa loob ng 10 years na yon, siguro 2 years lang doon yung medyo okay. Pero the rest of yung 8 years na yon ay talagang it's like a hell for us. So, yeah.
1: So the children were soaked in violence po, ma'am, no?
4: Oo. Mm-mm. They saw it, and even yung pagputok niya ng barel ay nakita din nila yon. So I know na kahit hindi sila umiimik, niyayakap lang nila ako, nagiiyakan lang kami, and ano, they are really ano, nagkakaroon din sila ng trauma sa nangyayari. So yeah, malaking puntos yon. Tapos there are times na kailangan maging ano sila, maging perfect child sila, maging maayos yung kanilang academics para to please their father also. O kailangan maging maayos din yung kanilang pagsagot-sagot. So nagiging ano din, natatakot talaga sila, and also hindi na nagiging genuine tuloy yung relationship sa ama, kasi ang nangyayari na. it's fear. They are living in fear. Yeah, every time na darating ang ama, sumusunod sila. It's because of fear, not because of love. So yun ang medyo masakit doon. Plus yun nga, nagiging violente din sila eh. So yun, siguro ang
1: na-adapt
4: nila
1: na,
4: oh. Ha?
1: Parang may transference na.
4: Hmm.
1: Mirror ba o copycat ba yun? Mirroring the kung anong attitude ng ama nila sa iyo, ganun na din sila po. Kasi they think,
4: yeah,
1: it's
4: so
1: normal.
4: Yun ang nangyari. Opo, yun ang nangyari. So lagi silang nag-aaway-away. So ako man, mm-hmm, ay syempre na i-stress din ako, kasi syempre hindi din madali na apat na personalities yan, apat na bata yan. And then when lalo na nung iniwan na niya kami, ay apat na bata ang kailangan kong kalingain. So ako din, naging mainitin din ang ulo ko. So yun. But eventually, yung isa, ang naging turning point ko, ma'am, yung eldest ko kasi mahilig siya mag-drawing. Mm-hmm. So nung nagdo-drawing siya, he drew like, tag dito, yung lalaki, batang lalaki o teenager na lalaki na nagbaril ng kanyang utak, at yung sa labas, tumagos yung bala, parang ganon. And then, sabog na dugo, nag-form ng heart, pero broken ang heart, ganun. So sabi ko grabe ang effect sa kanya. Tapos hindi rin siya na umiimik, so he also became isolated, nagwi-withdraw, ganun, lagi lang siya tahimik, hindi siya nagsasalita and all, basta drawing lang siya ng drawing. And then that actually really, ano ba tawag dito? Sobrang nabasag talaga ang puso ko doon. Sobrang nabagabag ang puso ko. That sabi ko, hindi pwede ito. Hindi pwede ito na pati ang mga anak ko maapektuhan. I need to stand. I need to bounce back para sa kanila. So, nung time na yun, na-realize ko, sabi ko, again, kung ano ang behavior ng nanay, napapansin ko kasi pag malungkot ako, malungkot din sila. Pag masaya sila, pag masaya ako, masaya din sila. Parang sabi ko, parang sumusunod sila sa emosyon ko. Parang ganun. So yun ang ginawa ko. I tried my best na hindi na magpakita ng negative sa kanila. Parang ganun. Kahit na I'm hurting, kahit na may mga relapse ako, na gusto ko din syempre na makabangon din, pero hindi ko na pinapakita sa kanila. And then we started I started praying for them paggabi, sa lalo na sa madaling araw. Doon ako nagbubuhos ng iyak kasi sa taas sila natutulog eh. So bumababa ako, umiiyak ako sa CR para wag nila makita na I'm still hurting. Ganon. So, yeah. I know na they are also blaming themselves. Na if not because of them, kung hindi sana sa kanila, sana okay ang relationship. Kasi there are times na sinasabi sa akin na wala na akong panahon. Palagi na lang sa mga bata. Parang ganon. Naririnig niya yun eh. Naririnig nila yun. So parang, ang nakikita diyan mostly ng mga bata, kami ba ang dahilan bakit sila nagkakaganito? Ano na lamang ang epekto nito sa kanila kung ganito ang palagi nilang naririnig. So, yeah, malaking nawawala yung kanilang identity, self, yung self esteem nila, nababawasan kasi nga bakit ganoon ang nangyayari sa loob ng bahay. So, yung dalaga ko naman, medyo ano din yun, na-hate niya talaga yung kanyang father. At every time he is visiting, hindi talaga nila hindi nila hinaharap, ganun, hindi nila pinupuntahan, hindi nila kinakausap and all. So sila nagkaroon na sila ng ano, parang nag-withdraw na talaga sila. Ganon. Because even I myself had withdrawn also. So, pero nung time na nakita ko ngayon yung effect, grabe ang effect sa kanila. Parang they chose na lang na mag-social media na lang, keep themselves busy na lang sa mga kaibigan, sa mga internet, ganyan, sa mga social media and all. Ayaw na nilang makipag-usap. Mas okay na sa kanila yung ganun. They are avoiding social connection. So, yun, malaking ano yun. At hindi sila ang mahirap dun, ma'am, hindi sila kasi umiimik. They are not expressing their emotions. So, that's actually malaking factor kung bakit nahirapan ako na kung hindi ko aayusin ang sarili ko, paano na lang sila? Yun ang naisip ko eh. While I'm working on my brokenness, gusto ko din silang maayos. Kaya, bali, lima ang win-workout ko. Ako at saka silang apat. So, yeah.
3: So, ano ma'am, ano po ang naging turning point sa inyong buhay na nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na magsabing, tama na to. Kailangan ko ng, you know, putulin yung cycle ng karahasan at protektahan naman ang aking sarili at ang aking mga anak. Maari po ba ninyong ibahagi sa amin yung mga sandaling yun? Yung turning point.
4: Yeah, there was a point na humawak na siya ng baril. Mm-hmm. Yun eh. Yung pinaka turning point yun sa buhay ko na sabi ko, ayoko na talaga. Kumuha siya ng baril, hinahanap niya yung SIM card niya, parang gano'n na, and he was drunk. Tapos, sabi niya, kapag hindi mo nilabas yung baril, kapag hindi mo nilabas yung SIM card, ay magpapaputok siya. Ganun. At kung ano daw, and he was actually pointing at me, no, yung gun. Pero nung binaba niya, napindot niya siguro, or I don't know if he deliberately did that. Pero yun, bumutok yun, tumama sa sahig yun. At malapit na malapit sa akin. So I was like, what? Kaya niyang gawin yun? Ano pa ang kaya niya? Ano pa ang kakaya pwede niyang magawa sa akin? And yun, buti nga tumama dun sa ref namin yung bala at yun yung natamaan. And I saw my children was like thinking, asan ang mga anak ko? Nandun sila sa hagdan, nakatingin sa amin. So yun, malaking punto yun, ma'am, na sa akin na sabi ko, tama na. Tama na to. Kasi I fear for my life already and I fear for the life of my children. Sabi ko, ayoko na. Tama na to. Sabi ko, sige na, go ka na, umalis ka na, iwan mo na kami at maghiwalay na tayo. Hindi ko na talaga kaya. Sabi ko ganun sa kanya. And yun, parang nagulat din siya doon eh. Nagulat siya na ganun ang naging reaction ko. Pero umalis pa rin siya. Yun. So sabi ko, ayoko na talaga. That's it. Sabi ko, that's it. Di bali nang mawala siya. And then, I gathered my children. Sabi ko sa kanila, it's over. It's over, anak. Mga anak, ano na tayo. Magkakaroon na tayo ng peace of mind. Tayo-tayo na lang nandito. Wala nang ganyan. Wala nang papalo sa inyo. Wala nang, those are things na pinangako ko sa kanila. At sabi nung eldest ko, sabi niya, ma, we are all crying. No, we are all crying. And then sabi ng panganay ko, ma, maganap ka na kasi ng iba. Yung hindi ka sasaktan at hindi ka iiwan. Sabi siya, ganun. And then, andito kami, ma, hindi ka namin iiwan. Kahit kailan, hindi ka namin iiwan. And those are, imagine na, for a 9-year-old son, ay ganun na agad ang nasasabi niya. So, yeah, it really affected how they think. Parang naging ano kasi, naging mature siya doon eh, nung time. That even they are not ano ba, they are not vocal sa kanilang mga emotions, I can feel that they are really hiding their feelings and their pains. No, mabigat talaga para sa akin na makita sila na tahimik lang sila, lalo na yung pangatlo ko na sobrang tahimik lang. Mga introverts, dalawa sila na introvert, so parang they just chose na sige na lang magkulong na lang sa kanya-kanyang
1: kwarto,
4: ano, rooms and all.
3: Sa inyo pong karanasan, alin po ang mas mahirap dalhin o mas masakit? Yung physical na pananakit o yung emotional na sakit? Maari po ba ninyong ibahagi kung bakit?
4: That's a very good question, madam. Sa akin kasi, sanay ako sa ano eh, nabuhay kasi ako na parang sa dysfunctional family din, no, sa aking bago pa ako mag-asawa, dysfunctional family, meron na din bugbugan and all. Parang normal sa akin ang bugbugan, and even in the CAT and in the ROTC, yung hazing thing, or sinasabi nila na finest tradition, sanay ako dyan, ma'am. So kung physicalan kaya kong i-bear. Kasi lagi kong iniisip, sakit ng katawan lang yan. Yung pasa, lalagpas lang yan. Maaayos din yan. Pero yung emotional at yung verbal, napakasakit nun. Lalo na hinahayaan niya na yung kanyang partner o yung kanyang ano, mistress, no? Ay mag-text sa akin at mag-message sa akin at magpadala ng mga picture nila and all. So that's actually grabe talaga. That's too painful. Wala nang respeto, naubos na talaga ang respeto, parang, and they are even calling me and parang ano, parang gamit ang cellphone niya, and then those things, mga kung ano-ano mga sinasabi, mga bagay na ano ka na, past ka na, ako na ang present and the future. That's really killing me, no?
1: As if naman, ma'am, na pag sinabi niya yun, you will take the boy back to you.
4: I know.
1: Kaya nga, pero wait a second, ma'am. Bago mo yan sagutin, let us pause for a break. You are listening to Mindful Chats on Adventist World Radio 89.1 Manila. Meron po pala kaming number na pwede nyong i-text at i-share nyo din po kung mayroon kayong similar na experience o may gusto ko yung sabihin. Ang aming number po at 0918-947-891. 0918-947-891. Meron po kaming mga chat boxes sa aming mga Facebook at YouTube accounts. You can share it with us. At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay na nandito ngayon kasama natin, si R. Christian Roda, of course, ever present, ever true. So, attendance checked. Hello to Ma'am Gloria Tuanco. Good evening po kay Ma'am Erlinda Cerdeña Jordan. Wow, parang si Michael Jordan. Maraming salamat po sa pag-aantabay. Ang ating pong experience ngayon ni Ma'am Wayne is parang Jordan din. Shoot ng shoot. Shoot ng shoot. Marami na siyang na-shoot na ano, experience ng mga bata. Can you connect yourself to that? To the story that we're discussing tonight, kami po ay nagdi-discuss ng silent victims, ang mga bata po, how do they navigate it and what and how does a mother who's also a victim navigate this kind of situation? Back to you, Doc Lane.
3: Ay, okay. So, grabe yung grabe yung ano karanasan no ng mga bata. Now, I just read no, kahit na andito ko sa Indonesia, pinapanood ko yung mga nangyayari diyan sa atin sa Pilipinas. Now, merong pag-aaral. Now, they are talking about ano ah, yung trauma ng mga bata sa San Jose, dun saan nga ba 'yon?
1: Kloban.
3: Sa Tacloban. Now, sabi ng isang UP professor, may pag-aaral daw, ano, na ang mga bata na may trauma ay may nihilistic outlook. Yun bang ang outlook ng mga batang ito ay parang wala nang saysay, no? Ang kinabukasan, wala nang saysay ang future nila. Now, Mamuani, sa kabila po ng pananakit at matinding pagsubok na inyong naranasan ng inyong mga anak sa loob ng tahanan, meron po bang mabuting aral o positibong pagbabago na naidulot ang karanasan ninyo sa inyong buhay? Maari po ba ninyong ibahagi kung meron man po?
4: Thank you,
3: Kasi
4: ma'am.
3: we've been hearing about the negative effects. Pero may
4: Yeah, oo.
3: meron bang positive effect ito? Or
4: So, yeah.
3: go ahead, ma'am.
4: So sa akin, ma'am, natutuwa ako na ano na i-befriend yung mga anak ko. All the more na naging closer yung relationship namin. So it's like transparent ako sa kanila. So, anak, you can tell me everything. Lahat kayo anak, sabihin niyo sa akin lahat ng wala tayong itatago sa isa't isa kasi tayo-tayo lang eh. We are in this together, we can bounce back together, magtutulungan tayo. Ganun ma'am ang naging trato ko sa kanila. Tulungan niyo ako na makabangon, magtutulungan tayo na makabangon, sabi ko sa kanya. Alam ko mahirap ito para sa atin, lalo na syempre nag-aaral kayo. So ang nangyari, ma'am, di hahatid ko sila sa school. Tapos, papasok ako sa opisina, tapos pupuntahan ko sila ng lunch. Parang ano ba, naging visible talaga yung pagiging nanay ko sa kanila. And I've made it sure na yung attention ko, kahit nagtatrabaho ako, ay gusto ko na mapunuan yung pagkukulang ng nanay at tatay. So parang naging natay ako sa kanila na hindi ko, halos di na nga nila, I would say, no, proudly say, na hindi nila naramdaman na wala ang isa. Kasi nga, ibinuhos ko yung, o siguro lang din, naging spoiler din ako sa kanila, na naibuhos ko sa kanila yung pagmamahal na hindi nila naramdaman din na may kulang. At ganun din, dahil nga sa transparency na sinasabi ko sa kanila, kahit yung sweldo ko, o anak, ito ang sweldo ko, ito lang ang natanggap ko ngayon. So ano ang dapat nating gawin? I involve them in planning sa bahay, sa mga dapat gawin, ano ang bibilihin, and then ganun din sa mga decision makings, isinama ko din sila. But one thing na mas pinakamagandang nangyari ay nakilala ko ang Panginoon because doon sa nangyari na yon na mas lalo akong kumapit sa Panginoon. Kasi nung time na yon na I was so super devastated. Actually, nung time na I think na-share ko ito doon sa last na ano po ninyo episode na I attempted suicide 3 times and still God had spared me from dying. So yun yung naging turning point ko, ma'am, na sabi ko, imagine hindi ko na naisip yung mga anak ko, may apat pa pala akong anak na dapat kong alagaan. May apat pa pala akong anak na ibinigay sa akin ng Panginoon. Bakit ko sinasayang ang buhay ko? So ano ba tawag dito?
3: Saysay.
4: What is it that I am still holding on dito sa abusive and toxic relationship? E samantalang may mga anak pa ako. So, yun, when I started attending the church, At I have immersed with the ministry, ganon, and dinadala ko din yung mga anak ko kahit na ano, mga baby pa sila, mga bata pa sila, ay doon, yun ang malaking na itulong sa amin. Plus, naging independent din kami. Oh. Like for example, yung bunso ko, yung apat na yan, may kanya-kanyang bag yan. Oh, asikasuhin na ang mga bag, pupunta tayo sa church, o yung gamit mo, asikasuhin mo, ikaw. Mga ganun. So parang nagtulong-tulong talaga kami, ma'am. Kasi isa pa, ayoko talaga na mapakita sa kanila na hindi ko kayang bumangon, kaya kong bumangon. Kaya sila din, bumabangon din. Kasi sabi ko, pag hindi ako bumangon, wala, bagsak talaga kami lahat. O, yun ang isa sa mga na-realize ko na, kaya ko pala. Kaya ko din pala. I thought my life is over without him. O, pero nung na-realize ko, pinakita sa akin ng Panginoon, uy, kaya mo yan, ano ka ba? Parang ganun. So parang, I was like, tapos, ang isa pa, ma'am, sa nakita ko din, ma'am, na magandang naging effect sa amin is yung transparency nga sa amin. Yung naging mas close kami ng mga anak ko. Tapos nagkakaroon kami ng mini, yung aming fellowship at aming worship sa bahay. I've started talking about, so ano yung mga nararamdaman mo ngayon? What's issue na nag-arise ngayong week na to? May mga ganun kami, ma'am, na parang small talks sa amin that made us more closer to each other.
1: Open communication na tuloy kayo, ma'am, no?
3: Oo. Mm. Good out of the bad, no? Yung may maganda pa rin nangyayari, no?
4: So, pero alam mo, ma'am, pero alam mo, ma'am, ang lagi kong sinasabi sa kanila, anuman ang nangyari sa amin ng papa ninyo, sa amin yun. Sa amin yun.
3: Yeah. Mm-hmm.
4: Ang disagreement namin, ang nangyari sa amin, it is about us. Hindi yun sa inyo, sabi kong ganun.
3: Yeah.
4: Huwag niyong iisipin na hindi kayo mahal ng papa nyo. Mahal na mahal kayo ng papa nyo, sabi ko. Kaya nga lang, nagkaroon kami ng problema, kaya I'm sorry na naapektuhan kayo, sabi ko. At sabi ko din na every single cent na ginagastos natin ay galing sa papa nyo, sabi ko. Okay. Imagine na, wala na siya, pero sinusuportahan pa din natin siya. Ay, hindi ko sila tinuruan na magalit sa tatay nila, kundi irespeto pa din nila yung tatay nila. Ganun pa din ang itinuturo ko sa kanila, that even when we are praying, I am still praying for my ex. Kaya sabi nga nila, ano ka ba, ma? Pinagpipray mo pa din yun. Eh, sabi ko, alam mo, anak, kung tayo nga ay broken, maaaring meron din siyang brokenness. Ganon. So,
1: yes po, ma'am. So, that's what makes it beautiful, no? Kasi kahit ano, yung bang the love, it's not just another kind of love, another dimension na oo, nagkahiwalay kayo. Oo, may mga masasakit na nangyari. But yes, I'm still going to pray for you because I'd like your soul to be better. Yung bang ganon. Tapos the children are still around. So, ma'am, what are the processes na ginawa mo besides yung bang you have the turning point, nagising kayo na it's now time to get up and this has to end. What are those petty or small things that had helped your children now that they are already grown up, na you have parang realized na ito pala yung the best things that has to be done in order to overcome the traumatic experience that the children had gone through, na ito pala yon, na I am healing myself, I'm healing with them, at maganda yung the process that you're going through, what was the best there is, na natanggal nyo na yun. Ma'am, natanggal na ba yung kanilang mga irritability?
4: Syempre, may relapse pa din. May relapse pa din, pero they can already manage.
3: Uh-huh.
4: What I did, ma'am, is like, yun nga, yung aming sa worship namin, ma'am, meron kaming paano kung may mga hypothetical questions ako sa kanila, paano kung gusto kayong hiramin ng papa nyo, sasama ba kayo? Pag andyan si tita, or syempre yung sa ano, yung isa, sasama ba kayo? Tapos like for example nung time na dumadalaw doon, pumupunta din doon. Mm-hmm. So sumama kayo kasi gusto ng papa nyo na mag-reach out then mag-reach out sa inyo. Sabi kong ganun sa kanila. And also, whatever it is na sinasabi nila sa akin na against doon kay papa nila, bakit ganyan si papa, ganyan, ganyan, ganyan, pinakikinggan ko talaga sila. I am allowing them to express everything, lahat ng mga, kahit na mga nasty things na sinasabi nila, talagang binavalidate ko yan. Because even I myself had also expressed all those. So sabi ko, karapatan nyo yan. Karapatan nyo yan na magsalita ng ganyan kasi naranasan nyo yan. At higit sa lahat, valid talaga ang nararamdaman ninyo. Because that is true. Totoo yun eh. So, ngayon, ang tanong ko na lang sa kanila, how long would you like us to stay sa ganito? Gusto ba natin na pag andyan si papa nyo, hindi nyo pupuntahan, hindi nyo lalabasin, hindi nyo kakausapin? At the end of the day, papa nyo pa rin yun. And yeah. I believe na he is also missing everyone of you, sabi ko sa kanila. And dumating yung point na parang na ano yata siya eh, doon sa undo yata yun. Something like that. Nalunod siya doon sa undoy. At pinatawag niya agad yung mga bata. Parang ganun. O sa Tacloban yun eh, nangyari sa airport, something like that. So na ano siya, na-save siya doon. Tapos pinatawag siya yung mga bata agad. Mm-hmm. So sabi ko sa kanya, kita nyo, walang ibang naisip ang tatay ninyo maliban sa inyo. Mm-hmm. Asan ang mga anak ko? Kayo agad ang hinanap niya. So, I mean, you know, hindi sa gusto kong i-regain yung kanyang dignidad sa kanyang mga anak. Pero, ang nakikita ko kasi doon eh.
3: So, may healing.
4: Kung ako din po ang nasa kalagayan siguro niya, most probably ganun din ang gagawin ko eh. So, I'm putting myself into the shoes of him. Parang, I'm extending my compassion sa kanya na, what if ganun? Even nung kinasal siya, ayaw din ng mga anak ko na pumunta. Kasi entourage yung mga bata. So sabi ko sa kanila na kung ako man ang mauunang mag-asawa, mga anak ko, I would also want you to be there for me. Siyempre ganun din yun, yung papa nyo. Sabi ko ganun sa kanila. But so pumunta din naman sila.
3: So, ma'am, sa inyong karanasan, in your experience, posible po bang tuluyang gumaling yung sugat na iniwan ng isang abusive home? Ano po yung unang hakba? Para kasing hearing you, listening to you, it seems that nag-heal na yung ano, yung sugat, no, na may acceptance na, 'di ba? So, ano po yung unang hakbang tungo sa healing?
4: Maganda po yung tanong po ninyo, no? Sa amin, ang napag-usapan po namin ng mga anak ko, this is what had happened to us. Ito ang nangyari sa amin ng papa nyo. In-explain ko sa kanya na in a relationship, it takes two to tango. At ako, nakita ko din yung aking mga pagkakamali, nakita ko din yung mga flaws ko, nakita ko din yung mga shortcomings ko. At ayoko din naman na sabihin na ako, I am a perfect wife. Ayoko din na siya lang o i-blame ko sa kanya lahat. So ibig sabihin, parehas kami anak na meron kaming factor kung bakit nangyari itong nangyari sa amin na ito. At hindi niyo ito kasalanan. Lagi kong sinasabi sa kanila ma'am na it is not your fault. At hindi niyo kailangan sisihin ang sarili niyo kung bakit nangyari ito. Pero hindi ibig sabihin na katulad ng sinasabi nila na kapag walang tatay ay dysfunctional na ang family. Hindi totoo 'yon, because we can still function as family. You are my family. Sabi ko sa kanya, you complete me and I know that we are still complete. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila, that our love grows each day, kasi pinapakita natin 'yon sa bawat isa na bumabangon tayo. Kahit nga itlog lang ang ulam namin, ma'am, noon, nung naranasan namin na ganun, masaya kami kasi yun ang gusto ko na makita nila, na after this trial, kayang bumangon. Kaya, so, Kaya nung mga times, actually ma'am, may mga trials din yung mga anak ko na in their relationships, and they are able to bounce back. They are able to bounce back.
3: That's good to hear, no? Yun ang isa sa mga
4: naging positive. Opo.
3: That's good to hear. Now, ano po kaya ang pinakamahalagang magagawa ng isang adult, yung nagmamalasakit na adult, maybe teacher, o kaya relative, o kaya kahit kapitbahay, o kaya church member, o kasama sa trabaho, kapag napansin nilang may mga batang dumaranas sa ganitong sitwasyon, ano po ba ang dapat nilang gawin?
4: Yun din ang gusto ko na ipakiusap sa atin mga kaibigan at mga ka-church mates, na huwag sana nating husgahan yung ating mga kabataan. At huwag din tayong madaling magsabi na ang nag-iinarte lang yan o umaarte lang yan o kulang sa pansin. Huwag sanang ganun, kasi marami sa atin ang, like for example, yung yan, they are all silent victims.

0: kami. So, most probably, yun nga, no, hinihiling ko sana na sana we listen to them, actively listening with a heart, without judgment also. Kasi, kawawa naman din sila. They also needed to be listened, to be heard also, and they also needed to express. And kung halimbawa man na nangyayari ito, let us support them. Let us also support them. Let us involve them sa mga gawain. Ganun, isa ma'am yun sa naging shout out kay ma'am Calera. Kasi nung time na na-meet ko si ma'am Calera, sabi ko ganun, ma'am, wala talaga akong pambayad. Sabi ko kasi nag-resign ako ma'am sa trabaho eh.
1: Oh.
0: Wala akong pambayad sa children program niya. Sabi, just bring your children. Sabi niya, ako bahala. Sabi niya ganun, ako bahala dyan. So every program ng children's, lagi kong bit-bit yung apat na yan. So pinapakanta niya. Yun din ang isa sa mga nakita ko dun ma'am, na involvement in pathfindering, in adventurer, and in even in children's programs ay malaking tulong ito sa mga bata para mag-heal din. And of course, nung time na nakita ko yung anak ko na medyo nasa papunta siya doon sa borderline ng depression, ay in-encourage ko siya na gusto mo ba na lumapit tayo sa kaibigan ko na
1: psychologist,
0: counselor. I didn't mention psychologist kasi di ba ma'am, yung counselor.
1: May stigma pa noon.
0: Kung ako, ma'am, ganun, sabi ko, gusto mo, kausapin natin siya, sabi, parang pag-pray niya tayo, ganun lang ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw na lang mag-pray sa akin, ma, okay na ako, sabi niya, ganun. And, yun, niyakap ko siya, nag-iyakan kami, ganun, nilabas niya ulit yung sama ng loob niya, and then, actually, ma'am, malaking bagay ang isang nanay na nakikinig sa anak. Yun ang nakita ko doon na, if ako, hinayaan ko lang na mangyari na malugmok na lang ako, ay sigurado malugmok din ang mga anak ko ngayon.
2: It's a great privilege to have gone through parang difficulties in life, because sabi nga natin, yung mga iniisip nating masamang nangyayari sa buhay natin, sabi ng Biblia, all things work together for good to those who love God, and that even paved the way for you to know God better. Kasi minsan, ang difficulties natin, naiisip natin, maraming salamat, Terps, 5 minutes na lang daw po tayo. Minsan, makikita natin, mahihirap ang pinagdadaanin. Yung pala ay parang katulad ng gold na, I just remember the song, I am willing, Lord. We are, just like Job, we are going to come out shining like gold. Kasi kung hindi tayo dumaan sa hirap, we can never be a better witness to others if that good that we have has not been honed by the pain that we go through. At 5 minutes, mahaba pa to.
1: Yeah, I would like to share this. Merong nag-shout out sa ating Facebook. From Karen Courtney. Mm-hmm. I thank the Lord for knowing you, Ate Wani. You're such an inspiration to all. And indeed, you are, madam.
2: Yes.
1: I am one of them, no? Ngayon, 5 minutes. Ano naman po, ma'am, ang inyong mensahe sa mga ina o tagapag-alaga ng mga biktima? Yung nagsisikap na protektahan ang kanilang mga anak mula sa karahasan.
0: Nais ko lang po sana na sabihin sa kanila na healing is possible.
1: Amen.
0: Healing is still possible. Kahit na ano pa ang mangyari na naranasan po natin, parang lagi ko nga sinasabi, there's always a rainbow after the rain. Nandyan ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan, hindi niya tayo iiwanan. And he sees us through, he will really help us through with all these things. At yun sana ang nais na ipabatid sa kanila, na kumapit tayo sa Panginoon. Kasi lahat, gusto man natin gawin lahat na i-save ang ating mga anak, hindi natin ito makakaya sa ganang atin. Ako ma'am, isinuko ko talaga lahat ito sa Panginoon, iniluhod ko ito sa Panginoon, and I lay my hands over my children. Every time na nagpipray ako, ma'am, talagang nakaganyan yung kamay ko sa kanila. Please help them survive also, help them thrive.

0: katulad ng ginagawa niyo po sa akin as I am helping myself na makabangon, katulad ng pagtulong niyo sa akin, Panginoon, tulungan niyo din ang aking mga anak because I cannot do that alone. Again, keep yourself busy also at ibalik ang sarili sa Panginoon. Ayun.
1: Ayun. Pam?
2: Yes, thank you very much. Ma'am Wayne, I have learned a lot. And looking back, sabi nga, what evil things our enemy is wanting to put into us, God will make it with the better things that he has. Out of the worst things that happen in our lives, there's always one best thing that will come out. Doc Lane.
1: Yeah, thank you so much, Wani. You truly inspire us all. You empowered a lot of women today, no? At sa mga nakikinig po na maaring dumaraan sa ganitong sitwasyon, nais po naming sabihin sa inyo, mga kaibigan, hindi po kayo nag-iisa. Mahalaga po kayo. Karapat dapat kayong mahalin, igalang, at mamuhay ng ligtas. May pag-asa, yun po ang sabi ni Wani, no? May mga taong handang tumulong at higit sa lahat, may Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Ano ho? So, naway, naging instrumento po ang programang ito, ang Mindful Chats, ano ho, para mabigyan kayong pagmamahal, kapayapaan at pag-asa sa inyong mga tahanan at komunidad. Ano ho, kapag pinili po nating makinig sa tinig ng mga biktima, maaari po nating mabago ang kanilang buhay. Kapag pinili nating kumilos, maaari nating mabasag yung cycle ng karahasan. Ano ho? At kapag pinili po nating magmahal tulad ni Kristo, maaari po nating maibalik ang pag-asa sa mga pusong matagal nang nasasaktan. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Lalaine Saron Alfanoso, kasama si Pam and si Wani and also si Herbs. Maraming salamat po. See you Monday. Maraming salamat.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: sinasabing tayo'y pamilya. Mahal
1: talaga ngayon ng iyong buhay sa Panginoon.
2: Meron kang tanging pag-asa kasama mo.
3: Pilihin natin ang ating pagtingin sa
4: alaman at katotohanan.
5: Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa.
6: Magandang gabi po sa ating lahat at welcome back sa atin pong ikasyam na gabi sa atin pong seryeng Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Bago po ako magpatuloy, Pastor Henry, nais ko pong batiin ang ating mga taga-subaybay ngayon sa pangunguna ng aming area, Area 8, na tumututok at natututo. Ganun din ang aking mahal na pamilya, ang aking asawa na si Lalaine, si Sean at si Cara.
7: Amen. Nice ko rin po batiin, Pastor, ang lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay. Naway patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, sa inyo pong intentional na paglaan po ng oras upang kayo po ay matuto at lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubaybay ng ating programa. Kayo po ba ay natatakot sa kamatayan? Isa itong tanong na mahirap harapin, ngunit mahalaga po, mga kapatid. Ang kamatayan ay bahagi ng buhay, pero may pag-asa sa kabila nito. Ngayong gabi ay tatalakayin po natin ang paksa tungkol sa kamatayan at ang pag-asa na hatid ng ating Panginoon sa mga nanampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang pamagat po ng ating paksa ay para sa mamamatay, na ito po ay naglalayong magbigay ng pag-asa sa kabila ng ating takot at kalungkutan patungkol sa kamatayan. Patuloy po nating makakasama si Pastor Egan na magbabahagi ng mga kasagutan mula sa banal na kasulatan tungkol sa kamatayan at ang pagkabuhay na maguli. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin at isang oportunidad na kami po ay patuloy na lumago, patuloy po na matuto, Panginoon, at lalong lumago po ang pag-asa na aming pinanghawakan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin samantalang kami po ay nanunood at nakikinig. Kami po ay lalong matuto at lalong mapalapit po sa inyo, Panginoon, at manatiling buhay ang aming pag-asa. Gabayan po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hi friends, magandang gabi po sa inyo at salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Isang bagay ang tiyak sa bawat tao kung hindi siya aabutan, kung hindi niya aabutin in his or her lifetime ang second coming ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kamatayan. Tiyak na bawat tao ay mamamatay kung hindi siya aabutang buhay sa ikalong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko po iyon sapagkat sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, meron din siyang maaabutan na mga buhay at hindi na magdaranas ng kanilang kamatayan sapagkat sila po ay dadalhin ng kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alapap ng langit sa ngayon sa 1 Tesalonica 4, talatang 17. Kung gayon tayo na mga hindi nalalaman ang ating kinabukasan, ang itatagal ng ating mga buhay, tayo ay kinakailangang maghanda sa ating kamatayan. Sapagkat bagaman hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung saan tayo mamamatay, kung paano tayo mamamatay, tiyak pa rin na tayo ay mamamatay. Pagdating sa doktrina ng kamatayan at iniaaral ng banal na kasulatan, ay meron po akong komprehensibong pagtalakay sa Tanging Pag-asa Season 1 at inaanyayahan ko po kayo na panoorin ito. Pinapakisuyo po natin na ito po ay nakalagay ngayon sa ating link sa ating video na ito at makikita niyo po doon ang mas komprehensibong pagtalakay tungkol sa state of the dead, kung nasaan sila at ano ang mga nangyayari kapag ka ang isang tao ay namatay. Sa gabing ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang essence ng doktrina ng kamatayan. Bakit siya importante? Una, sapagkat ipinapakita nito sa atin ang ating paroroonan. Sa banal na kasulatan ay niliwanag ng ating Panginoong Diyos kay Adan at saka kay Eva na dahil sila ay sa alabok kinuha, sila ay sa alabok din uuwi. Sa Ecclesiastes 12:7 ay maliwanag din po na binanggit na ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang ating mga katawan ngayon, ang ating mga pagkatao ngayon ay sadyang merong kapangyarihan. Opo, merong kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi lamang ito basta composition ng lahat ng mga chemicals sapagkat yung lahat ng mga chemicals na meron sa ating katawan kasama ng oxygen, kapag ka po pinaghalo-halo nyo lang ito sa isang timba, ay hindi naman po ito magkakaroon ng buhay. Merong sadyang kapangyarihan na nasa atin ngayon na babalik sa Diyos kapag ka tayo po ay namatay at ang atin namang katawang lupa ay mababalik sa alabok kung saan tayo ay kinuha. Sabi sa Hob 7:9, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol o libingan, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Huwag po kayong maniwala doon sa sinasabi ng ilang mga tao na diumano kapag ka namatay ay nakakabalik pa ng kanyang bahay. Sa pamamagitan ng ibang forma, yung iba daw ay nagiging tutubi, nagiging paru-paro, nagiging ibon, nagiging kung ano, na hindi po ganun ang turo ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Pagka ho nakabalik pa sa kanyang bahay, buhay pa ho iyon, hindi pa ho iyon patay. Sabi sa Hob 14:12, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. At ito po ay maliwanag sa isipan ng mga taong nasa banal na kasulatan. Ang Apostol Pedro, nang siya po ay nangangaral sa Gawa 2:29, mga kapatid, ang sabi niya, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Hinihintay po nila ang isang bagay na hinihintay ng lahat ng mga nakakaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan at sang-ayon sa kanyang mga pangako. Ito ang pagkabuhay na maguli.
pansamantala ang lahat ng nangamatay, maliban po kay Moises at maliban kay Elias at doon sa ilang mga nangabuhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay nung siya po matapos siyang ipako, ay ilan lamang po iyon na mga nasa langit. Ngunit lahat ng mga nangamatay, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi umakyat sa langit, kundi hinihintay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na bukas po ng gabi ay ating tatalakayin. Ang kanyang pagbabalik ay maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Sa Job 14:14, ang sabi niya ay ganito, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Napakagandang katanungan. Pagka ang isang tao ay namatay, mabubuhay pa ba siya? May sagot po ang banal na kasulatan sa Daniel 12, kapitulo 2, ito po ang sabi. Daniel 12, ang talata ay 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ito po ay mismong sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay narito sa lupa. So 1:5-29. Huwag niyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at pagsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kailan po mangyayari ang pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay? Ito po ay pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sangayon sa 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang tinutukoy po na Panginoon din ni Apostol Pablo dito sa 1 Tesalonica 4 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ayon po sa turo ng banal na kasulatan ay mayroong dalawang panahon ng pagkabuhay na maguli. Yung second coming, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ay unang mga bubuhay na maguli ang mga nangamatay na sumasampalataya sa Kanya. Sa third coming naman, o ikatlong pagbabalik, pagkatapos po ng 1,000 taon, sangayon sa Apokalipsis Kapitulo 20, ay saka po bubuhayin ang lahat ng mga masasama. So ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sa ikalawa, ang maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga taong nangamatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito po ay isang maliwanag na turo at aral ng banal na kasulatan na yung mga nangamatay nating mga mahal sa buhay, bagaman po sila ay mabait o hindi mabait o mabait-bait, sila po ay pawang nasa libingan ngayon. Hinihintay po ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang yung mga nangamatay na sumasampalataya sa Kanya ay mabuhay na maguli. Yun namang mga nangamatay na mga masasama at hindi sumampalataya sa Kanya, hindi nagbalik loob sa Kanya, sila naman po ay bubuhayin para sa kahihiyan at sa kaparusahan sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sangayon sa Apokalipsis Kapitulo 20. Bakit natin dapat maunawaan na maliwanag ang doktrina at aral ng Biblia may kinalaman sa kamatayan? Sapagkat merong binabanggit sa banal na kasulatan kung bakit dapat maliwanag sa atin kung saan nang gagaling ang ating katiyakan at pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na ikalawa. Sa buhay na ito at sa pagkabuhay na maguli. Bakit dapat klaro sa atin iyan? Sa Hebreo 2:14, ganito ang sabi ng Apostol Pablo. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Ang nakakapuksa, makakapuksa lamang po sa may kapangyarihan sa kamatayan. Naalala niyo po ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dito tayong lahat ay nangamamatay. Dahil tayong lahat ay nangagkasala nga. Ngunit may makakapuksa lamang sa kamatayan at sa kapangyarihan ng kamatayan.
Ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan nito, sabi ng talatang 15 ng Hebreo Kapitulo 2, at maililigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kaya po pala inihayag na sa atin na mayroong pagkabuhay na maguli, na mayroong pagliligtas, na yung ating kamatayan ay pangsumandali lamang habang hinihintay natin ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ay upang tayo ay maitanggal sa ating mga puso yung takot sa kamatayan. Ewan ko po, sadyang nakakatakot ang kamatayan. Sadyang parang yung kamatayan ay parang katapusan na. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, sa pamamagitan ng pagkaunawa sa aral kung nasaan yung nangamamatay at sino ang makapagliligtas sa nangamamatay, matatanggal tayo sa takot. Sapagkat merong may kakayanan na lamunin, sakmalin ang kamatayan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Apokalipsis 1:17 at 18, ang sabi niya ay ganito, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Bakit po kanyang tinitiyak sa atin na tayo ay hindi dapat matakot sapagkat sabi niya, ako ay nabuhay, ako'y namatay, at ako'y nabubuhay magpakailanman. Ang pagkatanggal ng ating pagkatakot may kinalaman sa kamatayan ay sa katiyakan ng pag-asa sa pagkakita natin sa buhay, kamatayan at pagkabuhay na magwili ng ating Panginoong Hesukristo. Ginapin niya ang kamatayan. Tayo naman na isang araw ay nagbabadya din at napipinto ang ating tiyak na kamatayan kung hindi niya tayo aabot ang buhay. Tayo naman ay maaari ding magkaroon ng pag-asa. Mawala sa ating mga puso ang pagkatakot sa pagharap natin sa mga pintuan ng kamatayan sapagkat sabi niya, nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Kanya ang susi. Maaari niyang buksan ito. Maaari niya tayong palayain mula dito sapagkat siya'y namatay at siya'y nabuhay na maguli. Isang araw, bagaman hindi mo na ito makikita, kapag ka ipapasok na ang iyong kabaong doon sa pansyon, doon sa nitso, o di ka naman ay kapag ka dahan-dahan nang ibababa ang iyong kabaong 6 feet below the ground at naroon nakatingin ang iyong mga mahal sa buhay, sila'y tumatangis, sila ay nagkakaroon ng pagkalungkot at pagkalumbay, ngunit ang pag-asa ng pagkikita-kita muli na mayroong bubuhay sa iyo muli ay maghahatid sa kanila at maghahatid sa bawat isa sa atin ng pagkawala ng pagkatakot sa kamatayan. Ito din ang kanyang tiniyak sapagkat binigyan niya na tayo ng halimbawa, sinampulan niya na tayo. Sa Marcos 5:35 ay merong isang tatay na ang pangalan ay Jairus at yung kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Batang babaeng anak, nag-aagaw buhay. At samantalang nag-aagaw buhay, tinry na niya na tawagin ng mga magagaling na mga doktor. Hanggang walang makatulong sa kanya, pumaroon siya sa ating Panginoong Hesukristo. Sumama naman ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit dahil maraming mga tao na nagka-crowd sa ating Panginoong Hesukristo, ay medyo mabagal ang kanyang paglalakad. Plus, meron pang isang babae na dinudugo ng ilang mga taon na din at pagkatapos ay humawak sa damit ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay gumaling at pagkatapos nagtanong pa ang Panginoon sino humawak sa kanya, nagtestimony pa doon yung babae. Sa madalit sabi, agrabyado na, medyo atrasado na, na natagalan na yung pagdalo ng ating Panginoong Hesukristo patungo sa bahay ni Jairus kung saan naroon ang kanyang anak na babaeng nag-aagaw buhay. Samantalang nagsasalita pa siya, sabi sa 5:35 ng Marcos, may nagsidating na galing sa bahay ni Jairo at sinasabi, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Sabi nila, wala na, patay na, binawian na ng buhay ang iyong anak. Alam nyo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ganito, datapot hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ah, lubos na nakakatakot, lubos na nakapanglulupay-pay, nakapanghihina ng katawan, helpless na tayo, wala na tayong magagawa,
pagka ang kamatayan ang dumating sa atin, natatakot tayo sa perspektibo ng kinabukasan, kakayanin pa kaya nating mabuhay ng isang araw na wala na sila, na hindi na natin sila mayayakap? Paano kaya ang buhay na hindi na natin sila makikita? Nakakatakot ang buhay na mag-iisa ka na lamang at parang mawawala na ang kaligayahan sa iyong puso at kailanman hindi ka na muling sasaya. Sabi ni Kristo, huwag kang matakot. Ang katibayan na ginapin niya ang kamatayan, ang katibayan na siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli, maghahatid sa atin ng isang matibay na pag-asa, hindi tayo matatakot sapagkat alam natin kayang ibalik ng ating Panginoong Diyos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay na kinuha sa atin sa pamamagitan ng karahasan, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng karamdaman, yung paghihiwalay na hindi mo inaasahay, siya na palang huli ninyong pagkikita. Hindi tayo matatakot sapagkat kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, merong muling pagkikita-kita. Pinatunayan na niya ito. Nagbigay siya ng halimbawa. Pagkahawak niya sa kamay ng bata, sinabi niya sa kanya, "Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Bumangon nga yung bata. Pinakita na ng ating Panginoon. Sinampulan niya na tayo nang siya ay narito sa lupa, hindi lamang sa kanyang pagkabuhay na maguli, kundi binuhay niya din ang dalagang ito. Binuhay niya din si Lazaro upang ipakita sa atin, kaya niya talaga. Pwede kang magtiwala sa kanya. Huwag ka masyadong nadidepress, naa-anxious, na para bagang ang ating buhay ay matatapos na kapag tayo ay napugto ang hininga. Maari tayong mawala ang pagkatakot, hindi dahil sa ating kakayanan o nagawa na natin sa buhay na ito, kundi dahilan sa pag-asa natin sa may hawak ng buhay, sa buhay na ito at sa buhay na darating, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang doktrina din ng kamatayan ay naghahatid sa atin upang tayo ay huwag masyadong malumbay, kagaya ng iba na walang pag-asa. Sabi sa Lucas 7:13, nakita ng ating Panginoong Jesucristo yung isang grupo ng mga taong lumalabas sa nayon ng nain. At ito ay paparoon sa simenteryo, maglilibing ng isang bata. At nakita niya yung nanay na tumatangis ng katakot-takot at yung buong bayan din ay tumatangis ng katakot-takot. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, sabi sa 7:13, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At sinabi niya, hinawakan niya yung pinaglalagyan ng binata, yung kanyang ataol. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At naupo ang patay at nagsimulang magsalita. Alam ng Panginoon na tayo'y tumatangis. Tayo'y nagdaramdam. Sinampulan na niya tayo na samantalang tayo ay tumatangis, tayo ay nagdaramdam, tayo ay nalulumbay, hindi tayo nalulumbay kagaya ng iba na walang pag-asa. Ito ang sabi ni Pablo sa 1 Tesalonica 4:13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ayaw niya na hindi natin ito alam. Alin po iyon? Mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Nais ni Apostol Pablo na tayo ay makaalam na yung mga nangatutulog ay bubuhayin na maguli. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang pagbabasa mula 13, 14, 15, 16 hanggang 17, ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo, huwag kayong mga lumbay kagaya ng mga iba na walang pag-asa sapagkat tayo ay malulumbay, ngunit may pag-asa na bubuhayin muli ni Kristo ang mga nagsisampalataya sa Kanya at sila ay hindi na muling mamamatay. Tunay po, nakalagay naman sa banal na kasulatan na tayo ay malulumbay. Pero yung ating pagkalumbay, yung pagkalungkot natin, hindi kagaya ng iba na walang pag-asa. Hindi yung iyak natin ay parang wakasan, parang wala ng pag-asa. Yung ating goodbye, dinudugtungan natin ng "I'll see you again. I'll see you in the resurrection. I will see you when Jesus Christ comes again." Natural malulumbay tayo. Natural na malulungkot tayo. Pero yung lungkot natin ay pinapaibabawa ng pag-asa sa muling pagkikita-kita muli. Nagbibigay ito sa atin ng resolve, ng determinasyon, na patuloy na magtapat din sa Panginoon. Ipagpatuloy ang ating pananampalataya, ang relasyon sa Kanya, sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng maliwanag na pagkakataon ng muling pagkikita-kita. Huwag niyo namang sabihin doon sa mga sumasampalataya na huwag kang umiyak, ano ka ba naman, para ka namang hindi mananampalataya. Mali naman po iyon. Pwede namang umiyak, pwede namang humagulhol,
Pero sa kabila ng ating pag-iyak at paghagulhol, tinatapos natin ito sa pag-asa ng muling pagkikita-kita, sa pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay may kakayanan na buhayin muli ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Naalala niyo po sa aklat ng Juan Kapitulo 11, nang nakita niya si Martha at saka si Maria na nababagbag, umiiyak, at nang makita din niya na yung mga Hudyong kasama nila ay tumatangis, at gayon din yung magkapatid ay tumatangis, si Maria at saka si Martha, ay natala sa Banal na Kasulatan ang pinakamaikling talata na paboritong i-memorize nung ayaw nang magbasa masyado ng Banal na Kasulatan. Ang sabi sa John 11:35, Jesus wept. Tumangis si Jesus. Batid natin na ang Diyos ay nababagbag din, nasasaktan din sa kamatayan ng kanyang mga anak. Hindi nagsasaya ang ating Panginoong Diyos sa ating kadalamhatian. Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon nang ako'y nahihirapan? Pagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon nung nasa ospital ang aking mga magulang at hawak-hawak ko ang kanilang mga kamay habang sila ay naghihingalo hanggang mapatira ng hininga? Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon kapagka ang iyong sakit ay umabot na sa terminal at wala nang makakagamot sa iyo, wala nang ospital na po pwedeng makagaling sa iyo? Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon, naroon din siyang kasama natin. Nasasaktan. Naroon din siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa pagkabuhay na maguli. Ang doktrina ng kamatayan ay nagliliwanag sa atin, may pag-asa kay Jesus. May buhay kay Jesus at hindi tinatapos ng kamatayan ang ating kaligayahan, ang ating pag-asa at ang kapayapaan. Manapa, ito ay naghuhudyat ng mas malalim pang pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanya, hindi doon sa gamot, hindi doon sa doktor, malalim na pagtitiwala sa Kanya na kung mamamatay man tayo at sadyang mamamatay man tayo, tayo ay may pag-asa sa Kanya. Alam niyo po, ang doktrina din ng kamatayan, ang pagkilalang tayo'y mamamatay at may hangganan ang ating mga taon dito sa sanglibutan, sa katapusan, ay nagbibigay siya sa atin ng essence, ng implications kung paano tayo dapat mamumuhay. Dahil nalalaman natin na magtatapos ang ating mga buhay, mamamatay tayo at ihintay natin ang ikalong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay buhay na maguli. Nagbibigay ito sa atin ng isipan, paano ko ba gugugulin ang aking buhay? Sa Ecclesiastes 9 ay madalas pong binabanggit o binabasa yung talatang 6 patuloy hanggang 7, may kinalaman sa kalagayan ng mga nangamamatay. Wala na silang nalalamang anumang bagay, pero sa konteksto po ng kaalaman ng pagkakilalang tayo'y mamamatay, sa doktrina ng kamatayan ay inihati din sa atin paano tayo mabubuhay. Sa 9:7, yung sumunod po sa talatang 6 kung saan sinasabi na wala nang nalalamang anumang bagay ang mga patay, ito po ang sabi, yumaon ka ng iyong lakad. Dahil po mamamatay, yumaon ka ng iyong lakad habang buhay ka pa. Kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Dahil nalalaman natin na tayo'y mamamatay din naman. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Pagkakain naman tayo, ang sabi niya, habang buhay ka, kumain kang masaya. Huwag naman yung lagi kayong kumakain, malungkot kayo. Kumakain kayo, doon yung papagalitan ninyo anak. Sa harap ng hapagkainan sa mesa, ayaw na nilang kumain kasi doon kayo mag-aaway, doon yung hahanapin yung mali, doon yung pagagalitan ng inyong anak, doon yung ikokonfront ang inyong asawa. Sabi ng Banal na Kasulatan, habang nabubuhay tayo, sa konteksto, sa 9:6, na tayo'y mamamatay, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Tuwing nakakakain ho tayo, kumain tayo ng masaya. Gawin nating happy moment ang panahon ng pagkain. Huwag kayo laging katatrabaho ninyo. Nagmamadali lagi kayo na kumakain kayo, yung mga kinakain nyo din, kung ano-ano na lamang, sapagkat puro trabaho ang iniisip, nagraras kayo, mga unhealthy na ang inyong kinakain. And for what? Kaya nga tayo nabubuhay para makakain din tayo ng mahusay. Sabi yan sa aklat ng Ecclesiastes, knowing that our life are limited, enjoy the food. Nguyain nyo ng maganda, magpakasaya kayo doon, i-enjoy nyo, gawin yung happy moments and memorable ang bawat panahon ng pagkain habang tayo'y nabubuhay. Sapagkat isang araw, kapag ka marami ka ng pera, pero may sakit ka na, di ka na din makakain ng maganda, ano?
Pag nasa ospital ka na, suhero na lang, dextrose na lang ilalagay sa iyo. Kahit dalhan ka pa nila ng malalaking mga saging, malalaking mga apple, malalaking mga oranges, ang kakain na lang noon yung bantay, hindi ka na makakakain. Habang meron daw tayong perspective na tayong mamamatay, kainin natin ang ating tinapay na may kagalakan. Huwag kayong tipid ng tipid, tipid ng tipid. Iisipin nyo, saka ako kakainin, saka ako bibili ng maganda na, ano, na pagkain kapag ka nakaipon na ako. Eh malay mo, bukas patay ka na. Nasaan na yung mga tinipid mo? Iba na kakain noon. Habang meron tayong pagkakataon, kumain tayo ng tinapay na mayroong kagalakan. Pangalawa, ang sabi sa talatang 8, tungkol pa rin sa kaisipan na tayo'y mamamatay. Ito daw ang gagawin natin habang tayo nabubuhay. Maging maputing lagi ang iyong mga suot at huwag magkulang ng ungwento ang inyong mga ulo. Bukod doon sa pagpapayo ni Haring Solomon na tayo dapat ay kumain ng may kagalakan, ng kasiyahan, na enjoy natin ang ating pagkain. Maging maputi daw lagi ang ating mga suot. Hindi naman ibig sabihin talaga niyan, literally, na yung ating mga damit palagi na lang nakaputi. Sa kanyang kapanahunan kasi, yung puting damit ay parang special na damit. Ito yung ginagamit sa mga okasyon. Nagsisimbolo ito ng purity, ng kagandahan, ng peace, ng happiness. Ang ibig lamang sabihin, yung ating damit araw-araw, wag naman yung palaging mukha na lang tayong losyang. Lalo na po sa ating mga minamahal na mga kapatid na mga babae. Araw-araw, suotin mo na. Alam mo kasi tayong mga Pilipino, inihanda natin yung ating mga gamit para sa espesyal na okasyon. Yung mga tasa, yung mga plato, yung mga kumot, yung mga bedsheet. Naku, meron silang mga tukador kung saan nakalagay lang yun. Bawal galawin, bawal suotin. Eh alam nyo ho ba, kailan natin gagamitin iyon? Kapag kapatay na tayo, kapag di na natin magagamit. Sabi ng Banal na Kasulatan, yung damit natin at saka yung ulo natin, lalagyan niya. Ibig sabihin, mag-aayos ka. Mag-aayos. So who knows? Bukas, ano ka, napatay ka na. Ano, saka mo pa susuotin yung barong mo, saka mo pa susuotin yung maganda mong damit. Araw-araw, kailangan masatisfy tayo na maganda ang ating sinusuot. Hindi naman sinasabing mamahalin. Hindi naman sinasabi na yung parang special yung sinusuot. Kailangan yung hindi naman tayo mukha araw-araw na parang araw-araw tayong namamatayan. Na para talagang naghahanda na tayo na ipasok doon sa kabaong. Kailangan naman na maayos naman ang ating itsura. Sapagkat pag namatay tayo, wala na tayong control kung sino yung maglalagay ng lipstick, ng makeup, kung paano itsura natin doon sa loob ng kabaong, titingnan tayo na wala tayong control. Pero ngayon, pwede pa tayong magsuot. Ma-enjoy ang ating buhay habang tayo ay nabubuhay. Mga minamahal, pangatlo, Ecclesiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Ano daw po ang gagawin natin bukod sa kumain tayo ng masaya, enjoy ang food, bukod dun sa manamit tayo ng maayos, enjoy natin ang ating katawan, enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon, at tayo ay mag-celebrate ng buhay araw-araw. Ang pangatlo po, ang sabi ni Haring Solomon, mabuhay ka na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig. Hindi lamang po asawa, yung ating mga mahal sa buhay, yung mga taong close sa atin, sabi niya, mabuhay ka na masaya. Huwag yung araw-araw, nagpaplano kayo, paano kayo mag-aaway, naghahanap kayo ng inyong pagtatalunan, naghahanap kayo ng mga bagay na ikaiinis mo. Ay, alam niyo ho, ako ho na may asawa na din. Kung ang hahanapin niyo ho araw-araw ay yung mga bagay na ikaiinis, ikaiinit ng inyong ulo at pag-aaway, eh hindi ho kayo mauubusan araw-araw. Pero habang nabubuhay daw tayo, mabuhay tayo na masaya. Maging pasimula ho tayo ng kaligayahan. I-enjoy natin ang kanilang presence. Enjoy natin ang presence ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid. Sapagkat isang araw, mawawala ho sila. Mawawalan ho tayo ng pagkakataon na ma-celebrate ang kanilang mga buhay. Habang buhay po sila, make sure na hawakan natin sila ng mahigpit. Yakapin natin sila ng mahigpit. Sabihin natin sa kanilang mga tenga na sila'y ating minamahal at nagpapasalamat tayong narito pa sila. Sapagkat isang araw, hindi mo na po pwedeng isigaw ito sa kabaong. Hindi mo na po pwedeng isigaw sa ritso. Hindi na nila maririnig. Dapat i-celebrate natin ang kanilang mga buhay. Huwag yung patay na. Sa kanya sabihin, the celebration of the life of my father, the celebration of the life of my mother, a celebration of the life of my brother so and so. Eh, ikaw na lang yung nagse-celebrate. Siya hindi na makaselebrate. Habang buhay pa siya, i-celebrate mo na. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan.
pahalagahan ang buhay ng bawat nabubuhay na mga mahal natin sa buhay. Sa katapusan ay sinabi ni Solomon sa talatang 10, Ecclesiastes 9 pa rin po, dun sa pinag-uusapan ay yung kamatayan, itinuro din niya paano tayo mabubuhay. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparoonan. On the way daw tayo, dahan-dahan, on the way daw tayo sa libingan. Kaya, dahil on the way tayo sa libingan, sa Sheol na ating paroroonan, ano daw mang masumpungan ng ating kamay, gagawin natin ng buong kalakasan. Kung kakanta ka, gandahan mo, i-prepare mo ng mabuti. Kung magna-nurse ka, hayaan mong ikaw ang pinakamabuti doon. Gawin mo ng pinakamaayos kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay guard, ayusin mo ang iyong uniforme ng maayos. Kung ikaw ay nasa F&B, ngumiti ka ng mabuti, magsilbi ka ng mabuti, mag-smile ka, gawin mo ng pinakamainam ang iyong ginagawa. Huwag nating gagawin na parang lousy, ganyan, parang hindi naman tayo naka-apekto dun sa ating ginawa. Gawin natin ng pinakamainam dahil ano daw po ang sabi ng banal na kasulatan. Pag namatay ka na, wala ka na magagawa. Wala na. At kung ano man ang ating ginawa, siya na ang refleksyon. Siya lang ang maiiwan natin dito sa lupa. Para sa lahat ng mga magulang, gawin niyo po ng pinakamainam ang pagiging magulang sapagkat lalaki ang inyong mga anak at mawawala din sila sa inyong mga bahay. Isang araw, kayo na lamang pong mag-asawa muli ang maiiwan. Ngunit kapag ka inyong nagawa ng pinakamabuti, matitingnan mo sila sa mata at masasabi mo, ginawa ko ng pinakamabuti ang aking magagawa. Alam niyo po, ang isang suliranin ng malapit ng mamatay? Time. Ba't gusto pa nila ng time? Marami pa silang gustong gawin. Ako, gusto ko pa sanang gawin ito. Hindi ko na nagawa. Gusto ko pa sana ito. Nakausap ko ang marami ng mga kaanib na malapit ng mamatay. Mga mahal ko din sa buhay ang iba. Ang sabi nila, sana may panahon pa. Bakit gusto niyo pa ng panahon? Bakit ayaw mo pang mamatay? Ang sabi ko sa kanila, sabi nila, sapagkat may gusto pa akong gawin. Alam ko po na may gusto pa rin kayong gawin. May gusto po kayong dalawin, may gusto po kayong puntahan, may gusto po kayong mga bagay na ma-accomplish sa inyong buhay. Nawa po ay gawin natin ng may kapangyarihan habang nabubuhay sapagkat bigla ang darating ang kamatayan. At nawa kapag bigla ang dumating ang kamatayan, masasabi nating tayo'y payapa, hindi lamang dahil nagawa natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating gawin, kundi may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung magkagayon ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. For a long time, iniisip ko ito, anong ibig sabihin ng nangamatay kay Kristo? At dahil nangamatay sila kay Kristo, sila ang bubuhayin muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig lang sabihin, kung namatay sila kay Kristo, nabuhay sila kay Kristo. At dahil nabubuhay sila kay Kristo, nabubuhay sila kay Kristo, nabubuhay sila kay Kristo, nung namatay sila, na kay Kristo sila. Kaya sila tinatawag na namatay na kay Kristo dahil nang nabubuhay, na kay Kristo, nabubuhay, na kay Kristo, nung namatay sila, sila ay nangamatay na kay Kristo. At ang nangamatay na kay Kristo, sila ang bubuhayin na maguli. Sapagkat ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli ay na kay Kristo. Na kay Jesus po, umasa tayo sa Kanya. Sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Ito ang tanong niya kay Martha. Sa Juan 11, ang talata ay 26. Siya ang buhay. Siya ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. At ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay magpakailanman. Napansin niyo po ba yung salitang iyon na sinabi ni Jesus? Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay magpakailanman. Hindi niya sinabing ang sumasampalataya sa Kanya exempted na sa pagkakasakit, exempted na sa cancer, exempted na, hindi na sila mamamatay. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus ang ganon. Ang nasimba at hindi nasimba, namamatay.
ang lasinggero at ang palasimba na mamatay. Yung nagbabasa ng Bible at hindi nagbabasa ng Bible, pares lang namamatay. Yung mga taong nakikialam sa Diyos at mga taong walang pakialam sa Diyos, pares lang namamatay. Ang kanilang pagkakaiba ay ito. Bagaman sila ay mamamatay, yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mamamatay magpakailanman. Hindi forever ang kanilang kamatayan, kundi merong pagkabuhay na maguli na hinihintay. Ito ang sabi niya sa unang Juan 5:11-12. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan niya ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ngayon pa lamang ay maaari na tayong magkaroon ng katiyakan, ng pag-asa sa buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin si Jesus. Sinampalatayanan natin si Jesus. Pinatuloy natin si Jesus sa ating mga buhay para noon kapag isang araw ikaw ay nasa ospital at ang nakapaligid na lamang sa iyo ay mga machine at ang araw-araw mong kinakain ay mga gamot na lamang, ngunit hindi na ito makakatulong o nakakatulong sa iyong kagalingan. Ang iyong tunay na pag-asa at pagmumula ng kapayapaan na harapin ang kamatayan ay si Jesus. Si Jesus ang may kakayanang muli tayong tanggalin sa kamatayan at ipagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Tayo po na mga mamamatay, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus.

0: Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. At nakita namin sa gabing ito ang kasagutan sa kamatayan, na kung kami patuloy na makikipagrelasyon sa aming Panginoong Jesus, malagutan man kami ng hininga, kami makakaasa na kami mabubuhay na maguli, hindi dahil sa anumang ginawa naming kabutihan, kundi dahil sa kapangyarihan at biyaya ng aming tagapagligtas na si Jesus. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, kasama na ng lahat na nangungulila at nasasaktan, at humahapis sa mga sandaling ito sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, na darating ang isang araw sa muling bukang liwayway ng pagkabuhay na maguli, ay masasaksilaya namin ang aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin. Salamat sa iyong pangako. Patuloy naming panghawakan ang katiyakan ng katotohanan ito, na hindi mo kami iiwang lumuluha, kundi darating ang panahon na mapapawi ang lahat naming kalungkutan at magsama-sama sa langit na bayan. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Napakaganda po, Pastor, ng paksa na tinalakay ngayong gabi, na nakita po natin ang isang napaka-importante po na pag-aaral, na kung papaano po ang ating Panginoon ay naghatid po ng pag-asa sa kabila po ng kamatayan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, napakabuti po ng Panginoon mula po sa ating paksa na tinalakay, tayo po ay napapalahanan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga naniniwala po sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa isang maikli po na pagnilay-nilay patungkol po sa ating pinag-aralan ngayong gabi. Pagbubulay-bulayan po natin ang mensahe po na ating narinig. Kaya Pastor, para po sa inyo, ano po ba ang pinaka-comforting po at pinaka-tumimo po sa inyong isipan mula po sa ating napakinggan ngayong gabi?
0: Alam mo, Pastor Henry, yung hindi mawala sa isip ko, yung tumatak sa isip ko, ay itong katagang ito na matatagpuan sa Juan 11, 25 at 26. Nais kong basahin uli sa Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang

0: buhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan mo baga ito. Pastor Henry, makikita natin dito yung solusyon ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. So pinapakita sa atin na hindi mo dapat katakutan ang kamatayan. Bagamat sinabi na ng tala sa Ecclesiastes na sa pasimula ng buhay ay nagsisimula ka na rin mamatay. Dito pinakita dito na may pag-asa. Hindi magtatapos ang buhay sa kalungkutan, kundi kung meron kang Panginoong Jesus, bubuhayin kang muli. So, Sir Henry, lingid sa iyong kaalaman na ako'y ulila na sa magulang. 5 kaming magkakapatid at sa edad na 58 ang aking mga magulang ay namatay. Nauna ang aking tatay at nauna sumunod ang aking nanay. At kala namin noon hindi kami makakasurvive kasi iba pag wala yung mga magulang mo sa bahay. Iba yung may mag-aasikaso sa iyo, hindi ka makapaglambing, hindi ka makapagkulit kasi wala ka nang mag-aasikaso sa iyo. Pero salamat sa Diyos na sa kabila ng wala na sila ngayon at nagpapahinga na sila ngayon, sila'y namatay sa sakit. At hindi biro, Pastor Henry, ang mawala ng magulang. Hindi biro. At ang pag-asa namin sa buhay naming magkakapatid ay walang iba kundi si Jesus. May mga panahon na tutulo na lang yung luha mo, papatak na lang yung luha mo sa iyong mga mata nang walang kadahilanan kasi magpa-flashback sa iyo yung mga ginawa ng mga magulang mo sa iyong pag-aasikaso at pagmamahal. Pero salamat sa banal na Espiritu na sa tuwing tutulo ang luha mo nang hindi mo makontrol, sa tuwing tutulo ang luha mo nang at bigla mong maaalala yung mga ginagawa sa iyong paglalambing ng iyong mga magulang, nandun naman yung mararamdaman mo rin yung presensya ng Diyos. Na nawalan ka man ng mga magulang, hindi ako mawawala sa iyo. Kaya very special itong paksa na to sa gabing ito sa akin. Na hanggang ngayon, ang mamamatay din ako, Pastor Henry. Kung papaanong nalagutan ng hinangaki magulang, ganun din ang mangyayari sa akin. Pero, ang banal na kasulatan, magpapaalala sa atin na may pangako si Jesus. Kung ang ating, kung patuloy tayo nating isusuko ang ating mga buhay, naniniwala ako, nung malagutan ng hininga ang aking mga magulang, isinuko nila ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya excited na ako na may solusyon ng kamatayan. May pag-asa sa kabila ng kalungkutang ito. Kaya nga, sa tuwing dumarating yung araw na iikot o iinog, rest assured ako na ang Diyos ay totoo niyang pangako.
1: Amen. Nabanggit niyo po, Pastor, na huwag katakutan yung kamatayan. Hindi nakakatakot yung kamatayan. Hanggat kasama mo ang Panginoon, mas nakakatakot ang mawalay sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay. Hindi niya sinabi na sa akin ay may pagkabuhay. Kunin mo, ibibigay ko. Hindi ganun. Kapag kasama mo ang Panginoon, kapag mayroon kang Panginoong Jesus, mayroon kang muling pagkabuhay. Napakaganda po, Pastor. Maraming salamat sa pagbahagi. At naniniwala po ko, mga minamahal na mga kapatid, na pagdating po sa kamatayan, tayong lahat po ay nakaka-relate po dito. Kapag may isang namatay, na mahal po natin, the more na malapit po sa atin, The more po na matindi po ang kalungkutan na dulot po nito. Kahit na araw-araw po tayo nakakita ng namamatay, nakikita po natin sa social media, nakikita po natin sa mga balita, nakikita natin sa kapitbahay, pero kapag dumating na po sa ating mahal sa buhay, iba po ang impact. Mas malungkot po kapag malapit po sa atin. Nagpapakita lamang minamahal ng mga kapatid na kung ano po ang ating pananaw patungkol sa kamatayan, ito po ay may malaking impact po sa ating damdamin at kung paano po tayo dito mag-react. At nakaka-epekto rin po ito ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya minsan kapag may mga namamatayan po, may mga nagtatampo sa Panginoon dahil sa matinding kalungkutan, minsan isinisisi po sa ating Panginoon. Pero mga minamahal na mga kapatid, sa panahon man na dumating sa atin ang ganitong damdamin, narito po ang aking binabalik-balikan na talata sa banal na kasulatan. Napakaganda po mga kapatid. Buksan niyo po kung kayo po may banal na kasulatan sa 1 Thessalonians 4 verse 13. 1 Thessalonians 4 verse 13. Babasahin ko po. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Nais naming malaman ninyo. Gusto natin na malaman po natin ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot. Narito po, nakakaranas po sila ng kalungkutan at ang solusyon po ng Panginoon ay karunungan, malaman, upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ito po'y nabanggit din po ang talatang ito ng ating tagapagsalita mga kapatid. Kaya ituloy po natin sa verse 14. Sapagkat kung tayo'y sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Noong unang panahon po ni Pablo, during this time, nahaharap po sa persecution ang bayan ng Diyos. Marami po sa kanila ang namatay. Marami po sa kanila ang namatayan. At labis po ang pagdalamhati ng mga tao noong unang panahon. Dahil sila po, may iba-iba po silang paniniwala patungkol sa kamatayan. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na kapag namatay, ay mayroong separate entity na parang kaluluwa na alis sa katawan mo at forever mahihiwalay sa iyo. Mayroong paniniwala na mapupunta sa dakong lugar na kung saan puno ng kalungkutan. So iba-iba po ang kanilang paniniwala tungkol sa kamatayan. Kaya kung ano po ang ating paniniwala ay nakaka-apekto po ng malaki sa ating damdamin at sa ating pananaw sa buhay at pananaw sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Paul, nais kong malaman ninyo tungkol sa mga namatay, na ang mga patay, ang sabi po, kung tayo sumampalatayang si Jesus. Kaya huwag tayong matakot mga kaibigan, mga kapatid, sa kamatayan. Mayroong pag-asa. Mas matakot po tayo kapag nawala po sa atin ang ating pananampalataya. Dahil hanggat nasa atin po yung ating pananampalataya, nandyan yung relasyon po natin sa ating Panginoong Jesus, ang pangako ng Panginoon, sapagkat kung tayo sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos kasama niya. At nabanggit po kanina ng ating tagapagsalita, ang tinutukoy po na dadalhin sa langit na bayan. Kaya kung napapansin niyo po mga minamahal na mga kapatid, si Abraham, nung siya po ay namatay, bago po siya namatay, hindi po niya natanggap ang pangako ng Panginoon na Heavenly City. Pero si Abraham po, namatay po siya na buong-buo po ang kanyang pagtitiwala. Dahil, para po sa kanya, ang kamatayan ay hindi makakahadlang para tuparin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, narito po ang pag-asa, ang ating Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Naway ang pag-asa ng muling pagkabuhay at ang kapangyarihan ni Kristo Jesus ay patuloy na magbigay ng lakas at katiyakan sa ating mga puso. Muli po namin kayong inaanyayahan na manatiling nakatutok bukas sa ganap na alas 7 ng gabi dito lamang sa ating programa na nagpapaalalang si Jesus, ang tanging pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, alos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pa ilon, ay nung nandisal po yung IBCBN,

0: nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di punta namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami nakatami sa batang maliit na elementary pa tayo. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yung nagnaroon naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi ng aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Kami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkungayaan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga kantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. At ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa umagang ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng mga talata sa Biblia na naghahayag ng nature ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay nasa ikalawang bahagi tayo ng kanyang kalikasan bilang isang tunay na tao at ating tagapagligtas. Sa Juan kabanatang 8 talatang 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaibigan, sa aklat na ito ni Juan, ang ilaw at kadiliman ay hindi lang physical na larawan. Ito ay spiritual na realidad. Ang kadiliman ay katumbas ng kasalanan o sumisimbolo sa kasalanan, kalituhan, buhay na hiwalay sa Diyos, maling direksyon sa buhay. Ang ilaw naman ay sumisimbolo sa katotohanan, kaligtasan, kalooban ng Diyos at buhay na may direksyon. Ang pahayag na ito ay sinunod sa eksena ng Feast of Tabernacles kung saan may mga ilaw sa templo. Kaya si Jesus ay parang nagsasabing, ang tunay na ilaw ay hindi ang ilaw diyan sa loob ng templo, kundi ako mismo. Siya ang pinagmumula ng spiritual na liwanag. Siya ang pamantayan ng katotohanan. Siya ang tanging makapaglalabas sa tao mula sa spiritual na kadiliman. Ito ay malinaw na pahayag ng kanyang pagkadiyos at otoridad. Ang ilaw ay hindi automatic na gumagana sa buhay ng tao. Sa ating bahay, kailangan mo siyang i-switch. Bagamat ngayon may mga automatic na ngayon na biglang umiilaw kapag ikaw ay napadaan. Ngunit sa spiritual na kalagayan, mayroong kondisyon. Hindi sapat ang makinig, kailangang may pagsunod. Ang pagsunod ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa kanyang salita, pagsuko ng sarili at paglakad na kasama siya araw-araw. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Mula sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang kabanatang 8 ng Juan sa talatang 12 hanggang 19. Nagsalita ulit si Jesus sa mga Pharisees, "Ako ang ilaw ng mundo. Magkakaroon ng ilaw ang buhay ng taong sumusunod sa akin at hindi na siya maglalakad sa dilim." Sinabi sa kanya ng mga Pharisees, "Ikaw lang nagsasabi niyan at walang kwenta ang mga ganyang pananalita." "Hindi," sabi ni Jesus, "kahit ako lang nagsabi nito, totoo ang sinasabi ko, kasi alam ko kung saan ako galing at kung saan ako pupunta. Pero hindi nyo alam kung saan ako galing at kung saan ako pupunta. Nanghuhusga kayo ayon sa standards ng tao, pero wala akong hinuhusgahan. Pero pag ako ang humusga, tama ang hatol ko, kasi hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Ama na nagpadala sa akin. Nakasulat sa law nyo na pagparehas ang sinasabi ng dalawang witness, totoo ang sinasabi nila. Ako mismo ang nagsasalita para sa sarili ko, at ang Ama na nagpadala sa akin ay nagsasalita din tungkol sa akin. Nasaan ang tatay mo?" tanong nila. "Di nyo ako kilala, pati ang tatay ko," sagot ni Jesus. "Kung kilala nyo ako, kilala nyo din ang tatay ko." Ang ilaw ng sanlibutan.
Inilarawan ng philosopher na si J.P. Moreland kung paano ang Disneyland sa California ay may buong crew ng mga manggagawa na ang tanging tungkulin ay pangalagaan ang mga bombilya, mga ilaw. May listahan sila o record ng libo-libong bombilya sa buong park at pinapalitan nila ang mga ito kapag umabot na sa 80% ng inaasahang haba ng buhay nito. Naging effective ba sila? Ayon kay Moreland, niminsan ay wala siyang nakitang pundidong bombilya sa park na iyon. Ang ilaw ng sanlibutan ay isa sa mga pinakakilalang katawagan o title ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay larawang kaugnay ng kaalaman, katotohanan, katuwiran, pag-asa at direksyon sa buhay. Gaya ng pinropesiya ni Isaias, ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sa mga naninirahan sa lupain ng malalim na kadiliman, ay sumilang ang isang liwanag. Yan ay nakasulat sa Isaias Kabanatang 9, Talatang 2. Ganon din sa Juan Kabanatang 1, Talatang 4. Sa araw na ito ay sisimulan natin ang ikatlong bahagi ng ating pag-aaral, ang pagtingin sa mga katangian ni Kristo sa kanyang nature kaugnay ng kanyang bayan o kanyang iglesia. Nang sabihin ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," sa talatang 12 ng kabanatang 8 ng Juan, agad siyang hinamo ng mga Pariseo sa talatang 13 hanggang 18. Nang sabihin nilang hindi tama ang kanyang patutuo, para na rin nilang inakusahan siya ng pagsisinungaling at pagmamataas. Tumugon si Jesus na siya at ang Ama ay dalawang saksi at ipinakita niyang ang mga Pariseo ay walang pagkaunawa sa kanyang banal na pagkakakilanlan at pinagmulan. Dahil dito muling hinamon siya ng mga Pariseo sa talatang 19, ang tanong nila ay kung nasaan ang iyong ama, ang tatay ng ating Panginoong Jesus. Ironically, they prove their own ignorance. Lalo pa nilang ipinakita ang kanilang kamangmangan. Maaaring layunin din nilang insultuhin siya tungkol sa mga pangyayari ng kanyang kapanganakan. Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang insultong iyon. Sa halip, kanyang ipinahayag na ang pagkilala o pagkakilala sa kanya ay pagkilala rin sa Ama. Isang mabigat na pagsaway para sa mga religious leaders ng Israel na hindi nila ito naunawaan. May isang kwento tungkol sa isang grupo ng mga minero na natrap sa ilalim ng lupa. Nawalan sila ng ilaw at habang tumatagal, hindi nila alam kung saan na pupunta. Ang problema nila ay hindi lamang kakulangan ng daan palabas, kundi kakulangan ng liwanag upang makita ang daan. Ganyan ang kalagayan ng sangkatauhan. Hindi lamang tayo nangangailangan ng payo, edukasyon o mas mabuting sistema. Ang pinakamalaking pangangailangan natin ay si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, ang magpapakita sa iyo ng daan, ang magdadala sa iyo sa tunay na direksyon ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano ang ibig sabihin sa iyo na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan? Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo rin ay tinawag na maging ilaw ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpapahayag ng kanyang liwanag, paano natin ito ginagawa? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. At inaanyayahan kita, kaibigan, at tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo sa pagpapasalamat at pagpupuri sapagkat muli niyong ipinagkaloob ang buhay at kalakasan sa amin sa umagang ito.
aming Diyos na may bigin. Salamat sa iyong anak na si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkakasala at nangangailangan ng iyong biyaya. Patawarin mo po kami, linisin mo kami, at gabayan mo kami sa iyong liwanag. Tinatanggap namin si Jesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Tulungan mo po kaming sumunod sa Kanya araw-araw at maging handa sa Kanyang malapit ng pagbabalik. Aralahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga panalangin, mga pangangailangan, sa kanila pong mga pasanin. Kayo, Panginoon, ang maging katugunan, ipagkaloob po sa kanila ang mga pangangailangan ito, lalong-lalo na po ang makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ingatan din po ang kanilang mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune-in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay magdadala sa iyo sa tunay na pagkakilala sa karakter ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, mapapasa inyo ang araling ito at ang aklat na aming pinamimigay ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa na naman pong mapalad na umaga ang nais kong ipaabot sa bawat isa sa inyo na nakatutok sa programang ito. Napakasaya natin sapagkat muli tayong ibinangon ng ating Panginoon para magpatuloy sa lahat ng gawain na nakatakda sa araw na ito. Kaya purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa mga pagpapala, sa buhay at kalakasan, lalo tigit o sa Kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay nagagalak sapagkat habang tumatagal ang ating pag-aaral o sa araw-araw ay nagiging maliwanag sa atin kung paano tayo inihahanda ng isang nagmamahal sa atin para sa pagtatagumpay sa buhay sa hinaharap. So kaya patuloy po tayong tumutok dito sa atin hong programa. Dito sa AWR 89.1, mayroon hong mga iniaalok sa bawat isa sa atin na punong-puno ng inspirasyon. Walang iba kundi yung mga awitin. Ganon din yung mga salita ng Diyos na makukuhanan natin ng kalakasan upang maging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya patuloy kayo pong tumutok, mga ginigiliw. Patuloy po kayong sumabaybay sa atin pong programa. At doon po sa nagkakaroon ng katanungan, hindi nagiging malinaw sa kanyang isipan ang mga tinatanggap niyang mga impormasyon, inyo pong gamitin yung inyo pong comment section sa inyong Facebook o sa inyong YouTube at gayon na doon ay inyong isulat upang ito'y mabasa namin at matanggap namin para lalo naming natitiyak na kayo po ay nakaugnay, nakatutok sa atin ng programa. Pwede rin po kayong tumawag sa 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan, pwede kayo magpadala ng mensahe sa mga numerong ito. Okay, so kaya ngayong araw na ito, saan man kayo naroroon, o ano man ang inyong ginagawa, nasa bahay man kayo, o di kaya patungo sa inyong trabaho, mga kaibigan, mayroon tayong napakagandang pag-aaralan ngayon. Itutuloy natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Daniel. Subalit, bago po tayo dadako diyan, tayo muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, marami na namang salamat sa kabutihan ninyo. Ipinagkalooban niyo kami ng pagkakataong ituloy ang pag-aaral namin sa aklat ng Daniel. Nawa sana'y kasihan kami ng banal na Espiritu. Maunawaan naming malinaw ang mensahe na nais ninyong aming isakabuhayan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong presensya, support at gabay ay maranasan namin upang kami maging mananagumpay sa sanlibutang ito. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ang atin hong bibigyan ng kasagutan sa oras na ito ang isang napakagandang katanungan na kung aling bansa ang unang hayop na lumitaw sa entablado ng kasaysayan ng mundo noong panahon ni Daniel. Dito sa kapitulo 7 at talata po'y 4 ay sinasabing ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila habang aking minamasdan ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyang din ito ng isip ng tao. binigyan din ng isip ng isang tao. Now, ngayon, kung ang hayop ay bansa, sangayon sa ating pag-aaral tungkol sa simbolo na ginagamit sa propesiya, binanggit ang unang hayop. Nang hayop na ito ay katulad ng isang leon na may pakpak ng isang agila. Yan. Sino ba ang unang imperyo na pawang lumitaw at naghari sa sanlibutan? Ang unang bansang lumitaw, walang iba ang kundi ang Babylonia from 605 to 539 BC. Ito ang kanyang taon na paghahari dito sa sanlibutan. Ngayon, sinasabi na ang unang halimaw ay ang kaharian ng isang leon na may pakpak ng agila. Ito po ay angkop na sumasagisag sa pinakamasagana o pinakamaunlad at makapangyarihan sa panahon ng Babylonia, kung saan pinalawak nito ang teritoryo nito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng parehong katangian ng isang leon. Mapapansin natin, ang pagkakasabi ay ang leon ay may pakpak ng agila. Talagang angkop ang pagkakalarawan sa bansang Babylonia o imperyo ng Babylonia na sumakop sa sanlibutan. Dahil yung agila, ang agila ho ay meron ho siyang katangian na kanya pong liparin. Ang kaya niyang lumipad ng mahaba, lumipad ng may kaluwangan, ng malayo, at siya ho ay may katangian na makita. Tinatawag sa Biblia ng sabi ay yung kanyang katangian na kanyang makita ang kalaparan. Yan. Yung kanyang focus, yan, nandiyan. At siya, ang sabi ganon, ang hari ng mga ibon. So ito yung kinasisimbolohan ng Babylonia. Isang leon na mayroon hong kapakpak na katulad ng agila. Tingnan natin sa ibang pagkakasulat, sa iba kasing sulat sa Biblia, inilalarawan na ang Babylonia bilang isang leon sa kagubatan. Jeremias Kapitulo 4, ang talata po ay 7. Ang sabi pong ganoon ay ganito, Jeremias Kapitulo 4, ang talata po ay 7. Ang isang leon ay umahon mula sa sukal niya at isang mangwawasak ng mga bansa ang naghanda, siya'y lumabas mula sa kanyang lugar upang wasakin ang iyong lupain. Ang iyong mga lungsod ay magiging magulo na walang maninirahan. Sinong sinasabi ni Propeta Jeremias? Yun daw leon. Yung bansa na mayroong katangian na katulad ng leon, siya ho ay lumabas at winasak ang mga bansa. Kanyang sinakop ang mga bansa. Kaya nga bilang leon, itong leon na ito ay meron siyang mabangis. Isa rin yung may katangi, mayroong kabangisan na katulad ng agila. Kaya pagka pinasa naman natin yung mga panaguhoy, Kapitulo 4, ang talata po ay 19, ang sabi naman dito, ang mga humahabol sa amin ay higit na mabibilis kaysa sa mga buitre sa himpapawid, hinabol nila kami sa mga bundok, inabangan nila kami sa ilang. So, sino naman ang tinutukoy dito ng manunulat sa panaghoy ng Haring Solomon? Sino ang kanyang tinutukoy na mayroong kabangisan, na mayroong kabilisan Oh, na humabol, ang sabing ganon, sa ibang mga hayop. Walang iba kung hindi ang agila. Talagang tunay na mabilis ang agila. Ngayon, liwanagin natin itong propesiyang ito, oh, itong Daniel Kapitulo 7 at 4, kung sino ang unang bansa na sumakop, oh, na unang na naghari, sino ang bansa na kinikilala na unang naghari sa sanlibutan. Ang sabing ganoon, ang Babylonia. Oh, dahil ang Babylonia, siya'y gumamit ng mga pakpak, oh, oh, bilang atang leon, bilang sumasagisag sa sarili nito, sila po'y, siya po'y napatunayan sa mga piraso ng sining at mga relics na nahukay mula sa guho, gumuho ng sinaunang Babylonia. So sa makatwid, yung palatandaan na nakita ni Daniel na simbolo ng unang kaharian na pawang inulit, oh, ito ay unang binanggit sa Daniel 2 bilang pangitain ng Haring Nabucodonosor na nakita niya ang ulong ginto, pero ito ay katulad rin ng paglalarawan sa Daniel 7 na nakita rin nitong si Propeta Daniel sa kanyang pangitain na ang unang hayop na may katangian ay leon, na ang katangian ay leon at mayroong pakpak ng agila. So pinatunayan naman sa mga nadiskubre, oh, doon sa Babylonia na napakaraming pakpak ng leon, oh, na ginamit para bilang sagisag sa kanyang sarili. Ngayon tingnan natin. Oh, anong ibig sabihin itong leon na ito na mayroong pakpak ng agila? Sinakop po ng Babylonia ang malapit na silangan sa pamamagitan ng kanyang bagsik katulad ng leon at yung bilis katulad ng agila na kanyang pinalawak ang teritoryo nito mula doon sa Mediterranean hanggang sa Persian Gulf at Timog hanggang sa Ehipto. Ganun ang nasakop ng imperyo ng Babylonia. Subalit ng maglaon, ang pag-alis ng mga pakpak sa Babylonia ay tumutukoy sa pagkawala ng kapangyarihan nito upang gumamit ng higit pang mga pananakop. So kaya yung simbolikong representasyon ng ginawa, oh, itong pagtayo sa dalawang paa nito tulad ng isang tao ay nangangahulugan na ang Babylon ay nawala ng lakas ng loob ng isang leon at espiritu ng isang agila at naging sa pamamagitan ng takot at pagkamahiyain na wala ng kapangyarihan nito na gumawa ng higit pang mga pananakop. At alam natin kung ano ang nangyari sa Haring Nabucodonosor. O, kaya gaya po nung propesiya, o, sa Daniel 7 noong pong 539 BC, wala pang 70 years matapos yung pagtatatag ng bansa ng Babylonia at ang lahat ng mga taga-Babylonia na pawang naitatag, o, pumasok ang Medo-Persia, kanilang tinalo ang Babylonia at lahat ng kaalyado nito. Na dito sa propesiya ay pawang tumpak na tinukoy, wasto ang pagkakasabi na ang leon, oh, ang leon na may pakpak ng agila ay simbolo ng Babylonia at ang Babylonia ay simbolo rin ng ginto, ulong ginto na nakita ni Propeta Daniel sa panaginip ng Haring Nabucodonosor. So sa makatwid mga kaibigan, atin hong napagtibay na ang unang kaharian na tinutukoy sa Biblia, walang iba kung hindi ang Babylonia. Yan, atin hong pag-aaralan pa yan, dudugtungan itong mga hayop na tinutukoy sa Daniel 7 kung paano ho ito naghari at kung papaano natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay maging handa sa kanyang paghatol at ganun din sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Jesus. Well, tayo po ay nakatapos na muli sa atin hong pagbabaybay ng mga salita ng Diyos dito sa aklat ni Daniel. Sana po ay nakakakuha kayo ng mahalagang impormasyon upang mapagtibay sa ating kaisipan na hindi gawa-gawa lamang ang mga pangyayaring nangyayari sa mundo ng nakaraan, kundi mapatunayan natin na ang salita ng Diyos, na ang Biblia, yung nasulat dito sa Biblia ay pawang tumpak. Ho, pawang tumpak ang pagkakasabi at maasahan nating gabay sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Okay, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa inyo pong pakikisama sa aming naging pag-aaral, ganun din sa inyong pangako na hindi nyo kami pababayaan kapag ka kami nasa panig ninyo. Nawa ito'y maging karanasan ng lahat ng sumusubaybay sa programang ito. I-bless nyo po ang kanilang mga pamilya, i-bless nyo ang kanilang hanap buhay, i-bless nyo ang kanilang pananampalataya. At sila'y gamitin ninyo na makakasangkapan na magbabahagi ng inyong mga salita upang mas marami kami na siyang sasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Tunay na nakakasabik, no? Pag-aralan itong Daniel 7. Talagang nabibitin tayo doon sa mga maikling mga impormasyon na natutuklasan natin. Pero magpapatuloy po yan. No? Bawat umaga. Yan ay atin hong iniisa-isa para maging maliwanag sa atin pong lahat. Kaya patuloy po kayong tumutok dito sa programang ito upang magkaroon ng inspirasyon at gabay sa inyong paglalakbay sa sanlibutang ito. Muli po, ito si Pastor Jose Sabat Jr. Ay nagpatuloy na nagsasabi sa inyong may nagmamahal sa iyo.

Good morning sa pabagbalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programa Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng programa natin no? Sa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po yung araw ng Webes, July 2, 2026. Ayan, napakabilis ng panahon. Month of July na, mga minamahal. Binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig at nanonood sa programang ito. Una ay sa ating mga listeners sa radio. Sabagat naka-live tayo sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang patuloy ninyong maranasan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. At ganoon din dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning mga minamahal at welcome sa atin pong paglilingkod na ito. Ano po? At lahat ng ating mga listeners o viewers sa iba't ibang bansa, anumang oras kayo nadatnan ng ating programa, welcome sa ating paglilingkod at ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ang siyang patuloy nating maranasan mga giliw ko mga taga-subaybay. Muli ito niyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At of course, patuloy na nakikiusap ng programang ito, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, at maging sa mga kapitbahay, mga katrabaho, o sa inyong mga kaeskwela. Ano po? Share niyo po para sila rin ay makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano ho? Kaya huwag kalimutan na i-share po ninyo ang ating live. Pwede rin po ninyo na i-mention sila dito sa ating comment section, mga minamahal, para sila ay kasama nating sumusubaybay sa mga oras na ito. At of course, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga pagbati o katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. Text lamang at ating ipaglilingkod ang inyong mga kahilingan. Samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Let us pray, mga minamahal. Muli kaming nagpailan lang ng aming tinig sa napakagandang umaga o Panginoon naming Diyos, sapagkat kami nagnanais na Ikaw, Panginoon, ay aming purihin, sambahin, luwalhatiin ang inyong dakila at banal na pangalan. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ang Diyos na lumalang ng mga langit at ng lupa, ng lahat ng mga bagay at kasama ng aming mga buhay. Panginoon, tunay na kaibutin niyo sa bawat isa sa amin. Hindi niyo kami pinababayaan. Patuloy na naranasan namin ang inyong pagkalinga at pag-iingat. Patuloy na naranasan namin ang inyong pakikisama. Kaya, O Diyos, salamat po sa napakagandang umagang inyong ipinagkaloob. Maraming salamat din, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na taglay po ng bawat isa sa amin upang
patuloy kami na makapaglingkod sa inyo. Ganon din po sa aming kapwa, Panginoon. Kaya salamat po sa mga pagkakataon at pribilehiyong ito, O Diyos. Kung kaya, handa na po kami na mag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Ang aming dalangin ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa, lalo na sa aming mga tagapakinig at manunood sa ampo ng kandilang pamilya, O Diyos, upang ang pag-aaral namin ay maging kapakinabangan at patuloy na maging daan upang kami gumawa sa iyong banal na kalooban, magdala sa inyo ng kaluwalhatian. Salamat po sapagkat ang inyong banal na presensya ay lagi naming nakakasama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga giliw namin mga tagasubaybay, good morning uli. Ayan, lalo na sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga Facebook at YouTube. Good morning, good morning. Ngayong umaga, pagka-Webes, tayo ay magkaroon ng pagsagot sa mga katanungang ipinadala sa atin, mga minamahal. And of course, I am planning na next week siguro at onwards ay baguhin natin ang ating schedule. Yung pong ating leksyon na ginagawa tuwing Biyernes ay plano ko pong ilipat tuwing Lunes. Tapos yun namang atin pong question and answer ay ilipat natin ng Biyernes. No, pwede ba yon mga kaibigan at mga kapatid? At least yung atin pong leksyon na pag-aaralan pag Lunes ay marireview ninyo hanggang Biyernes, ano po, hanggang Sabado. Yan ay aking proposal at panukala, no? At kapag inyong sinang-ayunan sa magitan ng pag-amen, di kaya pagsang-ayon, ay gagawin natin next week, mga minamahal. Ano po, at ating ipagkalobang ayon sa inyong nais, ano po. Alright, so tayo po'y sasagot ng mga katanungan, mga minamahal. Ako'y natatawa dito sa unang tanong na ating ipaglilingkod. Sapagkat ang tanong na ito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay nagpapahiwatig ano ho, na gusto niya talagang kumain ng dumal. Sapagkat ang pangalan lang nito, hindi ko mabasa eh. Indray, ito, F2. JP, yan ang kanyang pangalan. At ito ay taga-subaybay natin sa YouTube. Ano po? At kaya nakalagay riyan, bakit panilikha ng Diyos ang baboy kung bawal itong kainin? Ano ho? Yun ang kanyang tanong. So talagang may mga tao, siguro kung ito ay maganda naman, kung ito yung tanong niya ay nais niyang malaman ang katotohanan or depende sa kanyang motibo. Pero sasagutin natin ayon sa liwanag ng banal na kasulatan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? So, maliwanag naman po, mga minamahal, ang banal na kasulatan. Kung ano yung tinuturo at dapat nating gawin at dapat nating sundin. Ano po? Maging ano lamang tayo, maging open-minded. Ano po, mga minamahal, para sa mga katotohanan, madali nating tanggapin kaysa ating tutulan at salungatin. Ano po? At dito sa kanyang tanong, bakit nga naman nilikha yung baboy? Hindi naman pala ipakain ng Diyos. Pagbabawal naman pala, hindi sayang. Ay, mga ganong mga arguments, mga minahal. Actually, maraming beses ko na po yan na na-encounter maging sa personal, ano ho, ng mga ganyang tanong. Ay, bakit pa niya yan na nilikha ng Diyos? Na bawal naman palang kainin. Diba? At, masarap naman. Yung mga ganong mga sinasabi ho nila, mga minamahal. Ano po? Pero pagka tinatanong ko po, lalo pag ako'y nagbabible study ng mga maramihan, ano ho, nagpapasarap diyan. Aba, kung ano mga sinasabi, sabi, ang balat, ang laman, ano-ano, ang buto, walang sasabing kung ano yung nagpapasarap. Basta binanggit nila yung mga parte ng katawan ng baboy. At hindi lang ang baboy actually ang pinagbabawal. Marami ho mga minamahal na hindi nakabubuti sa ating kalusugan. Ano po? Ngayon, ay di tinanong ko sila, nakaranas ba kayo magluto niyan na walang timpla? No, walang timpla kahit kunti ay hindi pa. No, ay ang sabi ko sa kanila, pagka nagluto kayo niyan na walang timpla at walang mga ingredients, masarap ba? Ay hindi. Hindi. So, hindi pala yan ang hindi pala yung mga parte ng katawan ang masarap.
no, nung hayop na binabanggit nila, kundi yung kanilang mga timpla, ano po, mga giligo, mga tagasubaybay. Ano po, ngayon, ang hinahanap ay bakit nga naman ito nilikha kung hindi naman pala ipinapakain, kung ito'y bawal naman pala. Mga minamahal, lalo na sa nagtanong, gusto kong bigyan kayo ng malinaw na bahagi. Ano po? Ang lahat ng nilikha ng Diyos, no, ang bawat nilalang ng Panginoong Diyos ay may sariling layunin. May kanya-kanyang layunin. Ano po? Yan ang maliwanag po, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ulitin ko, ang lahat ng nilikha ng Diyos o ang bawat nilikha niya ay nilikha niya sa kanya-kanyang layunin. Ano po? Basahin natin ang Biblia sapagkat ang Biblia ang lagi nating ating pamantayan, standard ng ating pong pananampalataya. Ano po, mga gilig ko, mga taga-subaybay? Ang Biblia nagsasabi na, sabi nga ni Haring David, O Panginoon, kay dami ng iyong mga gawa, sa karunungan mo'y ginawa mo silang lahat. Ano po? So, napansin natin, yan ay nasa mga awit 104, ang talata ay 24, mga minamahal. At sabi rito, ay ang sabi ni David ay Panginoon, unang manunulat ng mga awit, kay dami ng iyong mga gawa, no? Hindi mabilang. Sa karunungan mo'y ginawa mo silang lahat. Ano po? Ngayon, paano ba ang paggagawa ng Diyos dito? Ano, may layunin ba ito? Basahin natin ang Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 4. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. So napansin ninyo mga minamahal sa unang bahagi, pinatunayan at nilinaw po ng manunulat ng kawikaan na ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito. Ibig sabihin, may kanya-kanyang purpose at layunin ang pagkalikha ng Diyos sa bawat bagay. Hindi ho yung nilikha ng Diyos na ito, lahat ay kainin na. Hindi ho mga minamahal. Meron ho yung purpose. May mga layunin, mga minamahal. Halimbawa, tayo mga tao. Nung nilikha tayo ng Diyos, ano ba ang purpose niya? Ang purpose ba para kainin din ng kapwa-tao? Ang tawag niya, cannibal yata ang tawag doon. Yung mga kumakain ng kapwa-tao, mga minamahal. Hindi yan ang purpose. Ano ho? Kung ating titingnan ang banal na kasulatan, ang layunin ng Diyos, bakit niya nilikha ang tao at napaka-special pa, ay sapagkat mga minamahal, ito ay binabanggit ditong magiging kanyang mga tagapamahala. O, di ba? Doon sa binabanggit sa banal na kasulatan, nasabi doon ay, lagay natin sa screen natin. Ang sabi dito, sa 1:26 ng Genesis, tingnan ninyo, ito'y example. Ano bang layunin sa pagkagawa ng tao? At ginawa pa ng Diyos na napaka-special, tayo, kayong nakikinig at nanonood ngayon, special sapagkat tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Nasabi rito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ayon. Dito po mga minamahal na mga kaibigan ay napakaliwanag po ano. Ang tao nung nilikha ng Diyos, special sapagkat nilikha ayon sa kanyang wangis. At merong layunin, ano ho mga minamahal. Ang layunin hindi para kainin ang kanyang kapwa-tao, kundi sila yung mamahala, ano ho. Sila yung manager, sila yung mga katiwalaan sapagkat ang sabi sa English, they have to rule. No? Sila'y magkaroon ng dominion sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sila yung mga tagapamahala, tagapag-ingat, tagapangalaga, mga minamahal sa nilikha ng Diyos. So hindi pala lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha niya para ang purpose ay kainin. Alright? Like for example, itong binanggit natin ay ang tao ay mamahala siya. Hindi para kainin ang isa't isa. Ano? At doon sa binasa natin kanina sa Kawikaan 16:4, ipinaalala sa atin mga minamahal na ang bawat bagay na ginawa ng Diyos ay ginawa niya ayon sa layunin nito. Ayon sa layunin mga minamahal. Ano po?
Kaya maliwanag, mga kilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? At napansin natin na ang Diyos pala, nung likhain niya ayon sa kanyang karunungan, alam niya kung anong purpose. Ano po mga binamahal? Siya ang naka-aalam. Ngayon, halimbawa, tayo mga tao, ang pinaka-original na design ng Diyos sa tao, nung likhain niya, ang pagkain, hindi karne. Ano ho? Sapagkat hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay ginawa upang magiging pagkain ng tao. Hindi ho. Bagaman ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sa creation ay mabuti. Ano ho? Maliwanag naman yun eh. Sa, ilagay mo ngayon doon sa verse 31. Yung talata na yan. Verse 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. So napansin ninyo mga minamahal, yung palang lahat ng nilikha ng Diyos, tiningnan niya, pinagmasdan niya, napakabuti. Ano ho mga minamahal, walang masama riyan na binabanggit, napakabuti. Ngayon, hindi ibig sabihin na mabuti ang paglikha ng Diyos ay mabuti ng kainin. Hindi ho mga minamahal, kaya nga merong layunin sa bawat isa. Ngayon, bigyan natin ng example. Sa tao, nung likhain ng Diyos ang tao, hindi ho nakadesign na kainin ng tao ang kahit na anong gusto niya ng mga karamal-dumal. Ano? Una, bigyan ko kayo ng example. Sa aklat po ng Genesis, dito pa rin tayo sa Genesis, ang kapitulo ay 17. Ito po yung, 16 rather. Ito po yung instruction ng Diyos sa unang tao na kanyang nilikha. Tingnan nyo ang kanyang original diet, sabi dito. Genesis chapter 2 verse 16. 2:16 ng Genesis adlan. Sabi riyan, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. All right? Anong sinabi? Malaya kang kumain o makakain ng lahat ng nasa punong kahoy na nasa halamanan. So napansin niyo, binanggit ng Diyos lahat ng punong kahoy. Tumutukoy yan doon sa bunga. Ano ho mga minamahal? Pero sa talatang 17, mayroon ding ipinagbawal ang Diyos. At sabi dito, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na iyo na ikaw ay kumain iyon, ay tiyak na mamamatay ka. So napansin ninyo, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang ibinigay ng Diyos at pinahintulot na kainin ng tao, mga minamahal, ayon sa talatang ating binasa, ay yun palang mga bunga ng punong kahoy. Ano ho? Bunga ng punong kahoy. Kaya sabi ng Diyos kay, sa lalaki, kay Adan, malaya kang kumain, ano ho, ng lahat ng punong kahoy na nasa halamanan. Napansin ninyo, hindi kasama sa binanggit ang karne. Hindi ho. Pero may ipinagbabawal ang Diyos doon, mga minamahal. Ang ipinagbabawal niya, yung nasa 17, maliban yung bunga ng punong kahoy na nasa halamanan. Ano po? Sapagkat yun ay tinatawag nating may restriction. Ano? Yun ay hindi pinagpahintulot ng Diyos. Ipinagbabawal niya yun sapagkat yun ay punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So doon, mga minamahal, sa talatang 16, ang sabi ng Diyos, pwede kang kumain lahat ng bunga ng punong kahoy. Wala siyang binanggit na karne. Napansin niyo mga minamahal? Hindi sinabi ng Diyos na pwede kang kumain ng baka, kung ano man, baboy na tinanong sa atin ngayon. Hindi ho mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa Genesis chapter 1 verse 29 ay mayroon pong description o instruction na ibinigay ang Diyos. Ano po? Tingnan niyo ha. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Ayun, napansin ninyo mga minamahal, ang ganda ho ng kapahayagan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Maliwanag, no? Sa paraphrase version nga ay, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat. Ha, kita niyo mga minamahal. Wala ho, sa original diet pala na ibinigay ng Diyos, hindi ho kasama karne mga minamahal.
Alam naman natin, nagsimula ang pagkain ng karne ayon sa record ng Biblia ay sa panahon ni Noah. Di ba? Mayroon doong naubusan sila ng ano eh, ng fruit at saka grain ng panahon ng baha. Di ba? At meron na po mga minamahal na kaibahan ang marumi at malinis doon. Mamaya ating babanggitin yon. Ngayon, so malinaw na, meron na tayong mga premises. Ano? Una na ating rason, mga minamahal, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha niya yon sa layunin. At hindi lahat ng layunin ng paglikha ng Diyos ay para kainin ng tao. Ano po? At ang ikalawang punto natin, mga minamahal, doon sa nagtanong, ay ang Diyos ay meron siyang specific na ibinigay na kainin ng tao. Yun yung original diet niya. At hindi kasama ang karne, malinis man o marumi. Ang kagandahan sa ating Panginoong Diyos, napakatalino niya, mga minamahal. Ano po? Sapagkat, nung paglikha ng Diyos sa mga hayop, meron ng marumi at mayroong malinis na hayop. Ano po? Malinaw po yan. Ano po? And then, kung ating titingnan, dahil posible na ang tao ay, kung makakain ng karne, ay meron siyang makikitang pwedeng kainin. At yun yung malinis, mga minamahal. Ano po? Kaya dito, ipinahintulot po ng Diyos na kainin muna ay yung mga fruits, grains, at yung mga nuts. And then, sa Genesis 3:18, ipinahintulot ng Diyos na kainin ang mga sariwang halaman bilang pagkain. Yun yung mga gulay. Ano ho? After sin, mga minamahal. Kita nyo? Kaya tayo ay masarap pag may gulay. Halimbawa, malunggay. Alam nyo, ang pinakasikat na gulay, malunggay. Sapagkat kahit saan ako pupunta, malunggay, hindi nawawala. Tinan, ano ho? Sa mga sinabaw, lagi may malunggay. Pag nagulay, lagi, madalas ang malunggay ay kasama, mga minamahal. At masarap naman. Ano ho, masarap naman, mga minamahal. Ngayon, nung napahintulot ang Diyos kumain ng tao ng karne, nagbigay siya ng palatandaan, nagbigay siya, mga minamahal, ng description doon sa hayop, at ang instruction niya, yung kainin niyo, yung malinis. Ano ho? So doon, makikita natin sa Genesis chapter 7, verse 2 pa lang, panahon pa ito ni Noah, ay merong sinabi ang Diyos na ganito kay Noah. Genesis chapter 7, verse 2. Sabi po ay ganito. Kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Napansin niyo, mga kili kong mga tagasubaybay, may instruction ng Diyos kay Noah. Pinakukuha ng mga malinis na hayop at hindi malinis. O pag hindi malinis, yan ay salungat ng malinis. Marumi ho yan. Ano po? Para i-preserve na ipipasok doon sa daong nung nagkaroon ng baha. Napansin niyo ba na doble o triple ang dami ng malinis kaysa marumi? Dahil kung ang kinain ng ni Noah at ng kanyang pamilya ay marumi nung sila ay nasa sa daong at sa pagbaba, ay di wala na sanang marumi ngayon kasi ang preservation niyan ay para ho sa kanilang similya. Ano ho, pagdami? Ano po, mga minamahal? At titingnan natin, mas marami yung malinis na hayop. At nung nagsabi ang Diyos, mga minamahal, tingnan ninyo ha, nung nagpahintulot ang Diyos kumain ng tao ng tinatawag natin ng karne. Sa Genesis chapter 9, verse 3, ito po ang ating mababasa. Yung pong mga hayop na pinakakain ng Diyos ay inihalit tulad niya sa hulunti ang halaman. Sabi rito, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang bawat lunti ang halaman, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. So napansin ninyo, mayroong pasubali ang Diyos. Yung bawat gumagalaw na nabubuhay, we have to think that and we have to use our common sense na pag sinabing bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, ay mayroong pasubali ang Diyos na kung paanong ibinigay niya ang lunti ang halaman, no? Yung mga sariwang halaman. Ibinigay rin naman niya lahat ng bagay. Ngayon, sa talatang 4, ito ang ating mababasa. Habi rito, ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito, ito ay ang kanyang dugo. Ang problema sa ilan, pinutol yung talata doon sa Genesis chapter 9 verse 3, ang ginamit lang yung bawat gumagalaw na nabubuhay ay kainin. Aba, pag yan ang susundan ninyo ay delikado kayo, you will be in danger, mga minamahal. Ano ho?
Kaya dito sa context nito mga minamahal, at gamitan natin ng kunting common sense lang, ano mga minamahal, ay sinabi ng Diyos gaya ng ibinigay ko sa inyo na luntiang halaman. Ngayon, kung ikaw si Noah, alam mo kung alin ang malinis at marumi na hayop, sapagkat yung malinis ay pitong pares, mga minamahal, ay at mas konti ang marumi, alin ang iyong kakainin at kakatayin? Of course, yung malinis, mga minamahal. Kahit sa atin, halimbawa, maging ano lamang tayo, mga minamahal, ano ho, maging wise sa ating at maging practical sa ating mga tahanan, kahit na yung ating kanin, di ba, yung kanin natin, pag diyan sa misa o sa table, no, ng hapagkainan, meron diyang nakahain, yung isa ay bagong luto na kanin at yung isa naman ay namumulaklak na na kanin. Alam niyo, namumulaklak na yung panis na namumulaklak. Alin ang iyong kakainin? Ikaw na tinatawag natin na taong binigyan ng Diyos ng pag-iisip para tayo mag-isip at gumamit ng common sense, of course, yung kakainin natin, yung bagong sinaing, yung malinis, hindi yung sinaing na lumipas na, nalipasan na ng, di ba, ng pagkasaing niya ay, at lumipas na, namumulaklak na dahil panis na. Ikaw na nagtaong may common sense, hindi mo kakainin yung marumi. Hindi mo kakainin yung panis, kundi yung malinis na kanin na bagong luto, mga minamahal. Yan ang example lamang. Kaya si Noah, nung maghandog sa Diyos, mga minamahal, di ba? Dahil matalinong tao si Noah eh, nung maghandog siya sa Diyos, ano ba ang ginamit niyang hayop? Marumi o malinis? Basahin natin. Genesis chapter 8, verse 20. Ito po ang ating mababasa. Ipinagtayo ni Noah ng isang dambana ang Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Dito mga minamahal ay napakaliwanag ng pagkasaad dito. Ano po na ating mababasa? Si Noah pala, no, after po yan ng tinatawag natin mga minamahal ng baha, ay di naghandog siya sa Diyos. At ang inihandog niya, malinis na hayop. Ano po? Malinis na hayop at kanyang inialay sa ating Panginoon. Mga minamahal, napakadali namang magawa natin. Marami naman pwedeng kainin. Sabi nyo, na-encounter ko na isang mahilig kumain ng baboy. Baka naman mapasma tayo pag lahat na lang ng bawal ay ating susundin. Hindi ho. Hindi tayo mapapasma, mga minamahal. Hindi tayo mapapasma dahil marami namang pagkain na pwedeng kainin dahil malinis na inihanda rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi yan ipagbabawal ng Diyos, mga minamahal, kung yan ay kung kukulangin tayo sa ating pagkain. Ang sabi ng ilan, baka papayat tayo. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Ano ho, mga minamahal? Dahil marami namang hindi payat, pero hindi kumakain ng mga dumal. Oh, yung mga karumal-dumal, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? At sa Biblia, ay maliwanag po talagang ipinagbabawal ang baboy. No? Sa dagat, mga minamahal, may dalawang palatandaan. Yung may palikpik at may kaliskis. Madali ma-identify yun na mga buhay na nasa dagat. Ang nasa naman sa mga hayop, mga minamahal, dapat bakako ko at yung muya at hindi papasa ang baboy doon. Sapagkat sa Levitico 11, versikulo 7 at 8, ay malinaw na binabanggit ng Diyos po yan, mga minamahal. Ano po sabi rito? At ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Kita niyo mga minamahal, marumi po talaga. Ano po? Ay wag na natin kainin, marumi nga po eh. Di ba? Ikaw nga, pagka ikaw ay merong anak na nagsisimula pa lang, hindi alam yung kung ano pinagdadampot, ay kung ang nadampot niya ay dumi, at tapos biglang isinusubo, ganun yung bata eh. Ay di ba, pipigilan mo, anak, huwag mong ganun yan. Yan ay marumi. O di ba? Kasi alam mo marumi yon. Ngayon, itinuro sa atin ng Diyos na ito'y marumi. Pag marumi, huwag na natin ipilit na kainin. Marumi nga eh. At ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng karamdaman. At ayaw ng Diyos na tayo maging malabagin. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo magiging masunurin. At kapag tayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa natin, gusto ng Diyos na magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ngayon, pag kumain ka ng marumi, maluwalhati ba ang Diyos? Hindi.
Sapagkat sa Levitico 20, versikulo 26, nadudumihan ang katawan ng tao kapag siya ay kumain ng marumi o karumaldumal, mga minamahal. Maliwanag yan sa Biblia. Ano ho? Basa natin sa talatang 25 at 20-25 ng Levitico. Inyong lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang marumi, at ang ibong marumi at ang malinis. Huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na iniwalay ko sa inyo bilang mga marurumi. So huwag kanyang gagawing karumaldumal yung pagkatao mo dahil sa pagkain mo ng karumaldumal. Ano po? Dahil sa talatang 26, may kinalaman pala sa kabanalan. Sabi rito, kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo ibinukod ko sa mga bayan upang kayo magiging akin. Di ba? May kinalaman pala yun sa kabanalan, mga minamahal. Kaya nga, sa ating pagkain, maliwanag naman ang sagot natin doon sa tanong, dapat magbigay kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Sa Unang Korinto, 10:31, basahin natin ang tinan. Unang Korinto, 10:31. Ang sabi dito, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. So maliwanag po, mga minamahal, do it for the glory of God. Mga gilig ko, mga tagasubaybay. Ano po? Yan po ang ating sagot. Mula naman ang next na tanong na ating paglilingkod, mula kay Del Magdalena Ferry. Ang tanong niya ay, bakit nagkasala si Lucifer? Gayong wala namang tumukso sa kanya. Sa atin, tinutukso tayo ng Diablo, sabi niya. Pero nung nasa langit siya, wala pa namang Diablo noon. Tama ang iyong tanong at ating lilinawin po, kaibigan. Ano po? Mga minamahal, oo nga naman, bakit nagkasala si Lucifer? Wala naman tumutukso sa kanya. Wala naman tumutukso. Kung atin titignan, mga gilig ko, mga taga-subaybay, maganda rin na mapagmuni-munihan natin dahil baka isipin natin dahil lang sa tukso kaya nagkakasala ang tao. Ano ho? Yan ay bahagi lang, mga minamahal na mga kaibigan. Gusto kong sabihin at ating pag-aralan ng Biblia, hindi kailangan na gumamit ng tukso para magkasala ang isang nilalang. Ano po, mga minamahal? Pwede rin palang magkasala kahit hindi ka tinutukso. Ngayon, napansin ba ninyo kung bakit nagkasala? Ayon sa pag-aaral natin, hindi ko lang kahapon, mayroon ng isang araw. Sa ating pag-aaral, mga minamahal, may mga rason bakit si Lucifer, na translation galing sa Hebrew na Helel, no, yun talaga ang pangalan ng Lucifer, mga minamahal. Helel. Lucifer is just a translation of his original name in Hebrew, Helel. Ano po? Na kung saan ay inalis sa kanya yung pangalan na yun sapagkat nakakonek yun sa pangalan ng Diyos eh. Kasi yung salitang Helel, ang dulo nun El. Ano po? At napansin po ba ninyo na sa pangalan ng mga anghel, laging may El ang dulo. Sapagkat, ibig sabihin, nakaugnay sa Diyos yan. Dahil ang Diyos sa Hebrew ay El, no? Elohim. No? Sa kanila, di ba, si Michael, Gabriel, di ba, yung mga El ang dulo. Si Helel, ito yung perfect ng pagkagawa ng Diyos. Pero, ba't nagkasala? Kaya inalis sa kanya yung pangalan na yun eh. Hindi na pangalan niya Helel. Ang pangalan niya marami doon sa Revelation chapter 12 verse 9. Sabi doon ay matandang ahas, no? Malaking dragon, Diablo, Satanas, at Mandaraya. Kita niyo yan? Yun yung pangalan, no? Na tawag sa kanya after niya na maging rebellious at lumaban sa Diyos. Ang mga kasalanan, mga minamahal ni Lucifer, kaya siya naging Satanas, naging kalaban ng Diyos, ay nasa kanya natagpuan. Kung ating titingnan ang Biblia, na ating binasa po yan, mga binamahal, nung siya naman ay nalikhain, ay sakdal siya. Pero ano nangyari? O, tingnan natin ha. Sa Biblia, makita natin na sa Ezekiel, no, 28:15, meron po tayong ganitong mababasa. Sabi dito,
ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. No, napansin niyo mga minamahal, siya ay sakdal sa araw na siya ay lalangin. Ayan, ay maliwanag. Sabi dito sa sunod, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ayun, malinaw po mga minamahal, no, sa talatang 15 natin binasa, sakdal po siya, no, nung likhain. Ano ho? Sakdal, pero natagpuan yung kasamaan sa kanya. Tuloy natin sa talatang 17. Sabi rito, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Pakita niyo mga minamahal, ano pala ang rason? Wala naman tumukso sa kanya. Bakit siya nagkasala? Bakit siya naging diablo? Ano ho? Naging satanas, naging kaaway. Mga minamahal, hindi kailangan na hintayin mo na matukso para magkasala, mga minamahal. Dahil yung paglabag sa prinsipyo at kalooban ng Diyos ay kasalanan na. No, mga minamahal, yung tukso, nagiging kasalanan yan kapag natukso ka. Alright? Yun yung nakalagay doon sa Santiago 1:13 hanggang 15, mga minamahal, na ang tao ay natutukso sa kanyang sariling pagnanasa, no, kapag sinaakit nito. Ano po? Ngayon, dito sa sitwasyon ni Lucifer na naging Satanas, walang ibang tumukso sa kanya. Sa ating binasa kayo ng mga minamahal, he was created perfect. Sakdal siya. At pagkatapos, nasumpungan ang kasamaan sa kanya. Bakit nasumpungan ang kasamaan sa kabila ng kanyang kasakdalan? Ay dahil dito sa talatang 17 natin binasa, ang puso pala niya ay nagmataas. At ang dahilan sa kanyang kagandahan, gaya ng binanggit natin sa ating pag-aaral nung nakaraan mga minamahal, alam niyo, ang tao pagka mataas siya, nung mataas yung naabot, yung puso rin nagmataas, yung pride. Bibihira yung kahit mataas yung pinag-aaralan at naabot, naging tagumpay sa kanyang buhay, ang tugatog ng tagumpay. No, salitang tugatog, no? Ay nanatili pa rin mababa ang kanyang pagkatao. O di kaya nanatili pa rin siyang humble, mga minamahal. Ano ko? Yun ang napakaganda noon. Pero bibihira yun. Karamihan sa tao na tumaas at nagiging yumabong yung kanyang, no, naging successful, ay tumaas din ang ego, mga minamahal. Ano ho? Tumaas ang pride. Ang tawag niya sa amin, tumaas ang ihi. Mga minamahal. Si Satanas, sa kanyang kagandahan, ang dahilan nito. Kaya siya na ang puso niya ay nagmataas. At alam nyo, ito yung matindi mga minamahal. Na maliwanag, siya sakdal, nasumpungan ng kasamaan, ang puso niya ay nagmataas. Ang matindi mga minamahal, bakit siya, anong sinabi niya nung siya nagmataas? Sabi niya sa Isaiah 14:14, nakalagay doon eh, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sa kanyang pagmamataas, aba, matinding pangarap ito, mga minamahal. He wanted to be like God. Diba? He wanted to be like God. Kaya yun palang isa sa dahilan ng kanyang pagmamataas. At nakipaglaban siya sa gobyerno ng Diyos. Kaya nga, nagkaroon ng digmaan sa langit. Sa Revelation chapter 12, verse 7, diba? Ang kampo ni Michael, the archangel, at ang kampo ni ng dragon at ng kanyang mga anghel, naglaban. Hindi sila nanalo. Natalo sila. Kaya sila ay bumagsak. Alam nyo kung gaano, sabi nung aking professor dati, kung gaano kataas ang iyong liban, pag bumagsak ka, ganun din kalakas. Matindi, oo nga naman. Oo nga naman. At ganyan ang nangyari kay tinatawag natin mga minamahal. Lucifer, who became Satan, mga minamahal, later on. Ano po? Ang Diyos, mayroon namang, kasi siya ay God of love, binigyan niya ng freedom ang kanyang creature. Pero yung freedom na yon, hindi maging daan para tayo lumaban at makipaglaban sa Diyos, mga minamahal. Dapat, kung ikaw ay nilikha ng Panginoon, special ka, perfect ka, ay dapat nandun ka sa bahagi ng pagiging masunurin, mga minamahal. At yun ang magbigay lesson sa atin. Ano magbigay lesson sa atin, mga minamahal? Na hindi mabuti sa tao
ay magkaroon ng pagmamataas. Kaya yung salitang pride, ang nasa gitna noon ay yung sin, ang nasa gitna noon ay mga minamahal. Ano ho? Kaya delikado yon. Kaya ang ating Panginoong Yesus, gaya ng binanggit ko sa inyo, kabaligtaran sa kanya pong tinatawag na pagpapakita ng napakagandang halimbawa dun sa ginawa ni Satanas. Kung papaanong si Lucifer na naging Satanas, nagmataas at gusto pang maging kagaya ng katastaasan, ganoon naman ang kabaligtaran kay Jesus Christ, naging masunurin siya. Basahin nga natin ang talata ng Biblia. Dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 2, ang versikulo ay 6 hanggang 8 at tinan. Tingnan ninyo ha, ito yung kabaligtaran. Sabi dito, na siya, at ang ating Panginoong Yesus, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Talatang 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. He emptied, at kinuha ang anyong alipin, naging katulad ng tao. Talatang 8. Ang sabi rito, at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Mga minamahal, ay napakaliwanag po ng pagkasaysay rito. Ano po? Ang Panginoong Jesus, yan ang kabaligtaran sa ginawa ni Satanas kung paano nagmataas at gusto pa maging gagaya ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Jesus naman, nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya maliwanag po na ang magandang sundin natin ang halimbawa ng Panginoong Yesus, hindi ang halimbawa ni Satanas, mga minamahal. Ano po? Napakagandang tanong niyan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? May oras ba tayo, Atinan? Ah, wala na tayong oras. Masarap pa mag-sumagot eh. Pero sige lang. Next time uli, mga minamahal. Atin itong pinaglilingkod dahil ito ay relatable. Ano ho? Actually, mayroon tanong dyan na follow-up doon sa ating unang bahagi ng sinagot. No? Yung tanong ni Angelica Lourdes na hindi po ba nilinis na, ng God ang lahat? Bakit hindi pwedeng kainin? Hindi ho nilinis ang mga karumal-dumal na hayop. Kaya kapatid, kung ikaw ay nais po niyong matuto, kung gusto niyong sagutin natin yan sa susunod na lamang po, o di kaya kung gusto mong i-direct sa akin, pwede mo akong i-message at sasagutin kita if you are willing at with an open heart. Ano ho. Dahil sa pag-aaral ng Biblia, ay dapat i-contextualize natin at ating titingnan yan sa pag-aaral sa original na language at titingnan natin kung yan ba talaga ang gustong sabihin ng Panginoon. Ano po? Kasi marami ho taong naliligaw dahil imbis na exegesis ang ginamit, exegesis. Ano ho? Ang nasa isip nila, yun ang nilalagay. Hindi ganun, mga minamahal. Ano po? Yan po. At gusto nating sagutin at ipaglingkod yan. Kung gusto po na kaagad-agad, kahit after ng live, pwede mo akong i-message sa ating programa sa page. Ano po? At okay, so bago tayo dadako, mga minamahal, sa atin po ang panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin ng isang magandang awitin, sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa napakagandang awitin na ating napakinggan. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at papagmahal, puspos ng biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy ninyong pagkalinga o Diyos at naranasan namin, Panginoon, ang inyong pakikisama at ang inyong pagpapala. Salamat po sa paggabay at sa mga kaalaman sa aming pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sapagkat ang inyong salita ang siyang aming laging ilawan sa aming mga paa. Sa aming buhay, siyang nagbibigay ng direksyon, Panginoon. O Diyos, aming dalangin na ang pag-aaral namin ito ay magdala ng pag-asa at liwanag sa mga tagapakinig at manunood ng programang ito. Upang kung magkagayon, ay lalo sila, Panginoon, na ma-inlove sa inyong mga salita, lalo tigit sa inyo, Panginoon. Na the more na mag-aaral ng inyong salita, the more na ikaw, Panginoon, ay makilala at magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Panginoon, aming hinihiling at inilalapit ang mga kaibigan namin na nagpadala ng kanilang mga kahilingan. Narito po, O Diyos, ang kahilingan para po sa mga kaibigan naming may mga karamdaman. Narito po si Christina at si Joel Rabi, Panginoon. Ganito po kay Robin Sabalburo. Ganito din, O Diyos, kay Ramon Albento, kay Marina Magsanay. Ganito din, Panginoon, kay Joy Luwalhati. Narito rin, O Diyos, si Eunice Rojo, ang Abaya family. Ganoon din po kay Emerson Parcon na patuloy din pong nagpapagaling. Kay Jingle Manikat at sa iba pa namin mga kaibigan na may mga karamdaman. O Diyos,

0: kapatid. Panginoon, tulungan po ninyo sila. Alalahanin, Panginoon, ang kanilang mga daing at mga panalangin sa inyo, O Diyos. Ang inyong kalooban, Panginoon, ang siyang masunod, sapagkat ikaw, Panginoon, higit na nakaalam ng ikabubuti ng bawat isa sa amin. Panginoon, amin po ang inilalapit ang flight ni Tito Ding. Ganun din po kay Alimar Manilay. Ang inyong nawang masaganang pag-iingat at pagliligtas ang kanilang maranasan, O Diyos. Makarating sila sa kanilang paruroonan ng ligtas at payapa. Panginoon, nilapit din po namin si Lynn Sashimoto na may ipagkalo, Panginoon, ang kanyang nais na magkaroon siya, O Diyos, ng hanap buhay na hindi nakalabag sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Tulungan niyo po siya, O Diyos, at ang kanyang nais ng kanyang puso para sa kabubuti niya ay pagkaloob, Panginoon. Ito din ang mga pamilya na nagnanais makasama ang kanilang mahal sa buhay sa paglilingkod at makapagbalik loob. Tulad ni Josephine Abadilla at ng ilang pang mga kaibigan namin. Panginoon, ikaw ang Diyos na tumatawag sa amin mula sa kadiliman tungo sa inyong kagilagilalas na liwanag. Ay patuloy na tumatawag sa mga tao na lumapit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tanging pag-asa at ang aming kaligtasan. O Diyos, amin pong inalapit din ang kahilingan ni Joan Mercado, pagpalain siya, Panginoon, at nawa ay ipagkaloob ang ninais na kanila pong mga puso at para sa kanilang pamilya. Nilapit din po namin ang may birthday sa araw na ito, si Habar Adiong. Ganun din po kay Yaka Doria. Ganun din po, Panginoon, kay Kuya Mio na sila po'y nagliwang ng kanilang kaarawan. Kuya Mio Makalalat. Panginoon, salamat sa buhay na inyo'y pinagkalob sa kanila. Naway inyo silang patuloy na pagpalain at patuloy, O Diyos, na ipagkaloob ang malusog at malakas na pangatawan at dagdag ng maraming taon ng buhay upang patuloy na makapaglingkod sa inyo at suklian, Panginoon, ang inyong katapat at kabutihan ng kanilang tapat na paglilingkod. Pagpalain, O Diyos, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, ang bawat pamilya na presentahan ng bawat isa sa amin, at sa maghapong ito, sumagana nawa ang inyong pag-ibig at pagkalinga, maingatan ang bawat isa sa aming mga lakad, at higit sa lahat, Panginoon, lagi kaming gabayan na ang inyong kalooban ay magawa ng bawat isa sa amin. O Diyos, sa ganang aming sarili, wala kami magagawa, kundi amin lamang ipagkatiwala na may pananampalataya ang lahat sa inyong mga kamay. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga gili naming mga taga-subaybay, kung may mga prayer request na naiwan o nakaligtaan, ay patuloy na maglilingkod ng ating mga prayer warriors. Ano po? Papaalam lamang tayo sa radio at magkaroon tayo ng mga pagbati. Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1, kasama natin ang ating technician, kapatid na Urban Tunyakao. Of course, ito yung lingkod ni Crystal Pastor B. At huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ganda umaga.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and happy, happy Thursday po sa ating lahat. Another work day. So binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga live stream viewers ano, sa Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kung kayo po ay nakikinig, nanonood sa inyong mga tahanan, kung kayo nakikinig sa inyong mga sasakyan ano, papuntang trabaho, o di kaya naman mga nagda-drive dyan ng jeep, bus, o di kaya naman sa mga tricycle, ano po, magandang morning po sa inyong lahat. And I hope sa atin pong talakayan this morning, kayo po ay pagpalain ng Panginoon at makatulong po ito sa ating mga personal na buhay. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin ano, para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, kung kahapon po ay nabigyan po tayo ng mga tips po ano, kung paano nga po ba natin mapapangasiwaan ang ating mga emotions, na napalahanan tayo na natural lang na makaramdam ng negative emotions, pero hindi po natin ito hahayaan na kontrolin tayo. Ngayon po ipagpapatuloy natin ang ating paksang God's Gift of Positive Emotions. Sa atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Ai.
1: We have another brand new day. Thank you very much po sa inyong patuloy na pagtutok dito po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Ano po, napakasaya po na tayo ay sa umagang ito ay magkakasama muli at magkaroon tayo ng another inspiration ano po sa ating pong pag-aaral, sapagkat we are facing another challenging day. Kaya po, kayo po ay inaanyayahan ko na tumutok sa ilang sandali para po sa pagpapatuloy ng ating pong serye na may pamagat na God's Gift of Positive Emotions. At kahapon pong ay atin pong pinag-aralan kung gaano kahalaga na atin pong pangasiwaan ng maayos ang atin pong emotions, sapagkat pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kakayahan na atin po itong pangasiwaan sang-ayon sa kanyang kalooban. Ano po? Kahapon, akin din pong binanggit sa inyo na ang emosyon ay maaaring siyang maghari sa buhay natin. Kaya nga po, huwag nating panatilihin at huwag nating pahintulutan ng ating kalungkutan o pagkatakot o pag-alala ang siyang maghari sa buhay natin, sapagkat mawawala na po yung ating diskarte ano, sa buhay natin, at ito po ay magiging balakid sa atin pong paglago. So, maaaring ang tanong nyo ay, paano ko naman gagawin na paano ko talaga pangangasiwaan ang aking emosyon kung talaga namang ako ay nakakaranas ng mga hindi magagandang karanasan, maaaring inaway o kaya ay siniraan o kaya ay hindi magandang hindi pinatawad, yung mga ganun na mga pangyayari ano po, yan ay hindi nagpapasaya sa buhay natin, ngunit may kakayahan pa rin tayo na piliin natin na maging masaya tayo. In other words, huwag nating pahihintulutan ano po, na ma-focus ang atin pong atensyon, ang atin pong pag-iisip sa mga bagay na makasisira ng ating ano po, ng ating paglago. Narinig niyo na po ba mga kaibigan yung mga salitang emotional baggage? Emotional baggage, ito po ay tumutukoy sa mga pangyayari o kaya mga emosyon na iyong kinikimkim sa loob ng ilang mga panahon. Maaring mahabang panahon, ang tawag po dyan ay emotional baggage. Bakit? Sapagkat parang may daladala kang bagahe na hirap na hirap ka. Ano? Dala-dala mo yung bagahe na yan. And ang sabi po ng isang pag-aaral, if you continue living within the restricted emotional box of that past experience, then every time you experience an event that produces those same emotions to varying degrees, the trigger of those emotions places you right back in the grieving box of the past. Narinig niyo mga kaibigan, napakalinaw na binabanggit na kapag daw ating kinimkim ang ating mga hinanakit, sama ng loob o negatibong emosyon, kapag kinimkim o ibig sabihin kinip natin yan, hindi natin ito nire-release, kumbaga ay talagang pag sinabing kinikimkim, nananatili yan sa kalooban po natin, kapag yan ay nananatili sa ating kalooban, lalo't higit sa mahabang panahon, yan po ay magpuproduce, yan ay magbubunga ng hindi magagandang karanasan, kagaya ng maaring magkaroon tayo ng depression, maaring magkaroon po tayo ng mental illness o magkaroon tayo ng hindi masayang pamumuhay. Bakit? Sapagkat ikaw ay may hinanakit, hindi ka makapagpatawad at hindi mo kayang balikan ang mga taong nanakit sa iyo. Ano po? Nanakit sa iyo. Sapagkat gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming mga tao na hindi po sila maingat sa kanilang pagsasalita. Hindi sila maingat sa kanilang pagkilos, hindi nila inaalintana kung ano man ang kanilang mga sasabihin o gagawin. Wala silang pakialam. In other words, kung masaktan ang ibang tao o sila ay magdamdam, walang pakialam. Basta masabi nila yung kanilang damdamin. Alam niyo po, itong mga taong ito, hindi talaga natin sila makokontrol sa kanilang mga emosyon o sa kanilang mga kaisipan. Ang tanging makokontrol natin ay yung ating response, yung ating magiging tugon sa mga taong ito. Ang tanong ko po sa inyo, kapag may gumawa ng hindi maganda sa inyo, do you still have the power and the capacity and the ability not to retaliate? In other words, kapag kayo ba ay inaaway ng mga tao, sinisiraan, o hindi maganda ang ginagawa nila sa inyo, meron ka pa rin bang kakayahan o kapangyarihan na piliin na huwag silang gantihan ng masama? Meron ba, kaibigan? Mayroon po. Ano po? Meron po tayong magagawa pa rin. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon ay binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Ang Panginoon na nagbigay po sa atin ng kapangyarihan, kung ating isusuko and we keep ourselves connected to God. Kaya po binanggit ko sa inyo nung nakaraang linggo na hindi natin kaya sa sarili natin. We need God. We need the strength from God. Ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas na o kapangyarihan na labanan ang mga ganitong pangyayaring dumarating sa buhay natin. Ngayon pong araw na ito sa ating pagpapatuloy ay akin pong isi-share sa iyo, ibabahagi sa inyo ang may kinalaman sa emotional intelligence, yung tinatawag nating EQ. Yan. Pag binanggit yung pagka narinig nyo yung salitang emotional intelligence, ang ibig sabihin din po niyan ay EQ or emotional quotient. Ito po ang definition ng emotional intelligence or EQ. EQ is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. Okay? Malawak to. Kung aking pong ipapaliwanag sa inyo, kulang yung isang oras para talagang maging malalim ang ating kaunawaan dito. Pero sa isang simpleng pagpapaliwanag, nais ko pong banggitin sa inyo na ang EQ or ang emotional quotient or emotional intelligence ay tumutukoy sa abilidad o kakayahan ng tao na kanyang maunawaan. Yan ang una. Maunawaan, gamitin at pangasiwaan ang kanyang sariling emosyon sa mga positibong paraan. Okay, putulin ko muna doon. Okay? So, anong sabi po? Ang emotional quotient or emotional intelligence ay ang kakayahan ng tao. Ang kakayahan ko, ang kakayahan mo, kaibigan, na iyong maunawaan. Gamitin at pangasiwaan ang iyong emosyon sa mga positibong paraan. Ang tanong ko po sa iyo, kaibigan, nauunawaan mo ba ang emosyon mo ngayon? Alam mo ba? Batid mo ba kung bakit ka nagagalit? Kung bakit ka natatakot? Kung bakit ka nag-aalala? O sa isang banda, alam mo ba kung bakit ka masaya? Bakit ka nananabik na makita ang iyong kaibigan o mahal sa buhay? O bakit ikaw ay nararamdaman mo na ikaw talaga ay minamahal o ikaw ay nagmamahal? Yan ang mga positibo at negatibong emosyon. Nauunawaan ba natin kung ano ang dahilan bakit tayo ay mayroong ganong emosyon? Okay, mahalaga po yan. Bakit? Sapagkat kapag alam natin to at naunawaan po natin ito, magagamit natin ito at mapapangasiwaan natin ang ating emosyon sa isang positibo or sa mga positibong paraan. Yan po ang ibig sabihin ng ang isang tao ay merong mataas na antas ng emotional quotient or emotional intelligence. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng isang sitwasyon sa buhay na marahil ay ito ay nangyayari sa lahat. Ano po? For example na lang ay ganito. Nagkaroon ka ng financial problem. Nagkaroon ka ng problema sa pinansyal. Kailangan mo magbayad ng tuition ng anak o kaya kailangan mong bumili ng iyong mga pangangailangan sa bahay, kailangan mong may bayaran. Yan ang mga o nasira ang sasakyan nyo, kailangan yung ipagawa. So, kailangan mo ng financial resources. Okay? Eh kung wala kang magamit sa pang-tuition o wala kang magamit sa pagpapagawa ng sasakyan o wala kang pambayad, nandiyan na yung naniningil sa'yo. Halimbawa, kung wala, may kaakibot po yung emosyon. Natural, ang tendency, malungkot tayo. Yung iba umiiyak pa, yung iba nagagalit, yung iba'y naninisi. Yan ang mga pwedeng mga emosyon na, okay, yung paninisi pala, ano na yun, action na yun, behavior na yun. Pero yung emosyon, yun yung nag-aalala ka, ikaw ay natatakot. Okay, yan yung mga emosyon na okay lang yan, nararamdaman natin yan, yan ay normal na nararamdaman. Ano po? Pero ang sabi, kapag ikaw ay mayroong mataas na emotional quotient, kaya mong pangasiwaan yung lungkot mo, kaya mong pangasiwaan yung takot mo, kaya mong pangasiwaan yung pag-aalala mo. Okay? Una, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko to sa tulong ng Panginoon. Kaya mahalaga po na sa lahat ng sitwasyon, lagi natin kasama ang Panginoon. Ano? Sabi ng Panginoon ay, abide in me and I abide in you. So ano po ang unang gagawin natin? Huwag tayong pumunta kaagad sa tao at sisihin natin siya, pagalitan natin siya. Kapag ganun ang ginawa po natin, masisira po ang ating relasyon. First thing to do is to come to God. Ano po? Yan po is binanggit ko na sa inyo din last week na tayo lumapit sa Panginoon para tayo ay impressed ng Panginoon kung ano ang pwede nating gawin. Okay? So, sabihin natin sa Panginoon, specifically, ang ating pangangailangan. Maaring sabihin natin, Lord, meron po ang pangangailangan sa akin sa pananalapi. Kailangan po ng aking mga anak ang tuition fee. Ano po? Mabayaran ang kanilang tuition fees. So, specific na sinasabi mo sa Panginoon. At dagdagan mo po ang iyong panalangin. Ano? Kaibigan, sabihin mo, Panginoon, tulungan niyo po ako na mapangasiwaan po ang aking emosyon. Tulungan niyo po ako na mapangasiwaan po ang aking pag-aalala, ang aking takot, o maaring ang aking pagkagalit, para hindi po ako mag-aksyon ng hindi karapat-dapat. Okay? So, pagka ganun, ibibigyan ka ng Panginoon ang iyong ng mga positibong paraan kung paano mapangasiwaan ang iyong emosyon. Ngunit, may mga tao na pagkatapos magmanalangin, sa halip na sila ay naghihintay ng pagpapala ng Panginoon, balik na naman sila dun sa focus na sila ay nakatingin sa kanilang financial problem. Okay? Mas maganda po sa buhay na ito, tayo po'y nakatutok sa solution, hindi tayo nakatutok sa problema. Okay? So, ano ang gagawin mo? Ididikta ng Panginoon. You will feel good eh. Ha? Kapag ka, okay, o wala akong magagawa, talagang wala akong pera, alam naman maglupasay ako dito, o anong gawin ko? Siyempre, tanggapin ko na talagang sa panahong ito, wala akong pera. Kapag tinanggap mo yung sarili mo na wala ka talagang pera, minsan yung kasi yung iba kaya hindi nila matanggap kasi gusto ka agad nila may pera talaga ako, ganyan, no? So kapag sinabi mo sa sarili ko, wala talaga akong pera, I lay everything to the Lord, so you will feel better. Okay, you will feel better, and then the Lord will help you think of passive ways. Ano po? So ano yung pwede mong gawin? May mga options ka dahil wala ka naman talagang financial resources. So you may go to the school. Pwede kang maggumawa ng promissory note. Pwede kang magsabi doon sa teacher o kung sinong pwede mong kausapin at sabihin mo sa kanila ang sitwasyon. Ano po? Sabihin mo, ma'am, talagang gusto ko po talagang magbayad. Kaya nga lamang po ay talagang naubusan po kami. May nagkasakit halimbawa sa amin. Pwede kang magsabi ng ilang mga dahilan, pero hindi naman yung parang lalabas na parang sobra ka nang nagdidepensa. Ano po? Just be yourself, tell the truth, and they will see your sincerity. Ano po? And then, pwede kang ano, kung hindi mo kayang mangako talaga ng immediate, magbayad ka, eh wag na po kayong mangako. Baka sabihin mo, bukas po, ibabayaran ko na, eh wala ka naman talaga pang resources. So, pwede mong sabihin na, ma'am, sir, pwede po bang pakihintay-hintay lang po? Talaga naman pong ito'y gagawan ko po ng paraan. Ano? Yun nga lang iba kasi, paulit-ulit na. Para bang hindi na gumagawa ng paraan. Ano? So, may mga iba't ibang mga pangyayari. If you have some questions po regarding this, you may type your question or email us or send us a text message. Ano po? So, isa lang ito sa dahilan. At kapag ganun ang nangyari, syempre po, paano yung iyong behavior, hindi ka na magagalit. Bakit? Sapagkat nakipag-usap ka na ng maayos, and then keep on praying to the Lord. Keep on praying to the Lord. So yun po ay isang simple at praktikal na sitwasyon kung paano natin pangangasiwaan po ang ating emotion. At syempre, bakit natin kailang pangasiwaan ang ating emotion? Para po makarelieve tayo, makaalwan-alwan yung ating pakiramdam at yung stress, ano po, ay talagang mapangasiwaan nating maayos at makakapagpahayag. We can communicate effectively kapag tayo po ay hindi galit o hindi tayo pinangangasiwaan ng ating negatibong emosyon. Ano po, makakapagsalita tayo, makakapagkikipag-ugnayan tayo ng maayos sa mga ibang tao at syempre po, ma-overcome natin ang mga challenges. Yan po ay malalampasan natin. Okay? Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga bagay na ito ay hindi permanent. Okay? So, talaga pong napakahalaga na mapangasiwaan natin ng maayos ang atin pong emosyon. Yan, mabilis po ang oras at itutuloy po natin ito sa kinabukasan para mas lalo po nating makita kung gaano kabuti ng ating Panginoon sa atin na ipinagkalooban po tayo ng ano po? Positive emotions. Muli, ako po ang inyong lingkod, Irene Gabin, at ako po ay nag-aanyaya sa inyo na muli tayo magkasama-sama bukas sa pagpapatuloy po ng ating programa. Maraming salamat po.
0: Thank you so much, Ma'am Ai, sa inyo pong naibahagi sa amin ngayong umaga. Sana po marami tayong natutunan. And also, lagi po nating tandaan, no, mga kapatid, mag-focus tayo sa solution, wag sa problema. Ang sabi nga po kahapon natin sa ating talakayan, ano, let's focus on the things that we can control. We can only control our response, our reactions, kung paano po natin i-handle. Ano? Pwede nating kontrolin yung tugon natin sa mga pagsubok na darating sa atin, whether it's about financial, yung mga taong nakagalit natin, ano po, lagi rin po nating isama ang Panginoon. Let's come to God. Ilagak po natin ang ating mga hinanakit, ang ating mga worries, dahil napakalaga po nito, no? Kaya bukas, huwag po kayong mawawala, ipagpapatuloy natin ang talakayan patungkol dito. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa ating lahat ngayong umaga. So tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang First Things First. Ano nga po ba itong mga bagay na dapat nating unahin? Atin pong alamin yan kay Pastor Romy Mangiliman.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga paksa na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ay First Things First. Ano ba yung mga bagay na dapat mauna sa ating mga buhay? Merong isang lalaki na pagkatapos siyang nakapag-attend ng pagsamba sa kanyang church, ay nagring ang kanyang telephone sa bahay. At ang sabi na sa kabilang linya, ito ay si attorney at ako ang tagapag-alaga at tagapangasiwa ng ari-arian ng iyong kaibigan, binanggit ang pangalan, at batay sa testamento ng iyong kaibigan, ikaw ay magmamana ng kanyang milyong-milyong dolyar sa bangko. At ang sabi ng abogado, kami nang bahalang mag-aayos sa mga papeles, ang kailangan mo lang tayo ay magkikita, pipirma ka sa mga papeles upang mapasayo ang milyong-milyong dolyar na sa bangko ng iyong kaibigan. Kaibigan, kung ganon ang iyong maging karanasan, ano kaya ang iyong maging reaksyon? Ano kaya ang isipin mong bibilhin mo? Ano kaya ang isipin mo na mapapasa kamay mo sapagkat ikaw ay maraming salapi? Ang iba sa kanilang pag-aakala, lalo na yung may katapatan sa Panginoon na bilang katiwala, ang kanyang unang isipin, siya ay magkakaloob ng tapat na handog at gayon din, siya ay magbabalik ng tapat na ikapo. Ito yung maaring sasagi sa kanyang isipan. Ang iba naman, iniisip nila sila'y magkakaroon ng isang napakagandang bahay at pagkatapos ito ay nasa isang lugar na malawak ang kanyang solar upang siya ay magkakaroon ngayon ng maraming tanim na mga puno sa paligid ng kanyang bahay. At ang iba naman ay sinasabi, ako'y bibili ng mga sakyan ting isa-isa sa aking pamilya. At maaring isipin na bibili ng eroplano o ng helicopter. O kaya naman magkaroon ng sariling swimming pool sa likod ng aking bahay. At ang iba naman sa kanilang iniisip ay para sa edukasyon ng kanyang mga anak sa college. At ang iba naman ay magkakaroon ng safe investment. Ito ay revolving fund para sa kanyang church sapagkat mahal niya ang kanyang church. At ang iba naman, iniisip marahil magkaroon ng church school para sa kanyang iglesia, para sa kapakanan ng mga bata. Ang iba naman, iniisip marahil magkaroon ng retirement center, community service building, at gayon din ang salapi na kanyang natanggap ay kanyang ilalaan para sa evangelism sa kanyang lugar upang makilala ng maraming mga tao ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Subalit, samantalang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, napansin mo ba, kaibigan, yung mga bata, samantalang sila'y nasa kuna, ay merong ilalagay sa itaas at pagkatapos gumagalaw, may konting sound, at ang bata ay tumatahimik. At kapag ka ngayon, ang mga batang ito ay lumalaki, iba na yung kanilang parang gusto sa kanilang mga buhay. Ang iba naman kapag ka naging teenager, sila ay merong tinutularan mga artista, gusto nilang katulad ng artista ang magandang lalaki ito, kaya magandang babae, magaling ng mga artista, yun ang kanilang gusto. Ang iba naman, pabagamat tayo ay tumanda na at mahilig pa rin maglaro at naglaro sa computer at gustong magkaroon pa ng condominium. Kaibigan, ano ang sinasabi ng ating Biblia na dapat nating hanapin muna ang kanyang payo sa kanyang mga anak? Ang sabi sa San Mateo 6:33, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa mga tuwid, kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming pagpapala, una muna ang Diyos. Kung sa ating salapi na tinanggap sa ating paggastos, alin bang una? May mga tao naman na kapag ka sila'y nakatanggap ng sweldo, inaalala din ang gawain ng kanyang church na kung saan siya ay kaanib. Pero samantalang kinikwenta ang kanyang mga pangangailangan, bibili ng pagkain, bibili ng pangangailangan ng kanyang mga anak, at gayon din pangangailangan sa kanilang tahanan, ang sabi, "Pastor, kulang." At kapag kakulang ngayon, ay hindi muna ngayon magbibigay para sa kanyang Panginoon na pagkilala ang Diyos, ang siyang owner, siyang pinanggalingan ng kanyang maraming pagpapala. Pero ang gusto ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay ay una ang Diyos. Meron po ang sinasabi, yung isang version sa Biblia, yung NEB, New English Bible. Ang sabi sa English, "Set your mind on God's kingdom and His justice before anything else. All the rest will come to you as well." Ano sabi? Set your mind on God's kingdom. Ang kaharian muna ng Diyos doon ang ating isipan. At sa kanyang katwiran at ang sumusunod ng wikay, "and all the rest will come to you as well." Darating sa buhay mo yan na kapag ka nauna ang Diyos. Meron pang isang translation ang sabi sa English, "And He will give them to you if you give Him first place in your life." Kung ang Diyos ang siyang may pangunahing lugar sa iyong puso ngayon, ang lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ng ating Panginoon. Ayan sabi, "And He will give them to you if you give Him first place in your life and live as He wants you to do." Kaibigan, in other words, sa ibang mga salita na ating babanggitin, dapat ang Diyos ang una sa lahat ng mga bagay. Kumbaga sa ating ngayong pagising sa umaga, bago tayo ngayon makipag-usap sa ibang mga tao o maging kasama natin sa ating tahanan, ang Diyos muna ang ating kakausapin. Ating ipagkakaloob ang ating mga panukala sa kamay ng ating Panginoon. At pagkatapos ngayon, sasabihin natin, "Panginoon, aking pong isinusuko ang aking buhay sa inyo. Manguna po kayo sa akin sa magitan ng banal na Espiritu." Ito ang ating kailangan. Kaya nga, ano ba yung ating nakikita sa text na ating binasa? Ang tanong ngayon ay, is it possible o posible ba na tayo ay mapalupot sa mga bagay sa mundong ito at pagkatapos ngayon, iniwanan natin ang Diyos sa buhay natin? Kumbaga sa ating pamumuhay ngayon, kung meron tayong natitirang panahon o kaya natitirang mga bagay sa lapi sa ating mga bulsa, "Panginoon, ito muna ang aking unain, saka ka muna ang aking gagawin o yung aking bibigyan ng pansin. Huli ka na, Panginoon, na aking pastor." Kaibigan, ito ba ang ating sasabihin? Is it very important, extremely so, to put things first, na ating ilalagay muna ngayon yung bagay na makalangit kaysa mga bagay sa sanlibutan na ito? Tandaan natin, yung mga bagay sa sanlibutan na ito ay mga pansamantala, ang mga bagay na ito. Ano bang ibig sabihin na tayo makukuha ng mga bagay sa mga sanlibutan na ito? Anong sabi sa atin sa 1 Juan 2:15? Ito ang ating mababasa. "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan." Kaibigan, Ano ba yung mga bagay sa sanlibutan? Bakit ganito ang pangungusap ng Biblia? Kasi ang mga bagay sa sanlibutan, yung mga kalayawan, nabubuhay tayo sa materialistic world sa ating panahon ngayon. Nanupat ang akala ng mga tao na ang tao ay magiging masaya sa kanyang buhay pagka siya ay maraming mga tinatangkilik sa kanyang buhay. Kaya ang sabi sa atin, huwag ninyong ibigin. May mga tao kung minsan mas iniibig nila yung mga bagay sa sanlibutan na ito kaysa pag-ibig sa Diyos. Katulad ng asawa ni Lot, kaya sinabi ng Biblia, sinabi mismo ng ating Panginoon, alalahanin ang asawa ni Lot. Bakit? Sinabi na ng anghel ng Panginoon na huwag kayong lilingon. Noong narinig yung nasusunog na yung mga bagay sa Sodom at Gomorrah, marahil ang kanyang tahanan at gayon din yung kanyang mga alahas na kanyang iniwan at mga kagamitan na mahalaga, lumingon siya. Ano nangyari ngayon? Sapagkat hindi maiwanan niya yung mga bagay sa sanlibutan na ito, siya ay naging pillar of salt. Kaya nga sabi sa atin, huwag ninyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan na ito. Noong yung mga unang settlers sa Amerika ay pupunta sila sa gawing west, kanilang inilagay sa kanilang mga sasakyan na hila-hila ng mga baka o kaya kabayo ang kanilang mga wagon, at pagkatapos sa kanilang wagon ang nakasakay doon ang kanilang mga bed, kanilang mga mesa, ang kanilang mga upuan, at gayon din meron pa kumisan ang kanilang mga mirror o salamin. Meron naman na palakol at merong baril, at gayon din yung kanilang ginagamit upang bungkalin ang lupa. At meron din silang, marahil ito ay pinatuyong pirapirasong karne ng baka. At gayon din ang mga binhi na kanilang itatanim, at meron silang Bible sa kanilang ngayong sasakyan upang sila'y pupunta sa gawing west ng Amerika. Meron din silang barrel of gunpowder. Meron silang washboard sapagkat kinakailangan ang kanilang mga damit ay kanilang lalabhan. At iba pang mga bagay. In other words, kung ating titingnan, kaibigan, yung mga American na early settlers na ito, sabihin natin ang kanilang pamumuhay ay napakasimple. Napakasimple. Subalit kung ating ngayong i-contrast sa mga maraming kabataan ngayon, example ngayon, hindi lamang sa Amerika kundi pa naman sa ating bansa, na tila baga ang mga kabataan sa Amerika ay hindi pupunta sa camping kung walang hot and cold showers, kung walang air conditioning, walang yelo, walang malapit na supermarket. At kung sila'y pupunta ngayon sa kanilang camping ay nandoon sa kanilang mga sasakyan, yung nakalagay sa una yung mga motorsiklo at gayon jet ski at saka likod ng kanilang trailer, at gayon din meron silang mga boat. Para iniisip nila yung pagtalagang happy-happy sa kanilang pagpunta sa isang lugar. Nung ako ay bagong isang pastor noong 1974, ang aming mga gamit ay kahon-kahon. Sapagkat walang kaabog-abog, pagka sinabi ng opisina, lumipat ka sa gayong lugar, lilipat ka. Hindi mo na itatanong kung merong kuryente, kung pwede mong gamitin ang iyong washing machine. Kaya wala kaming washing machine, wala kaming yung sinasabi nating refrigerator, sapagkat hindi ka sigurado na ikaw ay makakagamit ng refrigerator. At marami, kung marami kang kagamitan at yung bahay na nakita mo sa lugar na kung saan ikaw ay lilipat, hindi kasya ang iyong mga gamit, ay iwanan mo, pamimigay mo o kaya pagbibili mo ng bargain. Ganun ang nangyayari. Hindi katulad ngayon kapag ka merong nililipat na manggagawa, kung minsan merong mga manggagawa nagtatanong, merong bang kuryente ron? Ano bang aming kalagayan doon? Kaya nga, nung una, ang iniisip ng mga pastor na inililipat yung kanilang commitment sa gawain nila sa ating Panginoon. Subalit, ang ating panahon ay nagbabago. Hindi masama, kaibigan, yung paggamit ng mga kagamitan na bago ngayon, may computer at gayon din yung iPad at gayon din yung kung merong doong cell site, baka hindi magamit ang iyong cellphone. Sa ating panahon ngayon ay panahon pa ng may robot. Kaibigan, ano ang mahalaga sa buhay natin? Ano ba yung nakakapalupot sa atin na makasanlibutan na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi lubusan? Ang sabi sa ating Biblia dito sa San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 22, ito ang ating mababasa. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yung katanungan papaano siya makarating sa langit na bayan o magkaroon ng eternal life. At nung sinabi ng ating Panginoon na ito yung gagawin, pangunahing gagawin na ang pag-ibig sa Diyos at gayon din pag-ibig sa gawain ng ating Panginoon, nalungkot siya sapagkat hindi niya maaaring iwanan yung mga bagay na meron siya. Kaibigan, hindi masama ito, tayo ay merong mga kagamitan na maaaring sabihin natin sa invention ngayon na mga bagong kagamitan, hindi masama mga bagay na yan. Pero kung ang ating mga bagong kagamitan ay makakasira sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, wala sanang mga bagay na kakapalupot sa atin na tayo ay hindi maaring maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ba sa ating Biblia sa Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano man ang mga bagay na ang mga ito ay nagiging balakid sa ating paglilingkod sa Diyos, kaibigan, sana hindi maging balakid. Hindi masama kung tayo maraming kagamitan, pero ang mga bagay na yan, iiwanan natin sa sanlibutan na ito. Kaya ang sabi sa ating text, datapwat hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Subalit sa Biblia, kaibigan, meron naging halimbawa dahilan sa kanilang covetousness, sa kanilang selfishness, at dahilan sa kanilang kayamanan hindi naiwan. Kaibigan, merong natala sa Biblia, ito ay si Achan. Si Achan na sinabi ng ating Panginoon sa umagitan ni Joshua na anuman ang kanilang makikitang mga bagay ay huwag nilang kukunin. Eh nakita ngayon yung magandang damit, Babylonian garment, at ngayon nagkaroon ng interes ang lalaking ito. At pagkatapos ngayon ay kanyang kinuha at saka yung 200 silver kanyang kinuha, kaibigan. Nanupat ang lalaking ito ay naging isang yung sinasabing Achan, naging balakid. Kaya sa susunod na pakikipagdigma ng bansang Israel, yung AI, sila ay natalo, ang liit-liit na talo sila. Kaibigan, huwag sanang ang mga bagay sanlibutan na ito maging dahilan para tayo hindi makasunod sa ating Diyos. Meron pa rin si Sapira at ang kanyang asawa. Nagimbut sila, pinangako sa Diyos na ipagkaloob ang lahat ng pinagbila ng lupa, subalit ngayon itinagong iba. Sila ay nangamatay, kaibigan. At ang sabi pa ng ating Biblia na ito ay gusto ng kaaway ng ating mga isipan ay magkakaroon ngayon ng pansin sa sanlibutan na ito, kaibigan, kung papaano ang ating Panginoon ay tunukso ng kaaway, ganun din sa ating panahon ngayon. na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung sasamba ka sa akin, kung yuyuko ka sa akin. Kasabihin lang kaaway, kung sa iyong buhay maunang mga bagay na ito, magsaya ka sa libutan na ito. Kaibigan, hindi yan ang panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na tayo ay sasamba sa Kanya at una siya sa lahat ng mga bagay sa ating mga puso, siyang number one ang ating Panginoon. Napakaganda yung secular na awit, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Una muna ang Diyos, kaibigan. At merong natala sa Biblia, inuna ang Diyos, inuna ang gawain ng Diyos. At inuna yung kapakanan ng bayan ng Diyos, walang iba kundi si Esther. Nalagay sa panganib ang bayan ng Diyos noong panahon na yon sa Persia. Subalit, merong papel na ginampana ng bayang ito sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Kaya nga, upang hindi malipol ngayon ang bayan ng Diyos, kinakailangan sila ay magkaroon ng panalangin at pag-aayuno. Kaya ang sabi sa Esther 4:16, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagamat labag sa batas. Kasi pagka ikaw ay hindi pinapatawag ng hari bagamat ikaw ay isang asawa ng hari, hindi ka pwedeng pupunta. Pero siya'y pumunta. Sapagkat ang sabi niya, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. If I perish, I perish, ang sabi niya. Kanyang ginawa ito alang-alang sa bayan ng Diyos. Meron pang isang lalaki na bagamat siya ay maging dapat maging hari o pero sa Egypt, ito ang kanyang ginawa, Hebreo 11:24-25. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon at pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kaibigan, maraming mga bagay yung mga pansamantala na kung minsan sila ang nakakuha ng ating pansin at nakakalimutan natin ang Diyos. Ang lingkod ng Diyos na si Haring David, meron siyang katanungan sa kanyang sarili. Kasi kung minsan makikita natin, bakit ang mga taong masama, tila baga nagtatagumpay? Bakit yung mga taong walang Diyos, para bagang sila ang mayaman sa lipunan? Hindi ba pinangako ng Diyos tayo ay tinawagan para tayo ay pagpapalain? Tingnan natin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia dito sa mga awit. Si 10:3-5, 7-12, 17-19. Ang sabi ng Biblia ay ganito, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, sa akin nakita ang kaginhawaan ng masama. Sila'y wala sa kaguluhan ng gaya ng iba sa mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Ang kanlang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. At ang kanlang mga puso ay maapaw sa kahangalan. Narito ang mga ito ay masama, laging tiwasay. Sa kayamanan ay sumasagana hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Saka ako'y nakaunawa ng kanilang katapusan. Ano bang ibig sabihin ito? Sinasabi ng lingkod ng Diyos, bakit itong mga taong ito para baga sila'y pinagpapala? Hindi ko maunawaan, Panginoon. Pero nung siya'y pumasok ngayon sa templo ng ating Panginoon, anong sabi sa panghuli sa 18-19, tunay na sa madudulats na dako sila iyong inilalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapamakan. Gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap. Sa makatwid, merong distraction sa kanila. Kaya kung sakasakali man nakikita mo, kaibigan, para bagang ang mga taong masamang ito ay sagana sa pamumuhay, pero kung wala silang tunay na Diyos, kaibigan, na pinaglilingkuran, kundi salapi ang kanlang pinaglilingkuran, kaibigan. Ang sabi sa atin, ang kanlang buhay ay kawakasan, destruction ang kanilang kawakasan. Kaya nga sabi sa atin ng lingkod ng Diyos na si Haring David sa mga awit 37 versikulo 25, ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay nagpapalimos ng tinapay. Kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Juan Kapitulo 15 versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Meron kayong pangako sa inyong mga anak. Bagamat kami po ay palaging nagkakamali, nagkakasala, subalit ang pag-ibig ng aming Panginoon ang kanyang pinaparanas sa amin. Dakilang Diyos, gawin nawa namin ang isang payo sa amin. Hanapin muna namin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At alam po namin na kami sumasampalataya, inyo pong idaragdag sa amin ang aming mga pangailangan. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim. Maraming

0: ang katwiran, ang kaharian at lahat po ng bagay ay idadagdag sa atin. Ang katwiran po ng Panginoon, ang kaharian ng Panginoon. So tandaan po natin sa bawat gagawin natin, Diyos muna ang ating unahin. Maraming salamat pong muli, Pastor Romy. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At tayo po'y magkita-kita ulit bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang araw po sa bawat isa. Opo, sa bawat isa na araw-araw ay nakikinig sa atin pong morning mana. Araw-araw ay umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon. At araw-araw din po tayong nakakatanggap ng sariwang pangako, mensahe mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga ako'y nakatitiyak muli na ang Diyos ay meron pong tanging inilaan para sa bawat isa sa atin na magsisilbing gabay at inspirasyon, hindi lamang sa araw na ito sa pagharap natin ng iba't ibang mga hamon sa atin pong buhay, kundi araw-araw samantalang tayo pong lahat ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti ninyo. Sapagkat sa umagang ito, muli po ninyo kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at kalusugan ng aming pangangatawan. Mari po bang samahan kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan po ninyo kaming maunawa ng lahat at tanggapin ang napapanahong pabalita ng langit para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron po tayong panibagong paksa na papag-aralan at ito rin po ay masusumpungan pa rin sa Aklat ng Santiago. Ngayon po ay nakatuon ang atin pong pagsasaluhang pagkaing espiritual sa Aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 18 na meron pong pamagat na Heavenly Wisdom versus Earthly Wisdom. In the Old Testament, tanging-tangi po sa aklat ng mga kawikaan, ang bawat isa, opo tayong lahat, ay ini-encourage na atin pong hanapin ang karunungan o di kaya ay wisdom. Bilang pasimula, ay nais ko pong basahin sa inyo ang binabanggit ng aklat ng kawikaan, Kapitulo 3, talatang 13. Ang sabi po ay ganito, "Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her hand, right hand. In her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways and all her paths are peace. She is a tree of life. To those who take hold of her, those who hold her fast will be blessed." Ganon din po sa bagong tipan na ito ay masusumpungan naman sa aklat ng Efeso Kapitulo 5 na kung saan itinuturo sa atin na tayo po ay lumakad ayon sa karunungan o di kaya ay wisdom. Subalit sa aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 18, ay atin pong matututunan dito more than just one kind of wisdom. Sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga ay atin pong titignan sa kung papaano inilarawan ni Santiago ang dalawang magkaibang uri ng karunungan. Yan ay walang iba kundi ang heavenly wisdom at ang earthly wisdom, makalangit ng karunungan at ang makalupang karunungan. So sa pagpapahayag po ni Santiago, ay atin pong makikita ang ilan sa mga kaibhan ng mga karunungan ito na binabanggit ng atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga. Mas magandang atin po munang alamin ang kaibhan nito, especially when it comes to its origin. Ang makalupang karunungan na binabanggit po ng talatang 15, Kapitulo 3, nais kong basahin bilang pasimula, "Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual and demonic." So ang makalupang karunungan, ito ho ang binabanggit ng atin pong binasa na makamundo, karunungan sang-ayon sa pamantayan ng sanlibutan, at ang karunungang ito ay kapangmangan sa Diyos ayon po sa 1 Korinto Kapitulo 1 talatang 20. Maliban sa ang karunungang makalupa ay panglupa and worldly, It is also what we call sensual, na it appeals to the senses, to the emotions, as well as to the passions. Ang karunungang ito, mga kapatid, ay ayon sa kung ano ang nararamdaman mong tama, subalit hindi lahat ay tama. Ano ho? Pangatlo, ang karunungang makalupa ay worldly, ang karunungang makalupa ay sensual, ang karunungang makalupa ay demonic. Ang uring karunungan nito ay ano ho? Possessed by the devil and his angels. Isang karunungan na kung saan masusumpungan po natin ang kanyang origin mula sa mga influensya ni Satanas. At ang ikalawang binabanggit na karunungan naman, talatang 17, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." Ang tawag naman po dito ay makalangit na karunungan. Why? Because it comes from the Lord. James chapter 1 verses 5 to 8, not only it comes from the Lord, it comes via prayer. Dumarating ito sa pamagitan po ng ating mga panalangin. Ngayon nalaman po natin ang origin at pinagmulan ng uri ng karunungang ito. This will help encourage us to select only what is what? The right wisdom. Kaya nga sa pagpapatuloy natin pong pag-aaral ay atin pong masusumpungan kung anong karunungan ang dapat makita at matanggap ng isang Kristiyano o di kaya isang mananampalataya. Nalaman po natin ang kaibahan nito sa kanyang origin. Ngayon naman ay atin po makikita ang kaibahan nito sa kanyang likas o di kaya ay nature. Ang makalupang karunungan sangayon po sa talatang 14 at 16. Nais ko pong basahin. "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth." Verse 16. "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Ang makalupang karunungan ay puno ng mga mapapait na pagkainggit sa puso ng tao at meron siyang angking makasarili sa kanyang puso, katulad ng kapangyarihan, katulad ng posisyon, katulad ng pribileyo, katulad ng prestige. Ito ang uri ng karunungan na nagudyok kay Satanas at sa kanyang mga anghel upang magrebelde sa Diyos. At ito rin po ang karunungan na kung saan nagtulak sa mga alagad upang kanilang pagtalunan kung sino ang dakila sa kaharian ng langit. Sang-ayon po sa talatang 17, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." Salamat sa Panginoon. Narito ang paghahambing ng dalawang likas ng karunungan. Ang sabi, ang makalangit na karunungan ay dalisay above all else, ito ho ay totoo sa kalooban ng Diyos. At ang dalisay na karunungan ay hindi po niya ikinukumpormiso ang katotohanan alang-alang sa kapayapaan. Maliban na ito'y dalisay na binabanggit ng talatang 17, mga kapatid, ito ho ay nagbibigay din ng kapayapaan. Kung atin pong pangahawakan ng matibay, matatag ang katotohanan, it makes every effort to be at peace with God. Sang-ayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 12, talatang 18, ang sabi po diyan, "If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone." So ibig sabihin, kapag tayo ay merong makalangit na karunungan, tayo ay nabubuhay na may ano ho, kapayapaan sa ibang mga tao. Hindi tayo ang pinagmumulan ng intriga. Hindi tayo ang pinagmumulan ng sama ng loob ng mga kapatid. Hindi tayo ang pinagmumulan ng hindi magandang ulat o di kaya report, mga kapatid. Kundi ang buhay ng isang mananampalataya, isang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon, siya ay merong karunungan na makalangit na nagbibigay ng kadalisayan, ng kapayapaan sa kanyang buhay sapagkat siya ay nagsasalita ng katotohanan na meron pong attitude ng pag-ibig. Sang-ayon po sa Efeso 4, talatang 15, "Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ulitin ko po, ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na merong karunungan ng langit sa kanya, dalisay ang kanyang pamumuhay, kakampi at masaya ang mga taong nakikisalamuha sa kanya, at pag siya ay nagsasalita, katotohanan na may pagpapakumbaba, katotohanan na merong pag-ibig mula sa kanyang puso. Maliban sa ang heavenly wisdom is first of all pure, peaceable, the third one is gentle, banayad. Ang sabi po diyan na kapag sinabing banayad, ang kanyang pakikipagtrato, pakikisalamuha sa ibang mga tao ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakikitaan siya ng kapakumbabaan, nakikitaan siya ng katiwasayan ng isipan, nakikitaan siya ng likas ng Panginoon na tumawag sa kanya mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi magaspang ang kanyang ugali, hindi magaspang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pag tama, mga kapatid, ayan ho, ito ang kanyang ipinapakita sa kanyang pakikitungo sa ibang mga tao. Maliban sa ito'y dalisay, maliban sa ito'y nagbibigay ng kapayapaan, maliban sa ito'y banayad ang heavenly wisdom, heavenly wisdom likewise is willing to yield, not in matters of truth, but in matters of what? Opinion. Tignan nga po natin ang binabanggit ng Roma, Kapitulo 14, talatang 1. "Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable what? Matters." Ibig sabihin, ayan ho, tinatanggap niya, kaya niyang kilalanin ang isang taong mahina at kanyang naiintindihan, kanyang tinatanggap. Ano ho? Yan ang kagandahan po niyan. And also, he is willing to yield in matters of liberty. Again, heavenly wisdom is full of mercy. Puno, puspos ng alin? Nang kahabagan, mga kapatid. Ang ibig sabihin ay madali siyang magpatawad sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Madali siyang umunawa sa mga taong alam niya ang kanilang mga kalagayan. Madali siyang magbitaw ng pagpapatawad sa mga taong nagkamali. Meron siyang karunungan para unawain ang pangangailangan ng tao at ipinapakita niya ang kanyang kahabagan sa kanila. Alam po ninyo ang karunungan na makalangit, dalisay, mapagpayapa, banayad, handang bumigay sa kung ano ang opinyon ng ibang tao, siya ay puspos ng kahabagan at ito rin po ay nagbubunga ng mabuting bunga. Pansinin po ninyo ang talatang 13 ng aklat ng Santiago, Kapitulo 3. "Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom." Oh, purihin ang Panginoon sapagkat ang karunungan na galing sa langit ay kanyang ipinapakita by the way he conducts himself with other people, na ito ho ang tunay na karunungan at pag-unawa ng isang taong ano ho, merong karunungan ng langit. Ang karunungang ito takes one beyond being what? A hearer to being a doer of the word. At kanyang naintindihan din ng pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang karunungang galing sa langit ay ano ho? Without partiality, walang pinapaboran, walang kinikilingan. Ano ho? Bagkus ang sabi po dito, he is no respecter of persons, katulad ng ating Panginoon. Kanyang itrinatrato ang bawat isa fairly on the same basis. Yan ang pagtrato din ng Panginoon sa atin nung siya ay narito sa ibabaw ng lupa. Maliban sa walang pagtangi, walang pinapaboran ang makalangit na karunungan, ay hindi rin po ito mapagpaimbabaw. Ano ho? Hindi niya ginagawa ang isang bagay para ipakita, kundi kanyang ipinapakita sapagkat ito ang bunga at likas ng katangian ng Panginoon na nasa kanya. Ito ay galing mula sa isang pusong ano ho? Walang tanging nais at nasa sa kanyang buhay, kundi papurihan ang Diyos at hindi ang tao. Salamat sa Diyos, purihin ang kanyang pangalan. Maliban sa ipinakita sa atin ang kaibahan sa kanilang origin, ganun din po sa kanilang nature, ipinapakita rin po sa atin ni Santiago ang kaibahan nila saan? Sa bunga. Tignan nga po natin, ano ang bunga ng makalupang karunungan? Ang sabi po diyan, ito ay nagdudulot ng kalituhan at bawat masamang bagay. Yan po ang bunga ng alin? Ng makalupa o di kaya ang worldly wisdom. Kadalasan ito ho ay nakikita maging sa ating kalagitnaan. Kapag ang ating mga ginagawang pagpapasya ay hindi naayon sa panukala at kalooban ng langit. Sang-ayon sa talatang 18, mga kapatid, ang karunungang galing sa langit, ang sabi po, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ang bunga ng makalangit na karunungan ay nagbubunga ng kapayapaan sa halip na kalituhan. Nagbubunga ng bunga ng katwiran sa halip na bawat masamang mga bagay. O katiyakan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na kung atin pong ikukumpara ang origin, ang nature at ang fruits, atin pong makikita na ang karunungan na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon upang ang atin pong buhay, opo ikaw at ako, ay isang buhay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit. Isang buhay na nakikitaan ng katangian ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilalas na katotohanan. Ang tawag po dito ay heavenly wisdom. Ang tanong sa iyo at sa akin ngayon umaga, mga minamahal kong mga kaibigan, what kind of wisdom do we have? Sila na meron pong makalupang karunungan ay nagmamayabang sa kanilang mga sarili. Subalit sila na merong karunungan mula sa langit, ipinapakita ito sa pamagitan ng mabuting pakikitungo, mabuting gawa na nakikita sa kaamuan ng kanilang mga espiritu. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Ang tanong, anong uri ng karunungan ang atin pong nais sa atin pong buhay? Kung ito ay karunungang makalupa, wala nang kinakailangan pang ano ho, trabaho na atin pong gagawin. Gawin lang po natin kung ano ang sinasabi ng sanlibutan. Pag nararamdaman natin tama, kahit hindi tama, ay atin pong susundin. Yan po ay earthly wisdom. Subalit ang karunungan galing sa langit ay kinakailangan tayong maging masinop, kinakailangan tayong maging diligent na hanapin ang karunungan sapagkat ito ay galing sa Panginoon. Dapat makita sa kapahayagan ng atin pong buhay sa kung papaano ang ating pakikitungo sa tao. Ito ang kapahayagan ng tunay na karunungan na atin pong tinanggap mula sa atin pong Panginoon. Kumusta naman ang karunungan na meron tayo in regards to the gospel, ang mabuting balita ng ating Panginoon? Ang makalupang karunungan ay walang pagtugon sa mabuting balita, at kung sakaling sila man ay tutugon, ay pipiliin lamang po nila yung konvenyente sa kanilang buhay. Subalit ang karunungan na inialok ng langit ay matatanggap sa pamagitan ng atin pong pagsunod na may kagalakan, kapakumbabaan sa kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. Mga minamahal kong mga kaibigan, narito inilatag sa atin ni Santiago ang dalawang magkaibang uri ng karunungan. Tayo bilang mga mananampalataya, walang ibang nais ang langit na makita sa atin kundi ang karunungan na galing sa ating Panginoon. Ang karunungan ito ay atin lamang pong mararanasan kung ating tuwing umaga ay ating kakatagpuin ang ating Panginoon, ay ating bubuksan ang kanyang banal na salita, magiging mapanalanginin tayo at makita sa atin ang tunay na likas ng atin pong Panginoon. Kaibigan, ang karunungang galing sa langit, ang siyang magiging gabay at siyang aakay sa atin po sa araw-araw, samantalang tayo po ay naglalakbay sa isang magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. Ang karunungan na iniaalok ng langit, ang karunungan na siyang magbibigay sa atin ng katiyakan, ng pag-asa at lalong higit ng kaligtasan. Kaibigan, tanggapin natin ang alok ng karunungan ng langit sapagkat ang karunungan ng langit ay buhay at nagbibigay buhay at pag-asa sa sinuman na meron ito sa kanyang buhay araw-araw. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Araw-araw inyong ipinaparanas sa amin ang inyong pagmamahal, ang inyong kahabagan, ang inyong pagpapahalaga sa amin sa kabila na kami po ay makasalanan. Salamat Panginoon sapagkat ipinaliwanag sa amin ni Santiago ang karunungan na dapat makita sa buhay ng bawat tagasunod ninyo, sa buhay ng bawat mananampalataya. Yan ay ang karunungan na nagmumula sa langit. Panginoon, ang karunungang ito ay mapapasa amin lamang sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng aming patuloy at araw-araw na pag-upo sa inyong paanan. At ang karunungan ding ito ang siyang aakay sa amin upang kami ay mabuhay ng naayon sa inyong katwiran sa tuwi-tuwi na. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating programang Mga Pangakong Di Nabibigo. At ito po ang inyong Kuya Bong. At ako ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating po mga listeners dyan po sa Isabela, sa Tirad View, Santiago, sa Ilocos, sa Dipaculao, sa Baler, sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Pataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Patangas hanggang sa Mindoro, no? At syempre binbati po natin ang mga nanonood po sa ating pong Facebook page sa Adventist World Radio Manila, pati na rin ang lahat ng mga nakikinig dito po sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. No? Kung meron po kayong gustong i-text or batiin, 0917-1742-777, no? O kaya naman na 0918-944-7891. Yan. At syempre, no, huwag po kayong mawawalan ng kalooban. Ano ibig sabihin mawawala ng kalooban? Kayo lang po ay mag-share. Yan, siyempre, huwag po nating sarilinin yung ating pong mga napapakinggan. Kayo po ay mag-share sa ating pong mga kaibigan. Share po natin ang ating pong radio, no, 89.1, pati na rin ang ating pong YouTube channel sa Adventist World Radio Manila. No? So ang topic po natin ngayon, paano po natin i-handle o haharapin yung ating pong nararamdamang kasakitan? No? How to handle hurt? No? Ito may mga questions. No? What should I do when I deeply hurt? No? Ano daw po yung dapat natin gawin kung nakakaramdam tayo ng matinding sakit? Hindi po ito sakit sa katawan, no? Kaya yung sakit na nararamdaman ninyo pag meron kayong sickness, no, hindi po ito. Ang inaano dito yung hurt, no, yung nararamdaman nating sakit sa puso po natin, yung sa emosyon, no. Ito pa yung tanong, can faith really help heal emotional wounds, no? Nakakatulong po ba talaga na ang pananampalataya, no, sa pagpapagaling ng emosyonal na mga sugat, no? Paano po kaya tumutugon si Jesus sa mga personal na pananakit? Oo, yan. Yan dapat ang matutunan po natin, no? Kasi dapat gagayahin natin kung ano ang mga reactions ng ating Panginoong Jesus sa mga personal hurts na kanya pong nararamdaman. Ano po ba yung mga hakbang? Yan. Para natin masimulan ang ating pong paggaling, no, sa ating pong nararamdaman. Kaya nga, sa ating pong text, no, makikita po natin sa Psalm 147:3. No? Kung meron na kayong mga notebooks dyan, ilista na po natin ang ating pong text, Psalm 147:3. Ito pong sabi, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. No? Pinapagaling daw po ng ating Panginoong Jesus ang mga bagbag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. No? Nilalagyan ng band-aid kung tutusin, no? At pinapagaling ang kanila pong mga sugat. So, kung kayo man ay nakakaranas ng sakit o nasasaktan kayo sa mga nangyayari sa paligid, sa mga emosyonal na mga pasakit na nararanasan po natin mula sa ating pong pamilya o sa mga kaibigan, sa kapitbahay, sa komunidad, no? Ano po ba dapat ang ating pong gawin, no? Ating pong tandaan yung acronym na HEAL. Oh, nakakaramdam kayo? Kailangan kayo ay gumaling. HEAL, H-E-A-L, no? Which means that H, hand it over to God, no? So kung kayo nakakaramdam ng sakit, no, sa inyong yung mga puso na nararanasan,